0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Alright, magandang umaga uli at syempre pinag-uusapan pa lang natin kanina. Meron na po tayong kasama. Syempre you're listening dito sa Sports Radio 918 and the Facebook live stream ni DZFR Sports Radio. Magandang umaga. This is Floor Ball on Focus with me, Mark Ortiz, of course. Kasama naman natin ngayon on the second half of the program ang ating ever-reliable na si Coach Eric Ropal na mukhang pupungas-pungas pa. Magandang umaga, Coach Eric.
3: Magandang umaga. At magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Floor Ball on Focus. No? Kakaiba na ngayon yung panahon. No? Sobrang lamig na. Kaya masarap ang mahimbing ang mga tulog ngayong umagang ito. Lalo na magsisimula na yung pasukan. Pero yung ulan, no? Tuloy-tuloy na yung ulan, no? So kagabi pa. Kaya napapasarap ang mga tulog ngayon. So nandito tayo, sasamahan natin si Coach Marco and syempre, wala tayong ibang pag-uusapan tungkol mga updates sa floorball, no?
2: Hey Coach Eric, baka meron kang gustong batiin muna. Hindi, mamaya na lang, no? Dun sa last part. Ayan. So syempre, no? Of course, maraming salamat sa mga magulang ni Coach Eric Ropal na may padalang mga pasalubong galing sa Bicol. Si Mr. Ropal, no? Maraming salamat po. At syempre kay Mami Ropal.
3: Yeah, masarap ba?
2: actually, hindi ko pa tinitikman kasi nakaano ko eh, na may oras yung kain ko eh. So mamaya-maya, kakainin ko yan. Ayan. No? So syempre, hindi naman natin pagbibigayan atin yan. Kakainin natin yan. So, mamaya-maya. Coach Eric, before anything, no, kanina, pinag-usapan ko lang naman is yung schedule. Number one pala, nakikiramay tayo sa, hindi ko na binanggit yung pangalan ng player natin sa Sagada. No, sa makabilang buhay na. At syempre, nakikiramay tayo sa buong team ni Stephen Rogers, ating kaibigan dyan sa Sagada. And also at the same time, pinag-usapan din kanina, no, nabanggit ko rin yung kakalabas lang na official schedule ng World Championships for Finland. No? Na familiar ka na ba doon sa groupings?
3: Nakita ko na siya and medyo hindi ko pa masyadong na yung ibang mga teams kasi I think yung ibang teams natin, particularly in European and American countries, this is the first time natin silang mamimit, am I right? Parang Denmark and Canada is ngayon pa lang natin silang mamimit, no?
2: No. Nakita na natin ng Canada before. Ang Japan, nakita na rin naman natin.
3: Yes, oo. No?
2: For Denmark, I'm not sure. Sino ba yung tinalo natin European country? Naalala mo ba?
3: Sila ba yun?
2: Poland.
3: Kaya parang hindi ako, nung time na nakita ko yung ano, sabi ko, hindi ako makapagbigay ng ano kasi hindi ko matandaan kung nakalaban.
2: Magkakapunod kasi eh, di ba? Kung kunyari na, isipin mo, parang magka Slovenia, Estonia, Slovakia.
3: Saka yung nakakalito, pati yung mga flag nila pare-pareho na hindi ko naman remember, di ba? Nung WFCQ dito sa Pilipinas. Even ako nalilito, alin ba dito yung Australia, alin ba dito yung flag ng New Zealand. So, talagang
2: talagang Britain, ganun din ang flag, no?
3: Oo, pare-pareho. Kaya sabi ko, sabi ko sa mga tao natin that time, you need to identify the differences. Baka mamaya, mag-flash tayo sa screen, iba yung punta, ano, makita. So, sabi ko, kindly double check everything. Kasi tinatanong nila ako, sabi ko, hindi rin ako familiar. Basta alam ko, ganun yung itsura. Pero nung nakita ko yung pinagtabi yung dalawang flag, nakakalito talaga siya. Hindi mo siya maano. As in, kailangan merong i-flash sila ng sabay para ma-identify mo yung difference. Pero pag kayo, isa lang yung ina na hindi mo siya ma-identify. Kaya sometimes nakakalito din talaga. And tingin mo, Coach Marco, yung ano ngayon, kaya ba ulit natin makuha yung dating placement natin, no? Last World Cup.
2: Ano yun eh? Ako tingin ko, ito nga yung sinasabi ko kanina, better finish tayo this time kasi nakita na natin ang Canada, nakita na rin natin ang Japan. No? And kung pagbabasihan natin yung rankings, Denmark, Philippines, Canada, Japan. So, top two will advance to the next stage. Now, kung titignan naman natin yung Group C. No, Group C is Thailand, Singapore, Estonia, Slovakia.
3: Eh, jokaya din.
2: Kasi ganito yan. Base sa rankings, Estonia, Thailand, Singapore, Slovakia. So, kung titignan mo, doon pa lang, kaya ng Thailand mag-top 2. Base sa rankings, ha? Hindi pa naglaro. Base sa ranking, kaya ng Thailand mag-top 2. Ang Pilipinas, kaya mag-top 2 din. So, again, I'm not sure kung qualifiers ito ng World Games ulit. Pero, definitely, kung qualifiers ito ng World Games, top Asian finish. So, kung sino man yung Asian country na pinakamataas matapos dito sa World Championship, siya yung pupunta ng World Games.
3: So, nakikita ulit natin ang Pilipinas sa World Games. Saan ba World Games kayo susunod?
2: I'm not sure. Warsaw ba? Germany? Kailan ba yun? Sige. Wait. Tinitignan ko kung saan. Chengdu itong nakita ko. Pero saan pa yung next? Next World Games. No? Next World Games. So, nanggaling tayo sa China. Ang next World Games. Oh, tama. Germany. No? Germany. Wow. Sorry. So, parang hindi pa ito yung mag-qualifying pala. Kasi, 2029 pa.
3: Ah, okay. So, isa pang world.
2: Ayun. Isang round pa.
3: Isang round pa. Pero kasi, di ba, i-apply na ba yung 4 years ba yun?
2: Actually, doon ako nalilito. Kasi, ang dami ng approval yan. No? Pero hanggang ngayon, every year meron pa rin. Di ko alam bakit. Diba? No, kasi, para doon sa mga hindi nakakaintindi. Ang World Championship po kasi ng floorball, every year meron. Pero 2026, 2024, the 2028, yan yung lalaki. 2023, 2025, 2027, yan yung babae. So pagka malapit sa World Games, doon ang qualifying match, which is yung nangyari nga sa atin, nag-World Championships tayo 2024, December, and then nag-World Games tayo ng 2025. So after 4 years, kung technically speaking, kung hindi pa rin activated yung gagawin ng IFF or ng International Floorball Federation na 4 years na, no? Na 4 years na ang cycle, which is parang kasabay na ng Olympics, no? 4 years, tama ba?
3: Yeah.
2: So ang mangyayari, after ng World Championships this year, ang kasunod will be 2029. 2030. Baka ito na nga yung qualifying. Gano'n na.
3: So...
2: Or, palitan nila yung qualifying, maging WFCQ, hindi WFC. Doon sa qualifiers, para sa World Championships, yun na rin yung magiging qualifiers for World Game.
3: Pwede. Pero let's see kung anong decision ng IFF dyan. But nevertheless, hoping, no? At least makita na naman ng Pilipinas sa World Games. Lalo-lalo kung ito ay sa Germany. Naku, napakagandang bansa, no? And hoping na nakakatuwa yung mga hosting countries nowadays, no? Kasi talagang kahit naman dati pinaghahandaan, pero syempre habang tumatagal,
2: pagandahan.
3: Yes. Parang ito yung benchmark ng nakaraan, ito na naman, tapos susunod ito, ganyan pala ginawa nyo, sige, ito gagawin namin. Mm-hmm. Tapos especially yung Olympics and ibang ano, 'di ba? Nung time na na Olympics ba 'yon, yung nasa ano sila, nasa river ba 'yon na yung opening?
2: So, hindi ko maalala, pero parang meron niya yan.
3: Parang ganoon. So,
2: sa Paris, sa Paris
3: first time na may ganun. Tama, so, tama. Yung ang daming mga ano no, mga iba't ibang mga pakulo, no, yung mga opening. So, kung titingnan natin yung mga nakaraang opening, talagang may pabulaga factor yung mga iba't ibang mga hosting countries, no, sa mga iba't ibang mga ano natin. Ang ako naman ang gusto ko siguro mangyari ulit, no, which is alam ko ito rin yung gusto mo na sa susunod sana makaano tayo, makatad tayo ng sports or ng mga tournaments and events, no, particularly itong malaking ano sa World Games, baka Asian Games soon, Asian Indoor, makatad tayo ng opening. Kasi parang yeah. I think ang last time na na nating opening ng floorball is SEA Games 2019, am I right?
2: Mm-hmm. Or meron pa ba tayo natin? Last year, sa World Games.
3: Buti naman.
2: Isa tayo sa malalaking grupo, tayo yung kasama. And sorry to say, no, naging aktibo ako doon sa opening. Ako yung nasa harap.
3: Oh. Ayun pala natin. Ayun pala natin. Ayun pala natin.
2: Elawong.
3: Oh, yeah. Masaya kasi.
2: Elawong ba? Hindi na eh. Sino yung Tawushu?
3: Si Wong, pero di ko alam yung pangalan niya. Alam ko Wong yung ano.
2: Hmm. Yeah, basta, yeah. So, Agatha,
3: yeah. Si Agatha, yeah. So, yun, isa sa pinakagusto rin naman. Kahit si Coach Noel na nakausap natin. Yun din ang gusto niya, no? Sa opening, kasi masaya talaga yung opening. And hopefully, no, kung saan man ganapin yung World Games, makasama tayo, and at the same time makuha natin ngayon para ano, yun muna unang plan or target natin is makuha natin yung best of Asian finisher sa World Cup, no, para at least sa susunod. Hopefully, I think, baka yun na nga yun eh. Kasi kung papatak siya ng 2029 ba? 2028 World Games.
2: Ako tingin ko, possible na hindi pa. Possible na hindi pa.
3: Oh, hindi pa. So, magkakaroon pa ulit. Pero, ang nakakatuwa naman sa team natin is pataas tayo eh. We are, aiming for higher pa, no? Habang...
2: Dapat. That's when we join. We are hoping na,
3: yes,
2: you know, not just for the medal, but to improve, yes, on our finish.
3: And that's why kung mapapansin natin, no, yung mga announcers and also different mga games natin, no? Tsaka yung mga sinasabi ng mga sports enthusiasts or particularly sa floorball, yung mga nagsasalita doon, lagi sinasabi nila interesting, lagi naglalaro yung Pilipinas. Kasi yung nambubulaga lagi sa mga bawat games. Dahan-dahan man to, hindi man to simula na nambulaga at tayo ng mga unang games natin. But gradually, habang tumatagal tayo, is paangat tayo ng paangat sa world floorball.
2: Definitely.
3: It's also hoping pa rin, no? And I think Coach Noel preparing for that. And syempre maraming ano eh, maraming mga players, no, na talagang lalo pang nag-i-improve. Yung mga nakita nating malakas, lalo pa rin nag-improve. And recently lang, no, nakita natin isa sa mga most promising players natin na naglalaro sa Sweden, no, gaining din nila yung mga iba't ibang mga kagalingan nila sa floorball, no, nakikilala din sila dun sa iba't ibang clubs nila. And Coach Martin, no, pinahirap niya pa ako ng account para lang makapanood ng games nila, ano, nila Simon and sino to, nila Melvin, no, kasi during the games last time. So hoping pa rin, and sana yung mga susunod pa, and hoping din for girls, no, sana yung girls natin is makaabot din sa mga nararating ng mga boys ngayon. And being one of the best teams, no, syempre sa buong mundo, kasama na tayo doon, kasi kung titingnan natin, pasok tayo sa ano, sa top 20. And dun sa recent lang natin na games natin, no, nakaumabot tayo ng rank 9 sa ano, do, sa games natin last world floorball games, no. And yung mga susunod pa, kasi nakita natin meron pang mga players na hindi nagiging, hindi pa, kumbaga, malakas na pero hindi pa ganoon ka-mature yung game, especially yung ano, yung kambal, no. Eh nagulat din ako sa laro nila nung kakaiba yung laro ng kambal last SEA Games, last World Floorball Qualifier sa laro nila ngayong SEA Games last time. So nag-improve kahit nag-improve pa rin sila.
2: But I think it's ano, hoping nagkaroon sila ng kumpiyansa lalo nung
3: yes,
2: nakalaban natin Laos. Kasi syempre or playing time, and then talagang lumabas, no? Lumabas talaga. And even si Jave, ang ganda din na nilaro ni Jave, no?
3: Yes.
2: Considering na third stringers, no? Third stringers yan. Mm-hmm. Third or even fourth, no? Talagang hinayaan silang mailabas nila yung laro nila. Kasi definitely, pagka nandiyan ka naman sa team na yan, hindi naman yan basta-basta. Para lang pampadagdag. Hindi, syempre
3: yeah.
2: Kahit third, fourth stringers yan, may talents yan. Baka lang masyado pang bata, which is,
3: yeah,
2: that's the case. Kasi mga minors yan.
3: No. Mga minors. Super. Kaya, ano, pag nakita ko, after the game, di ba, parang, ano pa rin sila. Nakita ko, mayroon pa nga time na bumili pa sila na laruan din. Sa, ano, sa Thailand. Sago. Okay yan. So,
2: hindi pa rin talaga, ano, iba pa rin talaga, Ibig yung katawan nila, hindi pa rin nagmamature. I mean, oo, makita mo patak, pero hindi pa yan yung patak na patak. Kasi medyo manipis pa, no? Manipis pa ang katawan.
3: Yes. Unlike nila, ano, no? Nila Simon, yung dalawa, yung kapatid, no? Tsaka si sila Anderson.
2: Kasi diba, Simon, si Noah, bata pa rin yun. Kaya lang, talagang malapad talaga.
3: Oo, malaki. Yeah,
2: pero ganoon niya talaga.
3: Yeah.
2: Ta ano yan? Asahan mo yan, 2030, 2029. Yes. Iba na rin yung mga yan. Iba na rin yung mga. Basta magtuloy-tuloy lang. Iba na rin yung.
3: Yes. Kaya
2: kapasidad, yun, iba na rin yung quality.
3: Yung mga maganda abangan natin, no, sa mga susunod na mga tournaments natin. Talagang nakaano ako, laging sinasabi ko rin yan eh pagka nagkakausap eh. Yan naman ang natutuwa ako kay ano, no, sa Better Boys, no? Kala Betebo, pag kinakausap ko sila, talagang ano, sinasabihan ko sila na, oh, abangan ko kayo, kailangan ganito, ganyan. So, napaka-humble ng dalawang, ano, ng mga bata, no? Yung dalawang magkapatid na yan. So, hoping for them na makita sila sa ano. And also, Lord Dove. So, Lord Dove ang alaga ako nung SEA Games.
2: Oo nga. Basta yung ipinagkatiwala.
3: Oo.
2: Anak mo yun.
3: Kaya sabi ko nga, dapat iuwi ko sa bahay muna. Kaya lang, sabi ko, baka ma-traffic, ma-delay naman yung flight. Ang ginawa ko na lang, minonitor ko na lang siya habang nasa sa ibang ano terminal siya. Kasi nasa Terminal 1 kami bumaba, lumipat ng Terminal 3. Parang hinatid muna sila ni ano ni Coach JR sa Terminal 3. Mm-hmm. Para ano, para kasi doon siya naman papunta naman siyang ano Mindanao. Mindanao, Bisaya. So no. Sabi ko, message na lang, magkausap kami hanggang sa makalipat siya ng ano ng yeah. ng papuntang probinsya.
2: Oo. Diba? Diba yan, no? Ang dami nangyari ng SEA Games and hanggang ngayon, no? Anong petsa na? December pa nangyari yan. Pinag-usapan pa rin natin. It still gets us excited. What more? Yung mga pinag-aandaan natin ngayon. Meron tayong World Championship sa Finland. And then, the Southeast Asian Game again next year. No? Hopefully, no? Hopefully, yun yung magiging daan natin for our first gold medal in the Southeast Asian Game. Palay mo. Palay mo. No?
3: Yeah.
2: Coach Eric, kanina kasi medyo nagso-solo ako, so medyo ang haba ng mga sinasabi ko tungkol din sa rankings and sa schedule, no? But balikan lang natin, no, Coach Eric, ikaw, no? Ano ang favorite team mo dito for the World Floorball Championship to men? Tingin mo ba magcha-champion ba ang Finland dahil host country or Sweden or malay mo Pilipinas?
3: Hoping syempre sa Pilipinas, pero syempre ako kung titingnan ko natin yung mga previous, no, napakadikit talaga ng laban din ng Finland tsaka Sweden, no, and including girls, no, napaka kung natatandaan mo yung interesting games ng girls noong 2019 na kung saan nabaliktad yung ano for last 4 minutes ba 7 minutes. Kaya yun yung binantayan namin nung nasa Division 2 kami, na dapat alagaan namin baka magaya kami dun sa biglang ano. So possible na mangyari. Yun na nakikita ko dun na parang dikitan yung games and baka mamaya babaliktad. Pero kasi syempre hindi natin may isip, no? Hindi natin pwedeng hindi isipin na syempre yung Finland, dahil sila yung host, yung kumpiyansa doon, yung gigil. As in, kagaya naman natin, no, nung tayo ang nag sa qualifiers, no, yung gigil natin to get the gold is nakuha natin. Same as nung panahon naman nung sa Thailand naman yung nung SEA Games naman, ganun din yung ginawa nila. O kasi kung makikita natin itong team natin, no, yung Philippines saka Thailand, is dikit talaga is yung labanan lagi. Same as I think makikita natin sa Sweden and Finland. Pero syempre, Sweden is gagawa ng paraan yun. Kasi syempre, yung ibang countries, kung alam nila sila yung host, isa rin nasa utak niya, eh, papahiya namin kayo sa ano, sa sarili niyo. Tatalunin namin kayo dyan. Sa,
2: yun ang gusto natin gawin yun. Parang, syempre, galing sa talo sa atin ang Thailand, no, bago magsigil. So, yun naman yung gusto natin gawin. Kaya lang, talaga, di tayo pinalat at well-prepared talaga. Yun naman masakit.
3: Yes. At saka may mga unforeseen circumstances tayo. Meron tayong mga hindi nakapaglaro na from ano na naglaro ng WFCQ. At the same time, si Melvin is one of our star players, is injured during those times.
2: Talagang
3: nung pagdating ko pala nakita ko na natulala na kagad ako. Sabi ko, what happened to Melvin? Pero yun nga, sabi, kailangan doon ng 6 weeks. And yun pa lang yung pang third week niya for the injury. So, during the game, pang third pa lang yun. Kasi nung nakausap ko siya, second week niya pa lang. So, hindi talaga kakayanin, no? Okay. Pero I think maganda rin yung, ano, I mean, siguro, finalo niya talaga yung, ano, kasi pagdating ng New Zealand, medyo umokay na siya. Medyo umokay na yung laro niya.
2: So, unat-unat hoping,
3: na. Oo, may, hindi, nakita ko talaga yung pain nung nag-exercise siya. Kausap ko si, ano, si JR, no? Nakita ko talagang ramdam niya yung pain during the training. So, sabi ko, hopefully makarecover, mabilis yung recovery niya that time, no? So I think ganun din yung mangyayari sa Sweden tsaka sa Finland. Talagang yung isa sa mga magandang bakbakan na makikita natin. But syempre hindi natin tatanggalin na malay mo hindi pala sila yung magtapat, malay mo tayo pala tsaka ibang team, di ba? Syempre kailangan nating ano rin dyan, lalong lalo na sabi nga, malay natin, di ba? may mga nagretiro na sa Sweden, may nagretiro sa Finland, di ba? So, di natin marunong. Parang si ano lang yan, di ba? Si sino to? Si, sabi niya, sa Thailand, magre-retiro na siya porque ano, ayaw yung matalo ng, ano, ng Pilipinas sa Thailand sa ano? Sa, nope, sa Thailand.
2: Si, ano, si Pawat,
3: no? Huling usap namin, mag, ano na raw, magre-retire na raw siya pagkatapos. Sabi niya, no, I'll beat Philippines. Sabi niya ganun sa akin. Niya ako. Pero after daw nun, magre-retiro na. I think,
2: hindi, nag-announce na rin naman siya.
3: Oo, nag-announce na siya.
2: Tsaka pagod na rin naman talaga yata.
3: Oo.
2: No. Yeah. Coach Eric, so with that, ano, ang bilis ng oras, pero kailangan na natin na pagtapos. Pero ireserva mo yung mga gusto mo sabihin para sa next week. Bigyan ka tayo ng chance, Coach Eric. Sige, bumati ka na.
3: Yes, binabati ko lahat ng pamunuan ng Department of Education, particularly sa Bagong Bari National High School, sa SDO Caloocan City, sa pong... especially ngayon na ano na pasukan na sa Monday and go back to ano work na ulit lahat ng mga DepEd teachers. So good luck po sa ating lahat, no, particularly sa Bagong Bari National High School, sa aming principal na si Sir Noel Cubuyen, and also ang aming assistant principal Dr. Ryan Romnick Sanchez, and also our department heads si Sir Nestor Bulusan, our master teacher, Ma'am Imelda Tadeo, Ma'am Catherine Galvez, at saka sa mga mapimilya, and also sa bumubuo ng faculty ng Bagong Bari National High School. Ay, po sa inyo lahat, good luck po sa atin sa Monday.
2: Yan. So, maraming salamat again, Coach Eric. At syempre, salamatan din natin yung mga nakasama natin sa studio. Sila Sir Ren Benagovera, Susan Barameda, Gemmer Tocomoda, Nita Soriano, Edwin Obra, Winston Delosar, Daniel Cruz, Ma'am Cecilia, Ma'am Judith, Sir Aaron John, Giselle Arian, team, syempre, ang mga kaibigan natin, si Lumika, tsaka si Lamonti, at si Friday Garma. Sa Office of the Campus Architect, si Charlie Comilang, SG Frank, Darwin Roo, at si Bangkud, Franco Bonto, si Pad, si Ate Cherry, tsaka si Pad. So, syempre, batiin natin ang UP Free Flyers. Sila John Marie, Ralph, Cornelio, L.A., R.J., sila Renren, at syempre, yung magkapatid, no? Sila Marvin yata. Nakalimutan ko yung mga pangalan, no? Maganda umaga sa inyo. At syempre, sa community ng floorball sa Pilipinas, mga miyembro at opisyalis ng Philippine Floorball Clubs Association, magandang umaga. At syempre, magandang umaga rin sa aking mga magulang, si Mike, si Marisa Ortiz, sa aking asawang si Mirma, at ang aking anak si Mikael. Morning. At syempre, natapos na naman ang isang umagang puno ng kwentuhan tungkol sa floorball. Samahan niyo po uli kami next week sa isa na namang masayang episode tungkol sa floorball. 8 to 9 in the morning, dito lang sa Sports Radio 918. Ito ang Floorball on Focus. Paalam!
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabit eh.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
11: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Lunes, unang araw ng Hunyo, June 1, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR Sports Radio. At syempre, maaari niyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan, 918 AM. Available ang ating PBS receiver mula sa inyong mga smartphones at iPhones. Available po yan ng libre mula sa App Store at sa Google Play. At ngayong araw po ay makakasama po natin mamaya no ang head coach ng ating Pilipinas Para Athletics, si Coach Joel Derriada, na siyang gumabay din no during the Palarong Pambansa Para Game.

Philippine para swimmers, no? Pinangunahan ng ating Paralympian na si Angel May Autumn ang kampanya ng Pilipinas nang siya po ay magwagi, no, ng bronze medal mula sa women's 50 meter butterfly event, at ang kanya naging oras ay 46.52 seconds. Ang nag-uwi ng gold medal dito ay taga Colombia si Sara Vargas Blanco na mayroong oras naman na 35.53 seconds, at yung nag-uwi ng silver ay ang Japanese na si Ann Nishida na mayroong oras naman na 37.38 seconds. Kasabay po ni Angel Autumn sa unang araw ng aksyon ay yung ating World Championship debutant na si Raymond Adefwin. For Raymond Adefwin, isang bronze naman yung kanyang nilangoy mula sa Men's Youth 50 Meter Butterfly Event matapos siyang magposte ng new personal best time na 34.31 seconds at binura yung kanyang previous PB na 35 seconds. Ang nag-uwi ng gold medal dito sa Men's Youth 50 Meter Butterfly ay taga Uzbekistan si Sardir Bakhtiyorov, no, na mayroong oras po na 31.37 seconds, at yung nag-uwi naman ng silver ay si Santiago Leon Prada na mayroong oras na 32.39 seconds. Yung ating Paralympian na si Gary Behino ay sumabak din sa aksyon sa unang araw at siya po'y tumapos naman na pangalawa doon sa men's S6 50 meter butterfly B-final. Pero yung second day, no, ng tournament dito actually, no, yung pinakamatagumpay na naging campaign ng Pilipinas dahil dito po nilangoy ni Angel Autumn yung gintong medalya mula sa women's S5 50 meter backstroke A-final. Ang kanya naging oras 47.89 seconds. So talaga namang very successful campaign ito for Angel Autumn dahil ito yung kasunod ng kanya na unang bronze medal, no, sa day 1. Again, itong latest achievement ni Angel, 1 gold and 1 bronze, same ito doon sa kanyang pinakitang performance from last year's Fuji Shizuka series, no? At sa same event, dito niya nakamit itong ginto at isang bronze medal. Samantala, yung iba pa po nating mga Paralympians, Ernie Gawilan, Gary Behino, nag-compete din sila dito sa okasyon at nagawa po nilang pumasok, no? Or pumwestong pang-apat at panlima doon sa men's 400 meter freestyle B final. Ang naging oras si Ernie Gawilan, 5 minutes 08.73 seconds, habang si Gary Behino naman ay naglista ng 5 minutes 34.88 seconds. Si Raymond Adefwin, yung isang event niya pa, no, na nilangoy dito, ay ang men's 100 meter breaststroke A youth final, no? At dito po, nagawa niyang umabante dun sa finals, pero tumapos, no, na pang-pito. At ang kanya naging oras ay 1 minute 38.81 seconds. Yung Hong Kong swimmers, yung nag-dominate itong event na to, with Chi Kyung Choi na nanalo ng gold in 1 minute 11.75 seconds. Kasunod niya, Wing Long Hong na mayroong oras na 1 minute 11.05, at si Wang Pok Mak ang nakakuha ng bronze in 1 minute 16.22. So, yung other results pa rin, no, nung ating mga Filipino para swimmers dito sa World Para Swimming Series, no, including yung naging resulta ng campaign ni Ariel Joseph Aligarbes. Si Aligarbes ay pumwestong panglima mula sa men's 100 meter backstroke A final, at ang kanya naging oras ay 1 minute 03.68 seconds. Yung naging second event ni Ariel Joseph Aligarbes was men's 100 meter butterfly A final, at dito naman siya po ay pumwestong pang-8 out of the 8 entries. Ang kanya naging oras, 1 minute 03.76 seconds. Another youth swimmer natin at debutant, no, dito sa okasyon, itong si Rick Daniel Pasadilla from Iloilo. 13 years old lamang po ito. Pero ang kanyang tinapos, no, mula sa kanyang men's 100 meter backstroke youth final ay ito pong number 8 po siya, no, mula sa men's 100 meter butterfly youth final, no. At siya rin po ay lumangoy doon sa 100 meter backstroke youth final, at dito naman ay halos
nakapupuesto na sana siya sa bronze, no? Pero pumanglima itong si Rick Daniel Pasadilla, ang isa po sa ating promising para swimmer, no? Again, itong World Para Swimming Series, no, ay bahagi po ng build up, no, ng ating Philippine Para

0: swimming team papuntang Asian Para Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. May mga nag-qualify na po tayo dyan na pinangunahan nga po ni na Angel Autumn ng ating mga Paralympians, Ernie Gawilan, Gary Bihino. Pero of course, kailangan pa nating makonfirm no, with Coach Tony Ong kung sino-sino pa. Kung yung naging time ba rito or yung naging bronze medal nitong si Raymond Adefuin, sasapat ba yun para siya po'y makarating sa Asian Para Games at makapag-debut sa darating na October. So yun po yung ating malalaman sa mga susunod na araw. Inaantay rin natin syempre no yung pag-uwi rin ng ating Philippine Para Swimming Team. But again, congratulations sa lahat po ng ating mga national para swimming coaches, Coach Tony Ong, Coach Brian Ong, si Coach Mad Johnny Pulumbarit. Of course, pinangunahan po yan ng head ng delegation, si Ma'am Milet Santiago Buno. Ano, congratulations po sa lahat. Samantala, let's go to Para Taekwondo. Pasok na para sa paparating na Aichi, Nagoya Asian Para Games yung ating Paralympian na si Aline Kiano Ganapin. Ito'y matapos yung kanya naging silver medal performance from the 11th Asian Para Taekwondo Championship na ginanap po sa Ulaanbaatar, Mongolia. Ito po ay nagsilbing qualification no for the Aichi, Nagoya Asian Para Games. At itong silver medal ni Aline Ganapin ay ito yung kanya naging ticket no para makapag-sell yun ng pwesto para sa paparating na okasyon. Currently, number 20 sa world mula sa men's K44 minus 80 kilogram itong si Aline Ganapin. Ang nag-uwi po ng gold medal ay isang Tokyo Paralympic silver medalist at 3-time world champion na si Madi Purnama ng Iran, habang bronze medalist naman itong taga-Uzbekistan si Otabek Amotov no. So again, ang coach po ni Aline Ganapin si Coach Gershon Bautista no, at sa kanilang pagbabalik Asian Para Games sa darating na October, ang kanilang asam mahigitan na officially no ni Aline Ganapin yung kanyang first round loss from the games. Ang nangyari yon during the Hangzhou Asian Games no na ginanap po noong 2023. Samantala, dito naman latest mula sa National Council on Disability Affairs. Marami pong mga programa ang NCDA para sa mga PWD, hindi lamang po sa mga atleta but of course sa whole community po ng persons with disability. Una na po dyan, yung kanilang caravan or carevan beneficiaries in Albay ay nakareceive po ng initial therapy support from the NCDA. 61 children with disabilities in Albay ang nakatanggap po ng 2,400 pesos each last May 26, 2026. Ang first wave po ito ng therapy assistance under the government's care or caravan program no. Ito po ay joint pilot project ng National Council on Disability Affairs NCDA at ng Department of Social Welfare and Development or DSWD, gaya na rin ng provincial government ng Albay. Ang programa ay nakadesenyo no to streamline access to specialized healthcare. Program provides consecutive funding for occupational speech and physical therapy no. And cover po nito yung first 5 months followed by 6 months from the Albay Provincial Government before local government units permanently absorb the care into their local rehabilitation programs. So napakagandang programa yan. No? Again, 61 children with disabilities mula sa Albay yung nakatanggap po ng 2,400 pesos each no, na assistance no, sa kanilang mga therapy no, kinakailangan po yan. Yan po ang pinakamahal na gastusin no sa isang pamilya or sa isang magulang na mayroon pong PWD yung kanyang anak, or usually merong mga speech problems ganyan, dito po yan papasok. Again, yung second update natin from the NCDA ay ito pong NCDA, National Council on Disability Affairs, ay nakipag-partner with the Philippine Trade Trading Center or PTTC para sa pagkakaroon no, ng free business development training programs for persons with disabilities and organizations of persons with disabilities. And para tulungan no ang NCDA na makapili no ng priority courses para sa pilot run ay nagkaroon po sila no or nag-upload sila noong link doon sa official survey na mayroong https://tinyurl.com/pttctraining. So diyan syempre makakatulong yan no yung kanilang survey para sa kung ano ba yung mas okay, mas maayos no na mga course na maaari po nilang i-offer dito sa sinasabing nga free business development training programs for persons with disabilities. And lastly, from the NCDA, dahil ang kalusugan ay karapatan ng lahat, sa ilalim ng Philippine Disability Decade Plan 2023 to 2032, isinusulong ang kalusugan at kagalingan na magkaroon ng mas inclusibo at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa persons with disabilities. Layo na itong programa na tiyakin ang mas maagang suporta at mas komprehensibong pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipinong may kapansanan. Sa isang tunay na inklusibong lipunan, dapat all may karapatan, dapat all may serbisyong abot kamay. Ayan, napakaganda ng programa ng ating NCDA no, para sa mga persons with disabilities. Samantala, ang ating oras, 1:14 p.m. magbabalik pa po ang Para Games Hour.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng via Facebook, TZSR Sports Radio. Mapapakinggan sa ating talapitan, 918 kHz sa inyong AM band. At syempre, live na live po tayo mula sa ating PTV partner, free-to-air channel PTV4, digital channel Affordabox Channel 12, TV Plus Channel 4, at sa Sky Cable naman ay Channel 29. So, tumutok po kayo, makinig, no? At syempre, manood no, dito sa ating Para Games Hour. Every Monday po ito dun sa ating mga new listeners at new viewers. So every Monday, 1 to 2 p.m. Again, ito sa ating pagpapatuloy, puntahan naman natin yung latest foreign para sports no, mula sa ating Paralympics.org. Ito na, handang-handa na ang Los Angeles sa pag-host ng 2028 Paralympic Games. At mula po sa official website, no, ibinahagi po nila yung game schedule na nakaschedule po ng August 15 to 27, 2028. Ito yung first time na mag-host ang LA or Los Angeles ng Paralympic Games. No? Ito po ay since 1948. So according dito, ang target nila, the largest Paralympic Games ever. Record-setting 560 medal events, the most since the Seoul 1988 Paralympic Games, 23 sports across the 20 venues no and 7 competition zones ang paggaganapan no nitong week long or 9-day tournament no. Again, mahaba-haba pa pero syempre, no, meron na rin mga naka-release. May mga ine-expect din tayo, no, na mga new or yung mga events, no, na magde-debut, first time na lalaruin sa Paralympic Games, including yung paraclimbing. Ayan, included po yan sa mga games, no, na first time lalaruin dito sa okasyon. Ang Paralympic Games, every 4 years yan, counterpart yan ng ating Olympic Games, no. And syempre, ang mga bida dito, yung ating mga para-athletes, no. From the previous years, no, the most successful campaign po natin, no, matagal-tagal na since the last time na nanalo ang Pilipinas ng Paralympic medal, no. It was in 2000, the first time na nanalo tayo ng bronze, courtesy of our powerlifting Paralympian, Miss Adeline Ads Dumapong, no. 2000 po yun, 2000 sa Sydney, Australia. Nasundan siya 2016, no, sa Rio de Janeiro, Brazil, courtesy of our late para table tennis player na si Josephine Medina. And since then, ay hindi pa nasundan. So matagal-tagal na yung inaantay natin, 10 years from 10 years, so pagdating ng 2028, no, 12 years yung posibleng ma-break na, no. Kung kaya naman, dun sa ating mga update, yung ating mga sinusundan, Asian Para Games, mga qualification, yun yung journey, no, na pinaghahandaan ng ating mga para-athletes. Again, bukod dun sa para-climbing, yung ibang sport pa na magde-debut ngayong season na to, or ngayong edition na to sa 2028, ay yung para-table tennis, kung saan magkakaroon ng one new women's event, para triathlon, one new women's event din po, at sa para swimming ay new relay event para sa athletes with intellectual impairments. Usually, ito yung mga S14, no? Classified sila na S14. Ito yung mga II athletes, no? So, saan nga ba makikita, no? Or, sabi pa dun sa website, no? Most Paralympians competing in history and improve gender parity, no? So inaasahan women athletes or para athletes ay tinatayang mayroong 45%, no, ng athlete quota places, no, up to 42% sa Paris 2024. So mas mataas yung inaasahang number ngayon, no, or percentage ng women para athletes, no, na participation dito sa edition na to. At yan po ay posibleng manggaling, no, sa mga events gaya ng para archery, bosha, para judo, para powerlifting, para table tennis, at para triathlon. So again, ano-ano ba yung mga games naman na lalaruin, no, bago pa man yung official opening ceremony ng August 15, 2028. So nandyan po yung wheelchair rugby at yung bosha, no. So 2 days before the opening ay lalaruin na yung mga preliminary games for the wheelchair rugby, at yung bosha naman 1 day before the opening, no. Dito naman ay sisimulan na agad. So again, inaasahan yung distribution ng tickets, bagamat matagal pa, bagamat mag-aantay pa tayo kung sino-sino yung mga ipapadala ng Pilipinas pagdating dito. Pero by 2027, no, ay magkakaroon na ng ticket sale, no, for the LA 2028 Paralympic Games. At yan po ay will be handled by the AXS at ng event team, no. So for more details, maaari po kayong bumisita sa paralympics.org, at doon latest yung kanilang mga news releases, no, patungkol sa ating mga para sports. Samantala, ito another foreign update natin, no, mula naman sa Mexico. Nagsa-celebrate po ng new chapter ang Mexico, no, para sa para ice hockey sa Latin America, no. Ito po ay sinasabing significant milestone para sa para ice hockey, no, sa Latin America, na ginanap po, no, sa Mexico last week, no, kung saan ito po'y dinaluhan ng mga Paralympic medalists from Canada and US, no. First ever World Para Ice Hockey Development Camp ang ginanap dyan last week, no. So again, this is another development para sa sport na para ice hockey, no. And dito, with that participation, for sure in the coming years, no, ma-i-include na rin po yan, no, sa Paralympic Games. Yan po yung ating mga aabangan in the next years to come, no. Samantala, check your time, it's 1:24 PM. Sa ating pagbabalik, hihimayin po natin ang mga naging resulta sa palarong pambansa Para Games. Magbabalik pa po ang Para Games Hour.
10: This a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Congratulations and wishing a 40th anniversary no, to Sports Radio. Napapasalamat ako sa inyo dahil sa inyong continuing coverage, if not talking about and mentioning the successes of our able-bodied sports people as well as our Paralympians and our para-athletes. So maraming salamat sa Sports Radio at sa inyong programa.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik ang Para Games Hour. At this point, agad po nating i-welcome si Coach Joel Derriada, ang head coach ng ating Pilipinas Para Athletics Team, at the same time ang nagsilbi bilang tournament director sa ating palarong pambansa Para Games. Welcome to the program, Coach.
17: Yes, good afternoon, Miss Ayang. Good afternoon sa lahat ng mga tagapakinig at taga-suporta ng Sports Radio.
0: Yes, of course, first of all, congratulations po, Coach Joel Derriada. Nakita natin, very impressive ang number ng naging participation para sa ating Para Games. So, your initial opening remarks muna after that ilang araw na aksyon no, mula po sa Agusan del Sur.
17: Yes, I can say that the Palarong Pambansa Para Games is very successful for this itong 2026. Alam naman ng lahat na Palarong Pambansa Para Games consists of four different para sports. Ito yung para athletics, para swimming, goalball and boche. Maraming nag-participate. Mas marami ngayon compared to previous Palarong Pambansa Para Games. Well, katatapos lang ka back to home base tayo, no? And maraming masaya, 17 out of 18 regions ang sumali, ang lumahok dito sa Para Games.
0: Wow, impressive on number, no? Imagine sa lahat pala ng mga region, merong mga entry for the Para Games. Samantala, bukod dun sa four na para sports na na-mention nyo, Coach, tama ba nilaro din yung sitting volleyball at table tennis?
17: Yes, we had an exhibition game for sitting volleyball and para table tennis. Ito ay kasi our NSA the Philspada is recommending no na to add more para sports for the Palarong Pambansa Para Games. And nag-ano po kami ng exhibition game just to showcase na no, ipapakita sa ibang regions kung how the sport is played, lalo na yung para table tennis and sitting volleyball, kung ano mga disability students with disabilities ang kailangan lumawak dito. Kaya nagpakita tayo yung national team natin, pumunta doon mismo sa Agusan del Sur to showcase, pinakita how it is played and very successful na maraming nanood and maraming natuwa at maraming gustong sa first unlike gustong sumali, gustong subukan. Yeah.
0: Yes, Coach, nakita ko dun sa Para Games medal tally, yung Region 6, Western Visayas, yung nag-dominate no, ng palarong pambansa Para Games. 21 gold medals, 25 silver, at 15 bronzes. Pumangalawa sa kanila yung Negros Island Region, no, at pumangatlo naman yung Region 4A, Calabarzon. Dito ba sa mga top 3 na to, may mga kinausap ka na bago pa man yung talagang official conclusion nitong palaro Para Games?
17: Yes, tama ka dyan, Ayang. No, yan yung top natin sa overall champion for Palarong Pambansa Para Games. Hindi lang sa top 3 na meron kaming mga nakitaan, kundi halos sa ibang regions din. No? Kahit hindi sa top 3, pero may mga potentials na pwede i-train natin para pumasok sa mga national teams ng Philippine team.
0: Paano ba yung proseso, Coach Joel? Masyadong mahirap ba or marami bang requirements, no? Ang just dito lang muna tayo, focus tayo dun sa para athletics. Of course, alam na alam nyo po, ano bang proseso? Paano ba yung recruitment or agad ba posible silang maimbitahan to for our national team? Paano po yun, Coach?
17: Yes, sa atin naman every ano kasi NTP ang national ang NSA natin yung PhilSPA, the Philippine Paralympic Committee, every year every December nagsasubmit kami ng mga proposal for the next year's team, no, or members ng national training pool. So pag nakita natin sila na pag ang talagang ano ng PSE is pag pumasok sila sa bronze medal ng ASEAN Para Games, automatic in-offer natin sila. Meron din naman kaya di pumasok pa sa potential na nakikita ng mga coaches na talagang laki ng potential para ma-develop at maano yung atleta. Talagang ginukonsidera natin yun. So dito sa Palermo Bansa, marami. Hindi lang sa laro, kundi sa structure ng kanilang pangangatawan. Pero dadaan pa rin sila sa panibagong classification, no? Kasi ang national team merong panibagong classification na sa tamang mga classifiers. Idadaan natin sila doon bago natin sila i-recommend for the national team.
0: Ayun, so talagang may proseso, no, kung paano sila bago mahugot, no, sa kanika nilang mga regions. Pero ikaw, Coach Joel, ano yung mga masasabi mong magandang nangyari dito sa palaro para games, no? Specifically doon sa ating para athletics po.
17: Yes, maraming actually yung mga nag-dominate dito yung mga naimbita natin last December na Asian Youth Para Games, no? Like sila General Diano, nakakuha siya ng 3 gold medals. Malaking bagay yung pagsali niya sa Asian Youth Para Games, hindi lang siya pati yung ibang atleta kasi nagkaroon siya ng talagang confidence, no, sa paglalaro at nagamit niya dito sa palarong bansa. Kaya hindi nagkaroon ng mas magandang challenges, no, dito sa palarong bansa yung mga naglaro sa Asian Youth Para Games at yung mga hindi pa naglalaro sa international. Kaya malaking bagay talaga at nag-enjoy naman yung mga batang atleta natin.
0: Yes, matagal-tagal na, Coach, no, na talagang laging may para games, so kapag ganitong nagdidiriwang tayo ng palarong pambansa. Pero this time, ano yung masasabi nating in-improve nyo when it comes dun sa maybe sa officiating or yung talagang dinouble check nyo pagdating dun sa mga playing venues?
17: Yes, palarong pambansa para games started in 2009 sa Puerto Princesa version, no. So ilang years na ngayon, pero ngayon talagang inaano natin into international standards, lalo na sa pag-ano ng unang una importante yung misayang yung classification. Kailangan na sa tamang proseso, although hindi pa natin na perfect yung tamang proseso kasi we have to be to have partners with classifiers, no, national classifiers. So yung PhilSPADA sa panguna ni President Michael Barredo, talagang may program na para diyan na mag-conduct ng mga classification seminars or courses throughout the Philippines, in every halos kung pwede in every region, para sa lower mid pa lang ma-exercise na nila yung tamang proseso ng pag-classify ng athletes para pagdating sa national or sa palarong pambansa and nasa tama na yung mga classification nila. So sa classification pa lang, Miss Ayang, ang pinipilit natin na maging international standard na tayo. At saka pag-render din ng technical aspects of the games, no? Hindi lang sa athletics, sa swimming, sa goalball, no? Talagang at pati sa boccia, talagang international standard ang ginagawa natin. Marami na tayong nabago, eh. Like sa athletics dati, meron tayong standing long jump, tinanggal natin, ginawa natin talaga regular long jump kasi yun naman talaga sa international.
0: Yes, so dun pa lang napakaganda na, no? Local games pa lang, international standard na yung ating sinusunod, no? Para sa ganon, kung sakaling mapunta na nga sila sa national team, mas madali din yung classification. Hindi masyadong malaki yung magiging adjustment, di ba, coach? Pero Coach Joel, meron ka bang pwedeng pangalanan? Sino-sino yung parang posible mong in the near future medyo nakikita nyo na po, no? Posibleng mapabilang po sa team natin.
17: Yes, maraming kasi hindi lang akong coach dito, no. Maraming coaches ko sa para athletics sa andito para mag-scout. Marami, pero lumalabas yung pangalan ni John Reliano, yung talagang ano natin, yung sa 3 gold medals niya. Marami pang iba, pero I don't wanna name names muna para hindi sila umasa kasi una-una nga dadaan muna sila sa national classification. At saka natutuwa din ako, Miss Ayang, kasi yung mga local coaches natin, nagagamit na talaga ang international standard ng mga terms, no? Like terms ng events, ng class, kasi dati, pag terms nila ID, the terms sila ng OH, na wala naman yan sa international classification. Natutuwa ako kasi this year, natututo na rin ang ating mga local coaches kung ano ang tamang terms na sinusunod ayon sa World Para Athletics terms. So nakakatuwa po.
0: Yes, talagang mayroong improvement, may development, no, tayong nakikita over the years. But of course, Coach Joel, dito naman tayo, no, what will be next after ng pag-oversee mo dito sa Palaro Para Games? Agad ba tayong magpo-focus for our Pilipinas Para Athletics? What will be next for our squad?
17: Yes, habang nagkakanda tayo ng Palaro Para Games, tuloy-tuloy yung ensayo, yung part, yung preparation natin sa Pilipinas Para Athletics, no? Kasi this June 10 hanggang June 21 we will be competing in Tunisia for the Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix. Ito ay isang laro qualifier event para sa nalalapit na Nagoya Asian Para Games sa Japan this October. So talagang tuloy-tuloy, kahit nandito tayo, tuloy-tuloy ang monitoring din natin sa paghahanda ng ating mga atleta. Meron tayong 11 athletes na lalawak dito and 4 coaches. Talagang sana tuloy-tuloy na ito at madagdagan yung mga qualifiers natin.
0: Hingi natin yan, no, Coach Joel. No? Sino-sino ba itong 11 athletes natin? Do we have the names?
17: Sa 11 athletes natin, andyan si Jai Philip Arce, Arvijan Arreglado, Janil Cañete, yung talagang player from wheelchair basketball na nag-athletics na rin, no? Na maganda rin ang kanyang performance sa athletics. Andyan si Maria Ravinia Carpena, si Edwin Enguito Jr., andyan din si Andre Quizon, si Rocky Logroño, yung ating short stature athlete, no? Si Aliana Nunez, yung ating MVP nung nakaraang palarambansa, no? Na 3 gold medals yung athlete with total blindness, no? Andiyan si Cyril Lloyd Ongkoy, si Wilson Sante Jr. na nanggaling din sa, at sa Joshua Santos, dalawa sila puro nanggaling sa sitting volleyball na ngayon ay nasa para athletics na. Yun yung 11 athletes na lalawak na isasama natin sa Tunis Grand Prix.
0: Ano, coach, ang naging ano, no, proseso ng pagpili nyo? Bakit sila? Wala tayong narinig ng mga Paralympians, no? Dahil ba pasok na sila for the Aichi Nagoya Asian Para Games?
17: Yes, yung iba pasok na, no? Yung mga kilalang ano na ano, yung kini-consider na pasok na yun. Ito based on their performances na papasok sila sa qualifying, no, sa MQS na tinatawag, minimum qualifying standard, but they need to participate in a World Para Athletics sanction competition para talagang formal makapasok sila.
0: Yes, pero officially, Coach Joel, ilan na yung parang masasabi nating assured na yung pwesto papunta sa Asian Para Games?
17: Yes, sa ngayon meron tayong mga 6 to 7 na assured, no. Hindi ko muna maano yung mga names nila kasi hindi pa natin nilalabas hintayin natin yung Filspada ang maglabas ng names kasi hindi naman ibig sabihin na pag nakuha ka na papasok ka na kasi marami pa rin yung NSA natin at yung PSC, no? So, may mga 6 to 7 na yung nakakuha ng qualifying assured, pero ito, mataas ang confidence ko na I am very confident na itong sa 11 ito, marami o halos lahat papasok ito sa qualifying. Kasi yes, hindi naman kami magpapadala na alanganin yung ano nila, yung performance nila. Halos itong 11 ito, halos pasok na yung qualifying nila. So, pupunta kami doon for formality purposes na i-ano nila sa isang WPA sanction competition, which is itong Grand Prix nga, para talagang formal na makapasok sila.
0: Yes, and mas napansin natin ngayon, mas maraming bago, sabihin natin, no? Bago ang mga names, no, na kabilang sa ating para-athletics team. Anong ibig sabihin na to, Coach Joel?
17: Yeah, ito, nakikita natin na maganda yung local competition natin. Kasi dati, dahil sa pandemic, yung mga players natin, iisang pangalan, no? Yung talagang may mga sabi nating mga veterano na, may mga edad na sila pa rin. Kasi hindi maganda pa yun masyado ang program natin sa local competitions. Ngayon, since may mga PNPG tayo, may palarong pambansa, yun, nakikita natin na talagang yung transition ng ating mga athletes nandun. Kasi sa ngayon, meron tayong 11 athletes na naging new athletes, di ba? Nung nakaraan. At as ngayon, may panibagong 4 athletes na bagong roster to sa national training pool. So nakita natin ngayon na magandang transition. So napapalitan at na napapalitan yung mga members ng Philippine team sa mga bago. Kaya maganda ang senyales nito na ibig sabihin maganda yung program ng grassroots natin sa Pilipinas.
0: Yes, may improvement at saka ano no, meron at merong na-discover no yung ating team. Pero dito sa Tunisia, coach, no, anong mga bansa, mga kumbaga iba't ibang ano din no, country sa ibang mundo ang makakaharap dito?
17: Yes, marami, actually punong-puno na pagsabihan kami na napakadaming ano, puno na sila. Marami na silang hindi tinanggap. Nakikita ko lang doon na sasali sa Southeast Asian countries, andun yung Malaysia, ang Thailand, andun din yung Vietnam. Yan ay sa mga Southeast Asia. Meron din sa Asia, may mga Japan ako nakita. Kasi nakita ko doon sa entries, no? Madami, Miss Ayang, talagang ano din to, punong-puno din ang itong Grand Prix na ito sa Tunisia.
0: Kailan yung inaasahang alis po ng team natin at sino yung sabihin natin magiging head ng delegation po?
17: Well, aalis ang team sa June 10, no? Ang mag-head, ang magiging team leader then will be Phil Spada, Philippine Paralympic Committee Secretary General Gudi Custodio. Siya po ang mag-head ng team and then I will be the head coach. So, yun po.
0: Ayan, so talagang dito aabangan natin sino-sino yung of course after this Tunisian Grand Prix posible no, baka dito na rin ma-finalize sino-sino na yung roster naman natin no for the Asian Para Games, diba Coach Joel?
17: Yes, oo, para ma-finalize na natin after this. Yung para maka-start na tayo ng talagang 100% preparation for the Nagoya Asian Para Games.
0: Yes, Coach Joel, anong feeling mo dito sa Asian Para Games sa Nagoya?
17: Well, may challenge kami kasi the previous Asian Para Games kumuha tayo ng 1 gold and 1 silver, no? Sa doon. So, every competition, ang talagang target natin is tapapantayan or hihigitan. So, meron tayong challenge but we will always accept the challenge.
0: Yes, yan po ang gusto natin kay Coach Joel, no? Laging handa para sa hamon. But of course, your parting message po, Coach Joel, for sure, marami kang mga gustong i-mention, no? Mga nagtulong-tulong para sa naging success ng Palaro Para Games, at the same time, yung aalis na kuponan po natin.
17: Yes, patuloy akong nananawagan, no? Lalo na sa public natin, na to continue praying for the team at yung mga supporters na hindi naman yung mga tumutulong sa pag-prepare ng team, lalo na sa special mention naman yung ating na regular athletes, mga regular coaches natin nakasabay namin na nagtitrain. Marami tayong volunteers kasi na from school coaches na tumutulong din, na lalo na sa Patafa, partner natin yan. eh sa dito sa para athletics no. Special mention din sila na talagang tumutulong lalo na of course sa walang sawang suporta ng Philippine Sports Commission sa pangunguna ni Chairman Pato. Talagang all out support. Wala kaming masabi, wala na kaming hihingin pa. Lahat binibigyan niya. Actually, kahit nung naglaro tayo, kahit yung exhibition game sa Agusan, nagpadala din siya ng EMSAS natin, yung medical team, para to make sure na nasa na mapapangalagaan ang ating mga members ng national team. Kahit sa local competition, andun ang ating medical team ng Philippine Sports Commission. We really appreciate yung effort ng Philippine Sports Commission. And of course, ang ating NSA, PhilSPADA Paralympic Committee of the Philippines, and yung Philippine Paralympic Committee, well, no? At talagang support nila na in binigyan ng priority itong mga sports na qualifiers for the Asian Para Games. So kayo no, yung through the media talagang napapalawak natin at napapaabot natin sa public ang ating mga preparations. And of course, the Armed Forces of the Philippines, kay partner din natin 'yan lalo sa mga coaches. Ayun po. And marami po yung mga ang I understand the MVP group also is supporting the PhilSPADA and Philippine Paralympic Committee. So talagang malaki na po, marami na po nagsusupport o tumutulong sa Philippine Paralympic Committee para sa hindi lang sa preparation for this games no, kundi sa mga future games.
0: Yes, so talagang lahat po ay nagtutulong-tulong no para sa ganun nakikita natin may improvement, may development po ang ating para sports dito sa bansa. Again, maraming salamat po Coach Joel Derriada. Mabuhay po kayo at syempre all the best sa team na aalis po papuntang Tunisia.
17: Maraming salamat tayang and mabuhay ang Sports Radio.
0: Yes, maraming salamat po. There you have it, si Coach Joel Derriada, ang head coach ng ating Pilipinas Para Athletics team. So talaga naman pong optimistiko si Coach Joel no patungkol sa mga posible nating ipadala sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. At syempre, yung kanyang naging overall assessment sa nangyaring palarong pambansa Para Games kung saan 4 para sports ang nilalaro po dito no, including yung para athletics, para swimming, bosha at yung goalball. At the same time, meron ding 2 demo sports no ang nilaro sa para games. So including naman po yung sitting volleyball at yung para table tennis. At kung pwede po nating i-mention sino nga ba yung rehiyon na nag-overall champion no para sa palarong pambansa para games, at yan po ay nanggaling mula sa Region 6 Western Visayas. Kabuuan 21 gold medals, 25 silver at 15 bronzes ang napanalunan ng Region 6 Western Visayas. Pangalawa sa medal standing ang Negros Island Region or NIR na mayroon naman pong 15 gold, 6 silver at 5 bronze medals. Pangatlo ang Region 4A Calabarzon na mayroon namang 12 gold, 13 silver at 7 bronze medals. Pangapat ang Region 8 Eastern Visayas na mayroong 11 gold, 4 silver at 5 bronze medals. Kasunod niyan ang Region 5 na nasa panlimang pwesto or yung Bicol Region na mayroong 7 gold, 7 silver at 5 bronze medals, no? Kasunod ang Region 5, Region 11 na mayroong 6 gold medals, 8 silver at 6 bronzes. NCR, National Capital Region, na mayroong 6 gold medals, 7 silver at 7 bronze medals. And the rest, ayan po sa inyong mga screen, no? Ang top 10 na regions para sa ating palarong pambansa para games, no? And kung gusto po nating i-mention din, syempre, yung ating top athletes, no? Syempre, kailangan din ma-mention natin yung naging top athletes ng para games. At yan po ay walang iba kundi si Lyra Alaina Robles ng Region 4A Calabarzon. Siya po ay nakakuha ng 7 gold medals mula sa swimming event. Again, ito po yung ating top medalists no dito sa okasyon. So kasunod itong si Laika, si Jamay Gaor ng Bicol Region from Himanag National High School. 6 gold medals naman yung kanyang nilangoy. So from swimming as well. Another swimmer na si Carl Hilario from Western Visayas ng Calibo Integrated Special Education Center. 4 gold medals, no? Same with Kyle Advincula ng Eastern Visayas na may 4 gold medals din. At syempre si Faye Lawrence Lumogdang, no? Ng Regnors Island Region from Bacolod City National High School na may 4 gold medals din. So, dito pa lang, very impressive, no? At impressed na impressed din si Coach Joel Derriada patungkol dun sa number, patungkol doon sa, sabihin natin na-improve na, no? Na mga inadopt na rin ng ating mga local technical officials, no? Ang kanyang naging highlight dito, talagang sinusunod nila yung international standards, especially for the classification pa lamang po ng atleta, dahil yun po yung sabihin natin pinakamahalaga, especially dun sa mga atleta na first time na magko-compete abroad, yung maklasify sila dito pa lamang sa mga local games. Kung kaya naman, congratulations sa lahat po ng ating mga technical officials ng palarong pambansa. Congratulations as well sa lahat po ng mga medalist po natin ngayong taon. For sure, talagang buhay na buhay ang Philippine sports dito sa tagumpay ng palarong pambansa 2026. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Thank you so much sa ating mga nakasama, kay Coach Joel Derriada sa ating Master Control, si Danielle Cruz, Timothy Tapales, Sir Edmund Obra, and of course, ang ating Malolos Transmitter. Maraming salamat din po sa PTV4, no, na patuloy po tayong ine-ere, no, sa kanilang mga channels, no. Hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
15: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
10: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
15: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
10: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
15: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
10: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
15: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
10: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
10: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
18: This is a public service announcement.
19: The public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
19: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
23: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
22: Ito ang ibinalita ni DSWD Spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
23: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
22: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
22: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
25: Ang taginting ng FM.
22: At lakas ng AM.
25: Sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa.
25: Para sa mas malawak.
22: Mas maraming mararating.
25: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
22: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
29: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 impormasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
32: Sports Radio 918.
33: Radyo Magazine 1278.
34: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3.
39: Radyo Pilipinas World Service.
40: Sports Radio
2: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: And Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
11: Mas pinalakas. Pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: And Capital 104.3 Collab.
17: Collab.
27: World Service Sports Radio.
30: Ang taginting ng FM
36: at lakas ng AM
37: sa iisang himpilan.
38: Pinagsanib na puwersa
39: para sa mas malawak na
40: serbisyo publiko.
41: Radyo Magazine 1278.
42: Sports Radio 918.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko
45: 738.
46: At Radyo Pilipinas World Service.
47: Mapapakinggan na
48: sa Capital 104.3 FM.
49: Capital 104.3.
50: The AM and FM collab.
51: Sa Capital 104.3 FM.
52: Radyo Pilipinas.
53: Radyo Pilipinas.
54: And Capital 104.3 collab.
55: This is a public service announcement.
56: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
55: This is a public service announcement.
56: A public service announcement
57: from PBS,
58: Presidential Broadcast Service,
59: and Radyo Pilipinas.
60: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
61: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
60: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
62: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
62: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit eh.
3: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
62: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nako,

0: Ilang ang meron yan sa Sports Radio. Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: If watching the games is not enough for you,
2: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK.
3: New York Knicks tangkang makapagtala ng 2-0 advantage sa kanilang final series kontra San Antonio Spurs sa pagtatapos ng first half ng Game 2 ng kanilang NBA title showdown. Hawak ng Knicks ang abante 56-52. Nasa halftime break po ang Game 2 ng Finals ng NBA. Mamaya maghahatid pa tayo ng mga updates and developments, hindi lamang sa NBA kundi sa iba pa mga balitang basketball dito sa ating programang Hoop Talk. Magandang araw po ng Sabado, Pilipinas. Ako po si Ria Arevalo. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating pagtalakay at pagbabahagi ng mga balita sa larangan ng basketball dito sa Hoop Talk. Samantala, sa PBA Commissioner's Cup Finals, TNT Tropang 5G tumabla sa Barangay Ginebra. Kaya mas mainit yung bakbakan sa PBA. And ang ating Gilas Pilipinas Youth Women, target po na ma-sweep ang Sayaba Qualifiers ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Mamayang gabi ang pagtatapos ng tournament at isang panalo na lang ang kailangan ng Pilipinas para nga po matagumpay na mapanatili ang corona ng Sayaba Under-18 Qualifier. Yan po at marami pa mga balitang basketball, inyong antabayanan sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Sabado, 6-6-2026. Oy, June 6 ngayon, no? Mga nag-add to cart dyan. Pwede nyo nang i-check out. Okay. Samantala, magandang maulang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa 918 kHz. Sana maayos at malakas pa rin ang signal natin. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga nakatutok sa atin sa PBS Receiver app, yan, pwede nyo pong i-download sa inyong mga cellphone, sa inyong mga gadgets, ang ating PBS Receiver app para anytime, anywhere, basta meron kayong internet connection, pwede nyo pong mapakinggan ang ating himpilan, Sports Radio 918. Ganon din yung iba pa mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. And tayo po ay napapanood din sa pamamagitan ng ating Facebook account. Hanapin lamang facebook.com/DZSRSportsRadio918. And pwede nyo na po matunghayan yung mga live broadcast natin dito sa ating himpilan, kagaya ng ating broadcast ngayon dito sa Hoop Talk. So pwede nyo rin pong i-check out yung mga updates natin, developments sa larangan ng sports. Diyan po namin pinopost and then yung mga interviews natin. So, pwede nyo pong balik-balikan at i-share, di ba, sa inyo ring mga social media accounts para mas marami pa tayong maging ka-teammate

0: dito sa Sports Radio. So aside from Facebook, meron din tayong X account. Hanapin lamang Sports Radio 918 sa x.com. Para po sa iba pa mga balitang sports. 10 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Magandang araw sa ating mga kasama sa Malolos Transmitter Site. Sa ating mga co-pilots dito sa Master Control, nandiyan si na Miss Suzanne, si Ren, and si Matthew. At may rare sighting tayo ni Miss Nida Soriano. Ito original na tech namin sa Hoop Talk nung araw-araw pa tayo, di ba, nung weekdays. Nagbabalik ka ba, Miss Nida? Naka-duty ka ngayon? Ah, bumisita lang. Yeah, magandang araw sa'yo, Miss Nida. And happy birthday! Teka, bago ang lahat, batiin ko na ng maligayang kaarawan si Ardos Romualdo. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw pong ito. Yeah, maligayang kaarawan. And enjoy your special day, Ardos Romualdo. Okay, 11 minutes after 10 a.m. Naku, simulan na natin mga balita natin, no? At unang-una na nga po dyan, update sa nagaganap na NBA Finals. Nasa Game 2 na ang salpukang New York Knicks and San Antonio Spurs. Nung Game 1, ginulantang ng New York ang San Antonio sa kanilang naging pagtatagpo. At bagamat hawak nga po ng San Antonio Spurs yung advantage, pagdating sa home court, okay, nagawa pa rin ng Knicks na mangibabaw sa opener ng kanilang title showdown. 105-95 yung naging panalo ng Knicks nung game 1. Kaya naman, target nila na madire-diretso ang kanilang sunod-sunod na panalo. Naku, nakaka-12 straight games ng nananalo itong Knicks dito sa postseason. Simula nung tinalo nila yung Philadelphia. Teka lang, sino nga ba? Philadelphia ba yun? O 76ers nung kanilang nakaharap sa second round ng conference semifinals. Okay, so and then, yun nga po, game 1. They are behind but nakagawa pa sila ng 10-point victory against San Antonio Spurs. So, target ng New York na makuha ang 2-0 advantage at manakaw talaga yung panalo dito nga po sa San Antonio Spurs na may hawak ng home court advantage. Sa panig naman ng Spurs, nais po nila na makuha ang tagumpay para maiwasan yung 0-2 hole. Napakahirap nun kasi after game 2 today ay magsishift po yung laban, yung final series natin sa baluarte naman ng New York sa Madison Square Garden. So gusto ng San Antonio makabawi from that previous loss at the same time makuha yung panalo para 'di ba going into the next match may bao naman silang kumpiyansa at saka maputol nila no yung 12 straight wins ng Knicks dito nga po sa postseason. Ayan, 12 straight wins in a single postseason. Nagawa po yan ng San Antonio Spurs, I think, noong 1999. And then, Golden State Warriors noong 2017. And, ngayon, kasalukuyan, ang New York Knicks naman po. So, uy, yung previous two teams na nakagawa ng 12 straight wins in a single postseason, nag-champion yun, ha? Senyales ba to? Ha? Senyales ba to para sa New York? Abang-abang tayo kasi anything can happen. So, yan po ang ating syempre babantayan, no? And again, sa mga late tuners, ang halftime score po kanina ay 56-52. 56-52 lamang ang New York. Actually, bumangon sila from an early 12-point deficit para nga po makuha yung halftime score na yan. And I think nung second quarter sila talaga rumatsyada eh. 31-80 ng quarter score ha, in favor of New York nung second period. Kasi nung first quarter, maagang nagpasiklab yung San Antonio. And they ended that opening quarter with a 9-point lead, 34-25. And then bumawi yung New York sa second quarter before taking that 4-point advantage at the half. So nagsimula na po yung third quarter right now. So 61-54 is the score. So yan yung ating update lang para doon sa mga hindi po nakakapanood. With 9 minutes and 59 seconds remaining sa third quarter. So for San Antonio, dito muna tayo sa San Antonio. Ha? At least yung leaders nila so far dito sa ball game. The Aaron Fox, 12 points so far dito sa ball game, 5 out of 9 sa field goal shooting niya. Si Devin Vassell naman, double figures na rin, meron ng 11 points so far and 3 out of 7 sa kanyang field goal shooting, 2 out of 5 sa 3-point area itong si Vassell. Meron na rin siyang 5 rebounds. Si Victor Wembanyama, nakakasyam na puntos na po. And then sa outside shot, 0 of 3 si Wemby, no, rebounding, 5 rebounds, 3 out of 5 sa free throws. So far 9 points para kay Wembanyama. And then 8 points na si Julian Champagne with 3 rebounds also. So yan po yung mga top scorers for San Antonio na trailing right now. Naku, umabot na ng 10 puntos yung lamang ng New York sa ngayon, 64-54. Okay? So, si Stephon Castle, 7 points pa lang. Dylan Harper, 6 points so far. Okay? So, sa panig naman ng New York Knicks, okay, right now, nakaka 19 points na si Karl Anthony Towns. Inspirado itong si Kat. Ang ganda ng performance niya nung game 1. Kaya't yung momentum nun, mukhang dala-dala niya dito sa game 2. 7 of 10 from the field goal shooting ni Kat. And then nakaka 9 rebounds na rin siya. So close to double-double na to para kay Karl Anthony Towns. And then 11 points from Mikal Bridges with 4 rebounds, 4 assists. Jalen Bronson, 10 puntos. Uy, maalat shooting ni Bronson ngayon. Ha? 3 of 12 yung field goal shooting niya. 1 three-pointer pa lang ang nako-convert niya out of 4 attempts. But buti yung mga teammates niya rin nag-step up. Katulad ni Anunoby, no? 10 puntos na rin po. Ito si OG Anunoby with 3 rebounds, 2 assists. Then, sino pa ba? Okay, si Landry Shamet, 4 points. Jose Alvarado, 2 points. Si Mitchell Robinson, aba, naka 5 points na rin, no? And si Josh Hart, tinitingnan din natin. Rebounding kasi ang, kumbaga, department na tinake charge nito nung game 1. Naka 15 rebounds si Josh Hart kahit na 3 points lang siya nung game 1. And today, so far, wala pa rin siyang puntos, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal. Yan po yung stat line nitong si Josh Hart. Okay, si Jordan Clarkson, di pa naglalaro. Ba, paglaruin mo naman, Coach Mike. Okay. So namin makita si Jordan Clarkson on the floor. Ayan, si Dylan Harper kasi talagang, di ba, nagkakaroon po ng playing time for San Antonio Spurs. Alam naman natin na kaya naging espesyal ang NBA Finals na ito. Extra special, no? Dahil meron tayong mga players sa NBA na may dugong Pilipino. Ayan, para sa New York Knicks, si Jordan Clarkson. For San Antonio, si Dylan Harper. So, good luck sa dalawang mga koponan. And New York is trying to get their first championship after 50 3 years. Tama ba kwenta ko? Basta more than 5 decades na eh. 1973. Yes, 1973. Nung huli po silang nagkampyon sa NBA. Last finals appearance nila noong 1999 against San Antonio Spurs. Ito na ba ang inihintay ng New York? Or puunsyamiin sila ng San Antonio? Kasi itong Spurs, gusto ring makuha ang kampyonato habang nandiyan pa si Greg Popovich, di ba? Isa sa mga inspirasyon nila yan. At the same time, San Antonio Spurs, the last championship nila, if I'm not mistaken, 2014. Okay? So yan po ang ating aantabayanan. At mag-a-update pa tayo ng score dito po sa Game 2 ng Finals ng San Antonio Spurs and New York Knicks. Okay, 21 minutes after 10 a.m. bago tayo mag-break. Refresh ko lang. Okay, ang score natin ngayon, ganun pa rin, 64-54. 10-point lead, hawak ng New York Knicks with under 9 minutes remaining dito sa third quarter. Okay, so we'll take a break. Magbabalik pa tayo dito sa Hoop Talk.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: H-O-O-T-A-L-K Hoop Talk.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. 23 minutes after 10 a.m. Muli, ako po si Ria Arevalo. Magandang maulang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At sana maganda panahon sa Bacolod City, no? Dahil ngayon po, ang huling araw ng aksyon ng FIBA Under 18 Asia Cup or... Yes, Asia Cup for Women. Ayan, Sayaba qualifiers po ito. Sa Bacolod City nagaganap yan. So today is the last day of action at target po ng ating Gilas Under 18 Women's Team na makamit ang another victory. So gusto nila ma-sweep ito pong aksyon sa Sayaba qualifiers. So, ika-apat to sunod na panalo ang kanilang target, no? Para nga po ma-retain natin successfully yung title na nakamit ng ating koponan 2 years ago sa Ratchaburi, Thailand. Huling edition ng tournament is 2024. Yan, sa Ratchaburi, Thailand. Na-sweep din ng Gilas Under 18 team natin yung mga assignments nila during that time. And this time around, no, ang ating Gilas Pilipinas Youth Women will face Indonesia. So tonight at 7 p.m. makakaharap po nila ang Indonesia dun pa rin sa may STI West Negros University Gym sa Bacolod City. Galing po sa panalo ang Gilas Pilipinas Youth the other night, so last Thursday, ng kanilang nailista ang ikatlong sunod na tagumpay in as many outings kontra Thailand. 86-48 yung naging panalo natin. Yan yung huling game natin bago nagkaroon ng break kahapon ang Gilas Youth Women. So during that game, dinominate din ng ating Gilas Girls ang laban kontra Thailand. And pinangunahan ni Lea Pinuela ang ating Gilas Under-18 team with her 16 points, 4 rebounds, 5 assists, and 7 steals. So far, no, magandang performance for our nationals because dominating fashion yung ating mga panalo. And that only proves na yung level ng competition or laro ng Pilipinas ay talagang angat, no, against our Southeast Asian neighbors. So actually, pasok na tayo sa Division A ng Gilas Under-18 Asia Cup. So yun po yung tournament na lalahukan ng Pilipinas din sa September. So well, kahit na ano na tayo, qualified na tayo doon, eh syempre mahalaga pa rin itong ating Siaba stint, no, because we hold the yun nga po the title, no, dito sa tournament. And maganda rin itong buwelo para sa ating koponan kasi definitely yung team last edition nag-iba na kasi under 18 po ito, eh under 18 competition, so mga players dito ang mga ages is 18 pababa. So definitely na elevate na yung mga players dati, no, sa ating Gilas Women program. So nandun na sila sa elite. And for this girls naman, yung ilan sa kanila kasama rin ng previous team, no, kasi pasok pa naman yung kanilang ages dun sa under 18 competition, like si Tiffany Reyes. Maaga kasi talagang sinabak sa action yan, eh si Tiffany Reyes, para magkaroon na siya ng experience, no, as early as 14 years old yata, 13 years old, no, naglalaro na siya sa national squad natin. So si Sofia Dignadise, ayan, isa rin sa mga young players natin na nagkaroon na rin ng stint sa Southeast Asian Game at sa iba pang mga international competition. So, good luck sa ating under 18 national women's team, at tangka nga po nila na makuha again ang panalo kontra Indonesia. Ayan, the other night, bumisita mismo sa Bacolod City para saksihan yung mga laban ng Gilas Under-18 team natin si Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio, at kasama niya rin ang Pangulo ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Mr. Ricky Vargas, pati po yung mga officials din ng Bacolod City, and si Commissioner Fritz Gaston. Okay, so all out support para sa ating Gilas Girls. So kahapon naman po, di nagkaroon ng break yung ating Gilas sa Youth Women. So meron naman silang chance to mingle with the ballers, no, young ballers from Bacolod City. So they gave back, syempre suporta ng lungsod at ng mga young players dun sa lugar, no, ay sinuklian nila sa pamagitan nga po ng pagkakaroon ng ano to, eh parang meet and greet. At the same time, meron din silang mga drills na ginawa, at binigyan nila rin ng konting kaalaman, nag-share sila ng knowledge nila, no, sa mga young ballers sa Bacolod City. So, uy, ang ganda opportunity niyan kasi who knows, mula sa mga batang ito, magmumula yung mga susunod sa yapak ng ating Gilas Pilipinas Youth Women Players. So definitely marami sila na inspire na mga young ballers, young female ballers sa Bacolod or sa Negros. So good luck sa ating team and hopefully tonight ma-accomplish natin, no, yung another victory para nga po successful ang ating tangkampag sweep, no, dito sa tournament. Okay? At maganda kasing ano yan eh, stepping stone, no, especially when they compete sa FIBA Under 18 Asia Cup. So sa September po yon sa Malaysia gaganapin. And also for Coach Sandy Arespacochaga, kasi bagong appoint nga po siya na head coach ng ating Gilas Youth Women. So at least makapag-test ng waters na, nakapag-test ng waters na rin si Coach Arespacochaga. And maihahanda niya na rin yung koponan, no? Lalo na sa mga susunod pang mas malalaking competitions. 31 minutes after 10 a.m. So yan po yung balita sa ating Gilas Under 18 na squad. Yung ating Under 18 men youth team, sasabak na rin po sila sa aksyon sa Thailand. Next week na po yan. So naghahanda rin ng husto yung ating koponan sa pangunguna ni Coach Juno Sauler. Ito po ay June 10 to 14. So next Wednesday na ito, no, sa may Krabi, Thailand ang venue naman ng kanilang laban. So ito pong ating Gilas Under 18 youth men, about to ano pa lang announce pa lang yung lineup ng team natin eh. Wala pang official na sinisiwalat si Coach Juno Sauler, pero mukhang nagkaroon na sila ng ano, ng submission of rosters, no, lineup nung June 1 or June 2, kasi yung previous interview sa kanya, yun yung I think deadline of submission ng lineups. So sa kasalukuyan po kasi ginagamit ng ating Under 18 men squad yung kanilang stint sa Phil Oil Eco Oil preseason tournament as preparation, part ng kanilang preparation para po dito sa FIBA Under 18 Asia Cup Sayaba qualifiers. Okay? So for the Philippines, ito yung groupings, no, dun sa FIBA Under 18 Asia Cup men. So again, June 10 to 14 po ito sa Krabi, Thailand. Ang Pilipinas ay nahanay sa Group A with Thailand, the host, Singapore, and Vietnam. So Group A action composed of Philippines, Thailand, Singapore, and Vietnam. Nasa Group B naman ang Malaysia, Indonesia, and Laos. So yan po yung groupings para sa FIBA Under 18 Asia Cup Sayaba qualifiers. And ang Pilipinas din po ang defending champion nitong tournament. So good luck sa ating Under 18 men's team and with sa pangunguna ng kanilang coach na si Coach Juno Sauler. So excited din tayo makita kasi from this batch of players, no, definitely ilan sa kanila ay ma-elevate din to sa Gilas men in the future. Okay, 34 minutes after 10 a.m. we will take a break and then sa ating pagbabalik, update pa sa NBA Finals na nagaganap ngayon between New York and San Antonio at iba pa mga balitang sports ang aming ibabahagi dito sa Hoop Talk.
13: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
14: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
15: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
16: May tao sa ilaw.
15: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
16: What's going on? It's Dave Nord here saying happy anniversary to everybody over at Sports Bank 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
0: We have 36 minutes after 10 a.m. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Ayan, balikan ko lang din yung ating balita sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers. So para sa mga late tuners, mamaya pong gabi, 7 p.m. yung laban ng Pilipinas at ng Indonesia. So huling game na po ito para sa kampanya ng ating Gilas Under-18 Women. So, Battle of the Undefeated Teams ang mangyayari dahil ang Indonesia po ay nasa ano rin, no, kasosyo ang Pilipinas sa ibabaw ng standings. Parehong 3-0 ang records ng Philippines and Indonesia. And then yung Vietnam, meron pong 1 win and 3 losses. Ang Singapore, 1 win, 2 losses. Thailand, 0-3. So, yan yung standings after last night's action. So, ito yung resulta naman last night, no? Kaya't nakasungkit na ng panalo ang Singapore. Tinalo po nila ang Vietnam by 1 point, 50-49. So, itong si Angel Emily Elesa, ang player of the game for the winning team, Singapore, with 8 points, 17 rebounds, 2 assists, and 4 steals. So, yan po yung naging panalo ng Singapore over Vietnam, 50-49. Samantala, dun sa main game, ito yung ikatlong sunod na panalo ng Indonesia. Ang kanilang biktima ay Thailand, 67-53, yung naging panalo ng Indonesia with Mabeku Talia Valeri, top scoring for the Indonesian squad. Meron siyang 12 points, 11 rebounds, 1 assist, 1 steal, 2 blocks. So, yan yung naging player of the game last night for Indonesia, si Mabeku Talia Valeri. So, dahil sa panalo ng Indonesia na yan, ay tumabla sila sa Pilipinas. So, labanan for the title tonight at 7 p.m. Mauuna po dun sa battle between the Philippines and Indonesia. I wait, 6 p.m. Mas maaga pala yung game natin for today. So, mukhang inadjust. 6 p.m. na yung match natin between the Philippines and Indonesia. So, 6 p.m. po ang main game. For the title of the FIBA Under-18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers. June 6 tonight or today, mauuna naman yung curtain raiser, 3 p.m. Singapore versus Thailand. So yan po yung schedule natin for the last day of competition ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers. Eh, pwede nyo mapanood yan sa Pilipinas Live and then sa YouTube account ng Southeast Asia Basketball Association. Para, di ba, masuportahan natin ang ating Gilas Girls kahit na wala tayo sa Bacolod. Hopefully, yung mga kababayan natin sa Bacolod City ay manood, no, at suporta, mag-cheer para sa ating Gilas Under 18 Women's Team. 20 minutes to go before 11 a.m. Update natin sa bakbakang New York Knicks and San Antonio Spurs. Nananalasa ang New York. Grabe, oh. They are leading by 9 points against San Antonio Spurs, 84-75. Wow. Talagang itong New York Knicks, ha? Romara Tchada, they are trying to get their 13th straight victory dito sa postseason. At the same time, a massive 2-0 lead sa kanilang best of 7 title showdown for the NBA title, no, against San Antonio Spurs. So, 84-75. Meron pa naman chance, kayang-kaya pa to. 9 points lang eh. Kayang-kayang habulin niya ng San Antonio. Eh, yung mga 22 points nga, nahahabol pa. Yung 9 points pa kaya. Ayan, tiwala lang para sa mga fans naman ng New York, ay ng ano, ng San Antonio Spurs. So, they are trailing right now, ah. Ang hirap nun kung sakali, di ba, maka 2-0 ang New York. Tapos, magsishift yung series sa baluarte ng Knicks sa Madison Square Garden. Dalawang games ang gagawin doon. Nako. Baka makasweep tong New York pag nagkataon, ha? Eh, sabi pa naman namin ni JPM, ni JP Manyosa, nung nag-preview kami sa NBA Finals, mukhang malabong merong makasweep dito sa Finals. Ah, hindi rin pala natin alam, no? Eh, talagang ganun, very unpredictable. No, pero hindi pa naman tapos itong game 2. No, hindi pa natin sure kung makaka 2-0 nga itong New York Knicks. But so far, for the Knicks, no, 20 points na si Mikal Bridges. Aba, biglang kumamada sa punto si Bridges, ha? Kasi si Jalen Brunson struggling eh, 4 of 16 from the field. Ang shooting ni Jalen Brunson. So, si Mikal Bridges may 20 points na. Si Karl Anthony Towns, 21 points so far with 9 rebounds. And then, 13 markers si Jalen Brunson. So, meron pa rin naman sa scoring, double figures pa rin. Pero mas mababa to sa usual niyang output. Si OG Anunoby with 12 points. And then, sino pa ba? 7 points, Landry Shamet. 7 points, Mitchell Robinson. So far, yan po yung mga nakapagtalana ng puntos para sa New York Knicks. No? Tig 2 points sina Miles McBride and Jose Alvarado. Okay, si Josh Hart, naglaro na siya but wala pa siyang points. Pero nakaka 5 rebounds, 3 assists, 1 steal, 1 block na itong si Josh Hart. Okay, so yan yung so far 84 points ng New York Knicks. Para sa San Antonio Spurs naman, 19 markers mula kay Victor Wembanyama. So nakaka 7 rebounds na rin po si Victor Wembanyama. And then meron ng 15 puntos si De'Aaron Fox. So, 12 points naman si Stephon Castle, 11 points Devin Vassell, 8 points from Julian Champagne, 6 points Dylan Harper, Keldon Johnson with 3, 1 point si Luke Kornet. So far, yan po yung mga puntos naman ng San Antonio. Humahabol dito ang San Antonio Spurs. Kaya pa ba? Kaya pa bang habulin? Kaya pa yan. Ang tagal pa ng oras. Meron pang 10 minutes and 44 remaining dito sa ball game. Okay, so mamaya po mag-update ulit tayo dito sa nagaganap na bakbakan sa National Basketball Association. Okay? So, we'll take a break and then magbabalik pa tayo dito sa Hoop Talk.
17: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

Before natin, after yung shot ni De'Aaron Fox. Okay, mamaya po, balikan natin yung NBA Game 2 ng Finals. Ngayon, dumako muna tayo dito sa isa pang Finals showdown sa PBA naman tayo. Season 50 Commissioner's Cup, nakatabla ang TNT Tropang 5G sa kanila pong title showdown kontra Barangay Ginebra after their Game 2 victory last night, 101-94. Yan, sa harap na mga manonood sa Araneta Coliseum, umabot ng more than 11,000 spectators ang dumayo sa Araneta Coliseum last night, ay nangibabaw itong TNT Tropang 5G kontra Barangay Ginebra. Pinangunahan po ni Calvin Oftana ang pagbalikwas ng TNT Tropang 5G. Nagtala ng season high 31 points and 10 rebounds si Calvin Oftana para pangunahan ang kanyang koponan sa kanilang pag-equalize dito sa best of 7 final showdown. So tabla na po, 1-1 ang series score natin. At ang game 3 ng finals ay gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City naman. Okay, pero last night, aside from Calvin Oftana, na bumawi talaga, no? Kasi 12 points lang nagawa niya nung game 1. So last night, kumamada ng 31 points itong si Oftana. Katuwang niya ang kanilang import na si Chris McCullough. 19 points and 16 rebounds. Double-double effort for Chris McCullough. And then si Jordan Heading nag-ambag ng 14 puntos. Ray Nambatak, naka-10 puntos. And then RR Pugoy and Brandon Ganuelas Rosser also scored 10 points. Collective effort para sa koponan ni Coach Shot Reyes because 6 na TNT Tropang 5G players ang nag-double figures. So, taliwas dun sa nangyari nung game 1 kung saan nabaon sa 18-point deficit ang TNT. Abay, simula pa lang ng laban kahapon. Talagang rumaratsyada na at itong TNT, pasabog ang mga performance. No, they raised to a 27-12 advantage after the first quarter. So maaga nilang na kuha yung kalamangan at control sa ball game. Lumobo pa yan sa 21 points yung advantage ng TNT bago nga po itong Ginebra ay nag-stage ng kanilang fourth quarter rally. So they trimmed the gap to only 4 points noong fourth quarter, but salamat sa mga clutch free throws ni Calvin Oftana na convert niya, no? 18.7 seconds remaining sa ball game nung naitala niya, na convert niya mga free throw shots that made their advantage to 100-94, and that sealed the victory para sa TNT Tropang 5G. Okay? So, yan po yung naging tagumpay ng TNT against Ginebra, 101-94. Kailangan nga raw, wag mag-relax kapag kalaban ng Ginebra. Kahit malaki yung lamang, no? Nahahabol din ang Gene Kings. Kaya mabuti na lang, composed pa rin ang TNT at the end game para nga po makuha nila yung panablang panalo. Nagtangka pa yung Ginebra na makahabol, no? Especially yung 4-point attempt ni Justin Brownlee in the dying seconds of the ball game, pero hindi na rin kumonekta, no, sa depensa na rin nito si Jordan Heading. And well, yan po yung naging resulta. So 1-1 na ang serye sa PBA Commissioner's Cup title showdown. So at this point, ibabahagi po namin sa inyo yung post-game press conference ng TNT Tropang 5G na winner natin last night sa Game 2 ng Finals. So narito po
si Coach Chot Reyes and ang best player of the ball game si Calvin Oftana.

0: Coach Chot, you tied a series 1 win apiece. You were up by 19 going to the fourth quarter, lost the lead, but escaped with a victory. What's the conversation going to be like in the locker room later?
1: About not relaxing. We kept reminding the players in the huddle when we were up by big that not to let their guards down, because we all know the caliber of a team that Ginebra has. They'll always come back. So they got some good production from their bench, from Abis, from Gray and Isaac Go. And their second unit completely outplayed our second unit again for the second game in a row. So that's the conversation that we're going to have in the dugout today.
0: And now we're ready to entertain questions from the media.
2: Coach, congratulations. Calvin Octana, 31 points. Was there any special reminder for him to step up, lalo na nung after game 1 ended, or it was just Octana delivering when it mattered?
1: Wala naman. We just went back to the video and showed the players how Ginebra was defending them and talked about our counters. So in the end, you know, we can draw up all the strategies that we want, but in the end, it's the players who make the plays. So I thought a huge play was when we were just up by 4. Brownlee, I think, went for a layup, and McCullough challenged, forcing the miss. And we came back to hit a 3-point shot. I think that was crucial. Like I say, the players make plays. We can plan all we want, but in the end, it's the players who make the plays on the floor.
2: Calvin, congrats. Calvin, alam na natin yung ending nung game number 1. May motivation din ba dun sa ending na yon, or it's just motivated ka lang na kailangan makabawi kayo at matabla yung serie?
3: Thank you Lord for this win, and thank you everyone for having us. Yung mga ganung bagay, move forward na lang yan eh. Mga lesson lang namin dun, yung first half naman dun kami natalo. And syempre motivated naman everyone, ang lahat eh, from the coaches, to the staff, to the management. Motivated kami na manalo this game para matay namin yung series. And yeah, ganun lang talaga.
2: Coach, siguro except for the fourth quarter, magandang defense niyo against RJ. Si BGR nagbantay sa kanya early, ano lang yung, how did that came about, yung ano na yun. Tsaka si Calvin din pala.
3: ako yung nagpapascore sa kanya.
1: Oo nga, tirahan ka dalawang plus. Well, we just wanted to put some length on RJ because he's playing at a very high level. Manlibre ng contest shoot talaga eh. Whether 3 points or 4 points. So we cannot really stop a player like that. Our best bet is to just let him work for his points, bother his shots a little bit. Hopefully, he will miss a few. We know he's not going to miss much. But in the end, that's all we can do. We can do our best to just stay in front and make it difficult for him. But that's a basketball adage. Great offense is always going to beat great defense. And RJ has surely been showing that for the last four games na. Di ba? Na hindi siya nag-miss since the last 2 games of the semis up to tonight. You know, it's something for us to continue to think about.
2: Migo, nagre-react ka kanina na nasi-shoot ang kanina ni RJ.
3: Grabe. Grabe yung kumbiyansa ng bata. Kahit si Jason, nagulangan niya eh. So, grabe. Yun nga, ibang klase yung kumbiyansa ni RJ ngayon. All throughout the conference naman. And talagang dati pa naman yun eh. Hindi na bata yan eh. Mas veterano pa sa veterano yung maglaro si RJ. Pero yun nga, gusto lang naman palimit siya na trabahuin niya yung points niya. And just happy na nanalo kami ngayon. And yeah, looking forward for Sunday's game.
2: Coach, about si Chris McCullough, kasi I believe he was scoreless in fourth quarter of game 1. So parang start pa lang ata, talagang aggressive na siya.
1: Tim Cohn did a great job of switching, putting Brownlee on him, and nahirapan siya kay Brownlee. So again, we just uh, Watched the video, showed him how Brownlee was defending him, how Justin was defending him, and suggested some counters. So everything we do, we always refer back to the data. You know, what do the numbers tell us? What does the video tell us? And in the end, like I said, that's all we can do, right?
2: Amigo, ano pala, itong 31 points mo is season high. And career high against Barangay Nebra, sabi ni Sir Pidel. Ganong kalaking bagay ito na sa finals ito nangyari and gano'n ito makakatulong sa kumpiyansa mo going to game 3 in the rest of the series?
3: Yung kumpiyansa na sa palagi. Pero yun
1: nga. Sobrang sa kumpiyansa ito.
3: So I think yung maganda lang yung tulong ngayon and I think yung kumpiyansa naman sa sarili na yun, hindi naman ibibigay ng mga kasama ko yun, ng mga coaches ko, ang tiwala lang nila yung kailangan ko and yung tiwala na yun, yun yung talagang nagpapabuhos sa akin na maglaro pa. I played another 40 minutes again, so yeah, pahinga lang and move forward na ulit sa game 3. Yeah, happy lang ako. Hindi naman kailangan talaga umiscore ng marami kung mananalo naman kayo. Pero right now lang talaga, maganda naman talaga tulog. Maganda yung mga pasa ng mga kasama ko.
2: Coach Chota, in these first two games, game 1 kayo yung umabol, came up short. Game 2, Hinebra yung umabol, they came up short. Will that play out sa game 3 or paano kayo na masustain nyo yung hot start if kayo yung mag-hot start next game?
1: Just by trying to play the same game all throughout, hopefully we can sustain a high level for 48 minutes. Against a team like Hinebra, if you just let your guard down for 3-4 minutes, they'll get on a very quick run. Like I said earlier, that those are the things that we need to talk about. How to make sure that we're able to sustain that kind of energy and execution all throughout the game.
0: Okay. That concludes our post-game press conference. Thank you, gentlemen. Congratulations. Good night.
1: Thank you.
4: Maraming salamat. Ayan po yung post-game press conference with the winning team, TNT Tropang 5G. Okay, nako, exciting ang labanan. Ha? Mukhang gusto rin ng San Antonio Spurs na makatabla dito sa game 2 ng final showdown nila kontra New York Knicks dahil bumalikwas po no from that double-digit deficit ang San Antonio Spurs and nag-stage sila ng 14-0 run sa fourth quarter para maitabla yung score sa 97-all. And from there, di kita na lang talaga yung bakbakan eh. Yan o, 14-0 run in the last 3 minutes and 13 ng ball game kanina. Kaya't nakatabla sila 97-all. And look right now, ano ba to? Updated yan ah. 104-all naging di kita ngayon ng bakbakan. So, pwedeng ano to, maputol na yung winning streak ng New York Knicks at makakuha ng panalo ang San Antonio. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina eh. Diba? Yung mga 12-point lead, kayang-kaya yan nahabulin. 8-point lead, kayang-kayang habulin yan. Kahit nga 22 points eh, nahabol, diba? Kung meron nakakaalam yan, New York Knicks. At eto ngayon, na erase na ng San Antonio yung kalamangan ng Knicks at tabla po ang laban natin 104-all. Okay? Sa fourth quarter, 29-20 so far scoring sa fourth period in favor of San Antonio Spurs. So, napakalaking bagay nung ginawa nilang paghabol dito. And dun sa 14-0 run na ginawa ng San Antonio kanina, no, para maitabla nga yung score sa 97-all, si Karl Anthony Towns na wala sa eksena, no, kasi sa mga updates, etong si Kat has 4 points in the second half and he hasn't scored since there was 6 minutes and 29 remaining sa third quarter. So since then, hindi na nakapuntos itong si Karl Anthony Towns, no? Not sure lang after that kung nakabawi na si Karl Anthony Towns, pero ito nga po, tabla ang laban natin, 104 all with 30 seconds remaining sa game 2 ng NBA Finals. Diba? Hindi rin natin alam ha, kung mag-overtime, nangangamoy overtime. Ay, naku, napapasuntok sa ere si Wembanyama. Ang laking bagay niyan dahil kung matatalo sila tonight, 0-2 no, yung series score. At mahirap yon, lalo na susunod na mga laban ay gagawin nga po sa Madison Square Garden. So, kailangan makakuha sila dito ng panalo. No? At least one home court victory makuha ng San Antonio. And for the New York Knicks, ang laking panghihinayang naman yan kung makakawala sa kanila tong ball game na to. Kasi they are leading. Diba? So, they can taste the 13th straight win tapos biglang mawawala. So, meron pa namang segundo. No? May ilang segundo pa rito. So, abang-abang po tayo na matatapos na to or mag-overtime itong ball game na to. So, 22 minutes after 11 a.m., we'll just take a break and then magbabalik pa tayo sa mga interviews naman sa PBA. Nakapanayam ng media sina RJ Abarrientos and Coach Tim Cone, at least yung reaction nila after that loss last night. So, iba pa mga detalye ng PBA Finals sa pagbabalik ng Hoop Talk.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
4: We have 24 minutes after 11 a.m. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Samantala, sa Game 2 ng Finals between the New York Knicks and San Antonio Spurs, meron na lang silang 7 segundo. 7 seconds ba yan? Bakit 7 seconds? Okay, 7 seconds remaining. Ito naman si Jalen Bronson, no? 100% sa free throw shooting. Minintis yung second of his second free throw niya, no? Kaya't ang score natin, 105-104. Okay? At naubos ng oras. After that kasi, nakuha ng Spurs yung bola. And then, hindi na sila nakapag-execute. Kaya makapigil hiningang 105-104 na panalo ang naitala ng New York Knicks. Wow! What a ball game! Kasi talagang pinilit po ng San Antonio maka-recover. At nagawa naman nila maitabla yung laban, yun lang. Hindi nila makuha yung advantage. Nakaligtas ang New York Knicks. Okay, so 105-104 ang final score natin dito. End of regulation na. Okay? So, with that, 2-0 advantage, hawak ng New York Knicks. Wow, grabe, 2-0. Sa finals, ha? 2-0 advantage for New York Knicks and the series shifts to the Madison Square Garden. Naku, mukhang makakasweep yata, ah. Makakasweep yata. JP Manyosa ng NBA Jam. Sabi mo, mukhang malabong makasweep, ah. Pero tingnan natin. Kasi 2 games or 2 victories away from that coveted NBA title. Itong New York Knicks. Wow, grabe. Thrilling yung naging pagtatapos nitong Game 2 ng Finals. Okay, so tingnan natin, silipin natin yung mga top scorers naman ng dalawang koponan. Okay, bakit ganun? Yung sa mga website, hindi pa tapos. Okay, ito na. End of fourth. Ito na. End of fourth. Mabagal lang yung internet ko, kaya siguro hindi pa nag-e-end sa akin. Okay. So, teka, banggitin ko lang. After that free throws given kay Jalen Bronson with 9.5 seconds remaining, na-hit niya yung first, and then yung second, minintis niya, o namintis niya. No, hindi naman sadya, namintis lang talaga. So, 105-104 yung score. So, defensive rebound nakuha ng San Antonio. Siyempre, nag-timeout sila. 7.5 seconds remaining pa. And then, after that, possession ng Spurs. Si Victor Wembanyama po, na-miss niya yung 20-foot jumper from the right wing. Ayun, mintis. And then, 2 seconds remaining, na-rebound na ng New York Knicks. And natapos na yung ball game. So, naubos na yung oras, kaya't nakaligtas ang New York kontra San Antonio Spurs, 105-104. This is the 13th straight victory ng New York Knicks sa postseason. At the same time, they are leading the series 2 games to nothing. Ano ba, San Antonio? Anyari? Eh baka naman pagdating sa New York, no, makanakaw ng panalo ang San Antonio. Abangan natin kung ano ang magiging adjustment nila, no. Pero napakahirap manalo nga sa road, eh. So yun yung sinasabi natin, and yan naman ang na-accomplish ng New York Knicks. So let's see. Sa mga susunod na games, abang-abang tayo. Ang susunod na game ng finals ay nakatakda po sa... Teka lang, ha? Kailan ba yung susunod na game natin sa finals? Okay. Next game natin will be on Tuesday, June 9. So, Tuesday, June 9. Manila time to, June 9, 8:30 a.m. So, San Antonio versus New York Knicks. Madison Square Garden. Grabe. Hindi ko lang ma-imagine kung magkano ang tickets para sa game na yan. Definitely, napaka-mahal. No? Kasi, mas mura pa nga daw para sa mga Knicks fans. Mas makakamura sila kung lilipad sila papuntang San Antonio, dun sila mag-stay, no? Kasama na yung airfare at lahat, pati accommodation, panunood sa games sa San Antonio, lahat ng expenses na yon compared dun sa one ticket na binebenta sa New York. So imagine, napaka mahal ng tickets na ito para sa finals ng New York and San Antonio sa Madison Square Garden. Okay, so good luck. Game 3 will be on Tuesday, June 9. And then Game 4, June 11. sa parehong games po yan sa Madison Square Garden. So, game 5, if necessary, will go back to San Antonio sa Sunday next week, June 14. Okay? So, yun na lang muna hanggang game 5 kasi hindi nga natin sure, baka ganado, sa sobrang ganado ng New York, baka isweep na nila to, ha? Next week. Pero syempre, go San Antonio Spurs hanggat di pa tapos ang laban. Diba? May pag-asa pa yan. Okay, bago natin iwan ang NBA, bigay muna natin yung ilan sa mga scores, no? Idea lang para sa mga top performers ng dalawang koponan. Para po sa nanalong team, New York Knicks. Okay, top scorer nila is Mikal, 21 points pala si Karl Anthony Towns. Ayan, partida nung third quarter to fourth quarter, parang hindi na nakapunto si Karl Anthony Towns. Pero 21 points po ang naitala niya with 13 rebounds, 4 assists, 1 steal, 1 block. Okay, for Karl Anthony Towns. And then, 20 points mula kay Mikal Bridges with 6 rebounds, 6 assists, 1 steal. Si Jalen Brunson also had 20 points, then 5 rebounds, 6 assists, 5 steals. So yan po yung stats ng tatlong mga players ng New York na naka 20 or more points sa game na ito. And then 17 points mula kay OG Anunoby, 4 rebounds and 3 assists and 2 steals. Okay, 13 points mula kay Landry Shamet, off the bench po yan. Naka 7 points si Mitchell Robinson, and then 5 points si McBride, and 2 points from Jose Alvarado. Para naman sa San Antonio Spurs, 29 points mula kay Victor Wembanyama. Naka 9 rebounds din siya, 2 assists and 2 steals. With 4 blocks, unfortunately, hindi pa rin sapat ito, no? Para nga makuha ng San Antonio yung panalo. Naka 20 points si De'Aaron Fox with 5 assists and 3 rebounds. 14 points each si Stephon Castle and Devin Vassell. Si Vassell meron ding 9 rebounds. 15 points off the bench mula kay Dylan Harper. Okay, 6 rebounds and 3 assists, 1 steal for Dylan Harper. 3 points from Keldon Johnson, 1 point mula kay Luke Kornet. So, yan po yung naging scoring para sa panig naman ng San Antonio Spurs na ngayon ay down 0-2 sa series. Okay, again, Tuesday po ang Game 3 sa pagitan ng San Antonio and New York. 8:30 a.m. ang laban sa Madison Square Garden. 8:34 minutes after 11 a.m. itutuloy natin yung talakayan natin sa PBA Finals sa pagbabalik ng Hoop Talk.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: H-O-O-T-A-L-K. Who talk?
4: We have 37 minutes after 11 a.m. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Para sa mga kabubukas lang ng kanila mga radyo o kaka-tune in lang sa atin dito sa ating himpilan, ang New York Knicks nakapagtala na po ng 2-0 advantage kontra San Antonio Spurs sa kanilang NBA title showdown after winning Game 2 by 1 point. 105-104. So, 105-104 squeaker para sa New York Knicks. Nakaligtas sila doon sa matinding challenge ng San Antonio. Pinilit po kasi ng San Antonio makahabol sa ball game. No, they had a late rally, no, in or para nga makatabla. They erase a 14-point fourth quarter deficit para kunin ang 104-102 lead sa final minutes ng ball game. However, Victor Wembanyama nagkaroon ng late turnover, bad pass mula kay Wemby. Yun yung nag-set up ng game-winning free throw ni Jalen Bronson with 9.5 seconds remaining. Tapos nag-split ng kanyang charity shots itong si Bronson para makuha ng New York yung lamang 1 point. Meron pa sana chance yung Spurs at a game-winning 2-pointer on the other end, but na-miss ni Wemby yung shot niya, no, as time expired. And that gave the Knicks the victory. So, unfortunately, hindi naging sapat yung late game rally ng Spurs para mapigilan itong New York. And with that second straight win dito sa finals, ang New York Knicks din po ay nakapagtala ng kanilang ikalabing tatlong sunod na panalo dito sa postseason. Okay, so yan yung update natin sa NBA. Samantala, balikan natin yung PBA Finals last night at ninagawa ng San Antonio yung nagawa ng TNT Tropang 5G. Nakatabla po ang TNT sa kanilang best of 7 final showdown sa PBA Commissioner's Cup kontra Barangay Ginebra. 101-94 ang naging panalo ng TNT. And kanina napakinggan nga natin yung saloobin ni Coach Hot Reyes and Calvin Oftana. Ngayon naman, alamin natin kung anong nasa isipan ng mga miyembro na natalong koponan Barangay Ginebra. So, unahin muna natin si Coach Tim Cohn. And then after that, RJ Abarrientos.
18: Well, we came out with no fire in the belly tonight. I don't know just if it's all caught up to us, that tough series with Rain or Shine and not having a break between, you know, we haven't taken a day off in 3 weeks, you know. And I think it just kind of all caught up to us. We just weren't ready to play tonight. That's on me. We tried to make a run back, but We couldn't get a break from the referees. I thought it was a terrible crew tonight. Justin had 4 free throws. He only took 3.3 three-point shots. And yet he only got 4 free throws. He was going to the rim. He was getting around the basket. Wasn't getting a call all night. And so I usually don't complain about referees after a game. That's one thing I don't normally do. But tonight, I just felt the crew was not a good crew tonight. And they got to have a better crew next time out. But again, that came down to the fact that we just didn't show up tonight in the beginning of the game. We had 3 assists, I think, in the first half. We had 0 assists in the second quarter. That's just not us. And tip your cap to Taco Tech for their defense. They switched well. They jumped out well. We got to find some answers.
19: What could have been Stokes came up big in the first quarter?
18: I'm not. What?
19: Against
18: Green. Yeah, they played great. And Josh Daughter's got to play better. I'm not going to sit here and answer a lot of questions, guys. Sorry.
20: Salamat po. Thank you.
21: Sports Radio, 918 AM.
22: Long series naman. So, laro time para mapagagas. Bad start kami. So, nag-set yung momentum namin na talagang slow start kami. Kaya bandang huli, ginapos kami. So, dapat hindi talaga mangyari. Pero yun nga sabi ko, long series. So, kailangan lang namin makapag-adjust and makita yung video na kaya namin may napapasabi.
23: Pero personally nga, dun sa defenders na binigay sa'yo ng DT, kaparit-parit sila kay ABG?
22: Yun talaga, kailangan ko lang embrace kung ano yung binibigay sa akin ng TNT. And I respect that. Siyempre, ganoon naman talaga sa series. Magkakahanap ka ng butas and talagang papahirapan kahit sino lang. So, hindi lang naman sa akin yun eh. Halos lahat kami, nahirapan kaya nga nawalan kami ng good start sa South Pacific.
23: Sa bench,
22: ano
23: masabi mo sa bench contribution nyo sa pulo sila nagpapalit?
22: Yeah, yun naman. Lagi naman yun yung bench namin. So, sobrang thankful kami na nagagamparan nila yung, alam mo yung kami from the bench, yung energy. And kailangan talaga mag-start sa first five yun eh. So, we really need to be better on that. Move on lang, next game lang, ganun talaga.
24: JM, even though na-injured ka ng semis, it looks like parang comfortable ka pa rin naglalaro. Parang you're not bothered at
22: all. Wala, yun lang. Yung sabi ko kanina, na-embrace ko lang kung ano yung binibigay sa akin ng pagkakataon. Pero this time, talagang pinakitaan kami ng bagong face ng PNT. So, sabi ko kanina, kailangan na namin yung embrace sa team eh. Kumbaga tanggapin namin na talo kami. So, ganun lang talaga. Long series, move on, and yun lang.
23: Okay, sabi ni Coach, yung outplay yung starters na
22: kanina? Oo, yun nga. Yung sabi ko, talagang sira yung momentum namin sa first leg. So, no reason, walang dahilan, no excuses. Kailangan na namin tanggapin yun yung pagkakamali namin.
24: Maganda pa rin yung production mo, pero may nakikita ka na difference sa defense na pinapakita ng DNP.
22: Yun nga.
24: Nararamdaman mo yung higpit?
22: Una-una, hindi lang sa higpit. Talaga kahit sinong players minamatch up sa amin. Big guy, mas malakas katawan. So, yun yung kailangan namin makita. Lalo na si Makolo kanina, grabe eh. Grabe yung nilaro. Talagang pinakita niya na, alam mo yun, na hindi pwede mangyari yung game 1 na nangyari sa kanila. So, hats off sa kanila dahil nagawa nila yun simula pa lang ng spasmo.
4: Maraming salamat. Ayan po yung mga interviews kina Coach Tim Cone and RJ Abarrientos. Maraming salamat kay Aaron Bayato na nag-cover ng PBA game last night. So, yun nga, ang tindi ng depensa kay RJ Abarrientos. No? Talagang siya yung binantayan ng husto. Dahil alam naman natin yung kanya naging effort the previous ball games, especially in game 1. Last night, naka 21 points lang si Abarrientos. Malaki pa rin, pero well, for TNT, malaking bagay na nabawasan nila yung output nitong si Abarrientos. And for TNT, ayan, balikan natin yung scoring ng dalawang koponan. Yung 101 points ng TNT, galing po yan sa pinagsama-samang effort ni na Calvin Oftana na naka 31 points, Chris McCullough, 19 markers, Jordan Heading with 14 points, Ray Nambatak, 10 points, Pogoy and Ganuelas Rosser also with 10 points each, Jason Castro, 5 points. Williams, 2. Cobontin and Aurin, wala mga puntos. Sa panig naman ng Hinebra, yung kanila 94 markers. Mula po kay Justin Brownlee with 24. Abarrientos with 21 markers. Jeremiah Gray, 13. Isaac Go, 10. Thompson with 8. Rosario, 6. Torres, 5. Abbeys, 4. Ku with 2 points. And Holt with 1 point. Naglaro rin si Pinto pero wala siyang puntos. Okay, so yan po yung naging laban ng Barangay Hinebra and winning team TNT Tropang 5G. So start pa lang ng ball game, talagang hataw na yung TNT. They led by 15 points, 27-12, and then lamang pa rin sila at the end of the first half, 48-33, and then 78-59 advantage going to the fourth quarter na kanilang na-sustain naman para sa 101-94 na panalo. Tapos silipin din natin yung kanilang naging stats no last night. Sa field goals, mas mataas po yung percentage ng shooting ng TNT, 47.8% compared to 44% ng Barangay Hinebra. Okay, check ko lang yung number of attempts nila. Sa TNT, they had 69 attempts. They made 33 out of that 69 attempts. Samantala sa Barangay Hinebra naman, 84. No? Mas marami yung attempts ng Barangay Hinebra, pero 37 lamang yung kanilang na-convert. So, kaya 44% shooting from the field. Sa 3 points, mas mataas ang shooting ng Barangay Hinebra, 34.6% yung 3-point shooting nila. They made 9 of 29 from the Rainbow Territory. Samantala, ganun din yung TNT. 9 of 29 din ang shooting nila from the Rainbow Territory. Sa 4 points, nakadalawang TNT na 4-pointer, courtesy of Ray Nambatak. Okay? And then, Barangay Hinebra, 1 out of 2. Yung isang 4-pointer ng Hinebra galing kay Jeremiah Gray. Okay? And then, sa fouls, ayun, mas maraming naitawag sa Hinebra. Kaya nga hindi masaya si Coach Tim Cone. Okay, 24 fouls against 17 ng TNT. And then, sa free throws, okay, halos ano lang naman, magkapantay lang, no? 90% for Hinebra, 88% para sa TNT. Pero doon sa attempts, tingnan natin, sa free throws, 9 out of 10 for Barangay Hinebra, shooting from the free throw line, ha? Ang daming free throws pala na award sa TNT, oh. 25 times silang nag-troop to the line, 22 yung kanilang shots made sa free throw area. Samantalang Hinebra, 10 beses lang natawagan ng pagkakataon na makapag-free throw. Okay, so yun siguro isa rin sa mga dahilan. No? Then sa rebounding, Hinebra out-rebounded TNT 45-38. Tapos offensive rebounds ng Hinebra, mas marami, 14-6. Second chance points, 11-0. Assist, 17-15. Okay, 17-15. And then, halos pantay lang naman yun. Sa steals, 4-3 in favor of Hinebra. Blocks, mas marami rin sila ng isa, 5-4. Turnovers, 9 for Hinebra, 8 for TNT. Points of turnovers, 14-9. Fast break, mas marami din Hinebra, 10-2. Pero yung starters ng TNT talagang binalikat ang scoring. 84 points mula sa kanilang starters. And then meron din silang 17 points from the bench. Pero yung bench points naman ng Hinebra ang mas nakalalamang, 40-17. Okay, perimeter points. Ayun, kumamada din yung TNT dun sa perimeter shots nila. 47-35. Points in the paint, Mas marami pa yung Hinebra, 50 to 32. Eh, parang mas maraming lamang yung Hinebra sa stats department, pero hindi pa rin kasiguraduhan niya na makukuha mo yung panalo dahil ito nga, nakamit ng TNT ang 101 to 94 na tagumpay. Okay, so yan po yung naging Game 2 result dito sa PBA Commissioner's Cup Title Showdown. And magpapatuloy ang labanan sa pagitan ng TNT and Barangay Hinebra. Tabla na po ang Serie 1-1. So napakagandang bakbakan to sa Game 3 na gagawin sa araw po ng Linggo. So sa Mall of Asia Arena naman ang magiging venue ng labanan on Sunday. And 7:30 p.m. po, muli maghaharap ang Barangay Hinebra at ang TNT Tropang 5G. So, SM Mall of Asia Arena ang ball game natin this Sunday. Okay? So, 9 minutes to go before 12 noon, we'll take a break at magbabalik pa tayo sa ilang pa mga pahabol na balita sa larangan ng basketball dito sa Hoop Talk.
0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: We have 6 minutes to go before 12 noon. Nagbabalik tayo sa Hoop Talk at nais nating batiin ang ating tagapakinig na si Michael Panaligan de la Cruz. Ayan, sabi niya, hello po Ate Ria, sayang wala palang coverage sa Free TV ang NBA. Ayan, maraming comment ni Michael. Salamat, nakikinig si Michael sa atin ngayon. Oh, nakakapanghinayang nga lang. Walang free TV coverage. Pero delayed, meron delayed basis eh. I think gabi na mapapanood, yung live wala. Okay? Eh sa Facebook marami naman yata eh. Tsaka yung mga ano, streaming sites. Ayan, pwede nyo mapanood. Samantala, gusto ko lang i-acknowledge ang ating Gilas 3x3 Women. No, kasi last week po, di ba kumampanya sila dito sa FIBA 3x3 World Cup at nakamit ng Gilas Pilipinas Women ang historic first FIBA 3x3 World Cup victory ng ating bansa kontra number 11 Italy. So, congratulations, no? At least unti-unti nag-improve ang ating koponan. We won against Italy 17-13. So, after that loss sa China last Saturday to eh. Tama ba? Sabado nga ba 'yon? Sa dami na ng basketball na pinapanood ko. Basta yung, hindi Saturday, I think Thursday, nung natalo tayo, diba, sa kamay ng Latvia, tapos natalo tayo sa Germany, and then nag-break, tapos the next playing day for the pool stage, natalo tayo sa China, 12-20. So, huling game natin, nakalaban natin, fellow winless team Italy, and we won against Italy 17-13. So, napaka-laking panalo niyan because this is our first ever victory sa FIBA 3x3 World Cup. So, unti-unti, diba? Umaangat ang ating 3x3 basketball team na syempre ito po'y napakalaking bagay sa ating pagtatangkang makapag-qualify sa Los Angeles 3x3 basketball competition sa Olympics. Kaya naman, pinapaigting nga po yung mga 3x3 basketball competition sa bansa, and next week, no, actually sa June 20 pa, no, siguro 2 weeks from now, ay magkakaroon po ng inaugural Cebu Hustle 3x3. Ayan. Meron tayong Manila Hustle 3x3. Meron na rin sa Cebu para po sa ating mga female ballers. June 20 to 21 yan sa SM Seaside City. So sa mga kababayan natin sa Cebu, abangan nyo po yan. Napakatinding mga labanan. Matutunghayan natin sa mga 3x3 basketball teams ng bansa, at meron ding mga meron din mga foreign teams na kalahok dito. So, kabilang sa mga local teams na kasali dito sa Cebu Hustle 3x3 ay ang ating Gilas Pilipinas Under 23 3x3 team. Tapos yung Tall Patriots. Ba? Nasa Tall Patriots pala si Ken Pastrana. Isa rin sa mga national team players natin yan. And Eurotex Dream, pangungunahan ni Kay Pingol and Afril Bernardino. So mga members din ng ating Gilas 3x3 national squad yan. So dinistribute kasi sila sa isa, iba-iba mga grupo. So marami pa mga local teams, and siguro in the next editions ng ating programa, mas tatalakayin pa natin yan kasi meron na pong groupings, no? Dun sa inaugural Cebu Hustle 3x3. Okay? And bilang panghuli, good luck sa ating kababayan na si Andy Hemau, na patuloy pong nire-represent ang Pilipinas overseas, dahil siya po ay kabilang sa mga nabigyan ng spot sa Adidas Eurocamp sa Italy. So, nag-start na po yan kahapon, or siguro since last night, no, dahil Italian time eh. So, June 5 to 7 kasi yung camp sa Treviso, Italy. So, ito pong Eurocamp, nasa 19th edition na, and is regarded as one of the top pre-draft campus outside the United States. So, it will gather elite athletes age 18 to 22 years old across the globe, no, para po mag-training, mag-compete, and makagain ng exposure on a global stage. Alam naman natin si Andy Gemau, diba, nag-commit na siya sa Penn State Nittany Lions sa NCAA Division 1. So, talagang kailangan niya to para mas ma-hone pa yung skills niya and yung kanyang confidence. And kabilang din dito sa Eurocamp, mga NBA players na guest, sina Franz Wagner ng Orlando Magic, and Bogdan Bogdanovic and VJ Enchcomb na mga alumni nitong Eurocamp. So, good luck kay Andy Gemau. At ayan, itayo mo ang bandera ng Pilipinas dyan sa Eurocamp. Okay, so with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, at sa ating mga tagapakinig, tagasubaybay. Ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Hoop Talk, and happy weekend sa ating lahat.
7: Good news! ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
26: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
28: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya.
29: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
28: Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
30: Hello everyone, I am Mary Devero, IGNRI, and I'm Daryl Mer of the team.
31: Hi, I'm Lorean Hadia Alcaraz, IGN Rian, I'm the goal banger.
32: Hi, I'm Gwyneth Verdine Diagon,
31: explainer of the team. The IGN is Nat Ayanami.
6: Hi, I'm Salman Makarambon, King Salman, head coach of the team.
12: Hi, I'm Kay Alberto, Keishi Jungler.
13: Hi, I'm Hani Jamlat Talagtag, aka Ray, mid laner.
14: Thank you. Are you

0: ano po, sobrang saya. Parang first time ko po na ano, mas ramdam po yung saya. Kasi masaya naman po nung huli, pero parang wala po kami nung hype sa stage na parang sigawan, tapos ganun, parang ha, ganun, masyado. Tapos parang, ay, aside nung nag-champion kami, pero sa qualifiers po na tinaka, parang walang ganung hype po masyado dati. Tapos ngayon po, mas feel kasi namin, kasi isang slot na lang siya. So, mas mahigpit po yung labanan. So, mas ramdam po namin yung saya at parang napunan po kami ng tinik sa dibdib po. Kasi ilang months din po namin, ano, maraming sacrifices po para lang po makapag-qualify.
1: So, tagay tayo, no, sa...
0: Ako.
1: So, first time ninyo makapag-grand finals in a natural arena in the Philippines.
0: Hindi po. Nung unang, ano, nung C-Lab dati.
1: Ah, okay, C-Lab.
0: Opo. On-site yung playoffs po ata nun, nung 2024.
2: Shooting gallery.
0: Sa shooting gallery po.
1: Alright, shooting gallery. And what are you looking forward to sa
0: Paris? Awesome. Siguro first yung ano, syempre makabawi po kami sa MWI and sana this year makuha po namin yung trophy tsaka yung championship po lang against kung sino man po yung makakalaban namin. And ano din po, parang first time po namin mag-Europe, so ano po, mas excited po yung team.
1: May question ako for you, Coach, kasi alam naman natin na nagkaroon kayo ng parang pagbabago sa team, no? Paano nyo ulit binuo yung chemistry para maging champion ulit kayo? What did it take?
3: Okay. Yung about sa new roster po namin, tuwing meron po kasi kaming civil combine team, ano, may 4 teams po kasi laging natitira. So, yung dalawang to, prospect na talaga siya dati. So, no, pumasok siya sa team namin, itong dalawa. Hindi naman siya challenging kasi ano sila eh, teachable. Makikinig sila kung ano talaga yung sinasabi niya. Talagang nagre-review sila, nagsiself-review, yung maganda sa kanila. Then, nakita nung dalawa na yung tatlo kasi parang motivated tsaka dedicated sa ano. Then, parang nagkahawaan na lang. So, yung aura ng team, imbis na pa-negative, mas lalong na-boost na, mas ma-motivate na mabuhay kung ano man yung ma-tournament na papunta.
1: My last question is, for the players, especially yung mga from outside of Metro Manila, tungkol sa Athena Cup tournament. Mahalaga kasi para sa akin na nagkaroon ng venue outside of Metro Manila for something like Athena Cup. Gaano kahalaga sa inyo yon, especially for the female esports industry na wala talagang masyadong opportunities for a lot of tournaments or a lot of scrims, no? Gaano kahalaga na binigyan kayo ng pagkakataong makapag-compete sa isang magandang entablado sa isang arena talaga, katulad ng Tagaytay Combat Sports Complex. So, yun.
4: Para sa akin po, sobrang halaga kasi minsan lang po nagkakaroon ng on-site tournament yung ano eh, yung mga female players. Kaya pag may mga on-site tournaments, parang iba yung excitement na nati-team namin. Tsaka pati yung ano po, parang ano rin po eh, parang motivation din to sa mga kapwa namin female players para lalong mas magiging competitive yung ano eh, scene.
5: Para po sa akin, thankful po ako sa ganung opportunity po na may on-site po na tournament. Kasi yun nga po, kasi sinabi ni Kayla, sobrang bihira lang po talaga magkaroon ng ganung on-site. And ano po, experience din po siya sa katulad ko din po. Kasi parang nung pumasok po kasi ako sa kanila, parang galing ako sa team na di ganun ako pag grand finals. And yung na-experience ko po yung grand finals, masaya po sa feeling na on-site. Tsaka dagdag din po siya na experience if ano po, magkakumpit ko sa international. Yan po.
6: Okay.

0: Yan sa ano, sa coach, yung sa selection process lang ng dalawang bago. Ano ba? Meron pang ibang candidates? O sila talaga alam mo sila lang, sila na mismo?
1: Wala po. Yung naging prospect ko sila, sila na gang dulo eh. Minantay ko lang talaga yung moment na bigyan ako ng chance na boss namin. Maganda naman sa boss namin, may tiwala siya sa decision.
0: Coach, with the new roster, how confident are you with going back to EWC and hopefully getting to the grand finals again? Parang pang ilang beses na rin to eh, for us going to the international stage.
1: Ngayon po, yung confidence level po, mga 90 pa po. May mga pitik pa eh, pero pag na-workout namin yun sa remaining days ng practice namin, yung siguro, sana yung 90 mas more than 100%. Pero tiwala pa rin naman ako sa team sa magiging performance.
0: May information ba about the representatives of the other
1: countries? Yes po, na-scout na rin po namin. Tsaka mas tuwing may mga nagka-qualify na mga female team, like kunwari, hindi pa tapos si Athena. Lagi kasi may screen po kasi habang nag-screen. May TV po doon. So lagi kami nandun sumisilip sa site ng sa Google about sa MWI. Nakikita namin yung mga nag-change na team, yung mga nag-feel kung sino yung mga representative na bago. Kumbaga dagdag motivation sa kanila na kami yung next na ma-feel doon na big na PH representative po.
0: Para naman doon sa dalawang bago, Nari, sobrang notorious na yan na finalist, not just local, but also international. And now, sabi niya yung coach, wala siyang ibang choices kaya talaga yung gusto niya eh. Ano yung feeling na lang? Tsaka yung, may pressure ba with the responsibility that you have to be on that level?
2: Para po sa akin, parang normal lang po. Kasi nung first time po nung practice namin, nakita ko po sila kung paano talaga sila maglaro. And nakakakawa po yung ano eh, yung ginagawa nila, yung mga good habit po. Kaya wala pong pressure nung yan.
3: Since nung nag-start po yung practice namin ay parang pina-feel po nila sa amin na ano, na sobrang welcome kami sa kanila. Kahit na ano, na bago pa lang kami. Then ano, parang yung vibes kasi namin parang ano eh, parang sobrang saya ganun. Kaya parang nung pressure po talaga nung mga nag-practice po.
0: Last question. Coach, sino six man na?
1: Manager po namin. Si Rian po nilalay ko. Para wala nang selos-selos, tsaka ano. Wala na yung isang mali lang para
0: si
1: may bagong changes.
0: Ano si Rian?
1: Wala po, nasa nag-unwind.
0: Magbalik na.
1: Sana ko nila lang muna.
0: Thank you.
4: Anyone from the team? Kasi yun nga, idumuli si ngayon sa Paris sa France. And if tama ako, ito yung first time na magkakaroon tayo ng MLBB tournament outside of Asia. So, and then, hindi naman ganun kalaki or nagsisimula pa lang yung mabuo yung MLBB scene sa Europe. So, how does it feel na isa kayo sa mga magtataguyod ng MLBB sa Europa?
3: Masaya po, lalo na bago po yung roster namin. So, yung ibang teams po siguro curious kung paano kami maglaro or paano yung bagong placement po namin na city. And siguro, second time po ito na mag-compete po kami international na outside Asia po. Kasi nakapag-EWC po kami sa Saudi, then sa Europe po. And this upcoming Europe po. So, masaya po na makapag-EWC po ulit kami for the third time. Kami po tatlo, Casey, ayan namin yung dako po. And happy din po kasi nabigyan po namin ang champion, yung dalawa namin bago, and makapag-EWC po sila. Para ma-experience din po nila yung mga international tournaments din po.
4: Okay. May tayo sa Mirai. Noon nalaman nyo ba na or ng buong team na nagpalit ang venue yung EWC from Riyadh to Paris? Ano lang yung naging reaction ng team?
3: Alam po, on the way po kami magsasanggip, tapos parang nalaman po namin na ano, parang sa Paris po yung EWC. Siyempre, ano po, motivated po lahat na parang mas gigil po kasi ano, bagong experience po tsaka bagong environment po yung paglalaro namin if ever manalo po namin.
5: Ano po, parang dagdag din po siya. Dagdag motivation po siya kasi isa po sa pangarap ko talaga makahapak ng Euro. Tsaka, ano po, excited po kami na malaman yung difference ng European crowds and Asian crowds at tsaka sa Middle East crowd kasi first time nga po namin mag-Europe. Tsaka po malaki yung esports scene sa Europe eh. So, it's an honor po na dalhin namin yung name ng MLBB outside of Asia po in general.
6: Gusto ko malaman kung ano yung minamanifest ninyo bukod sa manalo. So ano yung minamanifest nyo, gawin nyo sa pera pag manalo kayo? Sino ulang gusto ang sumalo? Meron na ba? Ayun o.
7: Yung mga bago, pyroblastic.
3: Nagkagana po kasi ako mag-business. Iniwala po ba kayo?
7: Joke
3: po. Pero totoo po, if ever po naman nanalo, kami po, ano, parang mag-plan ka ba talaga mag-business? And, secret na yung iba.
5: Sinabi mo, kita nyo na
6: lang. Keiji, gusto kong kumustahin yung meat shop business mo. So, kumusta yun?
3: Wala nang
6: meat. Ay, wala nang meat.
3: Kasi ano yun, like, business yun ang mama ko talaga. Talagang tumatagal mo lang ako.
6: Eh, ano naman yung gagawin mo? In case manalo ka naman. Grand prize.
3: Mag-travel po. Sa buong mundo. ako po, lagi kong sinasabi sa nanay ko na ano, pag nag-champion ako sa NWI, gusto ko mag-for good na po siya sa Pilipinas.
6: Oh. Bakit nasa lang yung mom mo?
3: Ano po, sa Middle East, siguro 13 years na po siya nag-buwan, tapos only child po ako.
6: Tapos balak mo sana magkita sa Saudi kung nandoon yung ano?
3: Hindi po, mahirap po eh. Pero ngayon po nasa Pinas siya kasi di ba po nagka-problem sa Middle East. Pero pabalik na po siya ulit.
6: So isa siya sa mga na, ano, nag-evacuate kapag pabalik sa Pilipinas. Okay. Tapos pabalik ulit siya sa Middle East. Pwede bang malaman kung saan yung bansa siya?
3: Sa Kuwait po.
6: Sa Kuwait. Oo, oh, isa siya yung sa mga affected. Okay. I hope your mom will be okay. And sana magkatuloy yung pangarap na yung wish mo. Ang galay.
3: Savings po.
6: Ano ang pinaglalaan?
3: Secret
6: mo. Pero
3: ano po, priority ko
6: po na mag-savings
3: tsaka help ko yung family ko.
6: Maraming salamat sa mga lahat. Yan lang po
8: yung mga akin. Question lang to the players. Or even the coach can answer. Gano'ng kalaking bagay ito na kumbaga there's an opportunity or kumbaga yung platform na right now may mabibigyan ng spotlight yung mga babae yun nga sa esports industry.
5: Ilang beses na rin po kaming natanong ng ganyang question, so I think the answer would still stay the same. Malaking bagay pa rin po siya since this is like a once in a blue moon opportunity pa rin po for women. So, malaking bagay pa rin po siya sa amin and we're very grateful po na kami yung nanalo and to have been given this privilege to go outside the country to represent the Philippines. Pero hopefully po, ano, sana in the few years, mag-boom pa po sana yung esports community for the women's naman po na mabigyan ng iba pa pong opportunity yung hindi lang po isang parang sa isang taon po, isa lang po talaga yung nilook forward namin. Unlike sa male scene na marami po silang nilook forward na tournament. Tapos kami po isa lang, tapos isang spot lang din po. So, parang heartbreaking din po makita namin na yung ibang female teams, deserve din naman po nilang ma-experience yung na-experience namin. Kaso hindi po talaga, wala po masyadong opportunity. So, yun po, malaking bagay po siya and grateful po kami sa opportunity and that itatry po namin yung best namin na hindi po masayang yung opportunity na binigay.
9: So let's jump straight to your answer na sana mag-boom na yung women's MLB. Kasi nung nabila mo yung Stakaytay ay Falcons ba yan? Hindi. So parang ang dami nag-expect na Navi versus Liquid. Pero nangyari, Falcons yung nakalaban sa final sa Stakaytay. So what that is, what does this mean in terms of the parity sa laban sa Wings?
5: Ibig sabihin lang po nun, ano, nag-improve po yung ibang teams talaga na hindi lang po kami yung nangangarap na makuha yung ganitong klaseng opportunity sa buhay.
10: So, last couple of tournaments, it's always been clearly Philippines versus Indo, and honestly, it's been close, pero Indo has been yung nanalo. So, with this new lineup, how confident are you na this time Philippines will have yung magiging MWI champion?
3: Ngayon po siguro based din po sa mga practice namin, and we've been together for like 6 months, so malakas, I mean, masasabi ko po na maganda po yung scrimmages po namin, yung practice po namin. Tapos, siguro confident po ako sa upcoming MWIWC po dun sa Paris na mag-champion po kami or makamit po namin ulit yung MWI title po. And siguro, ano, mas masasabi ko po na mas naging better po yung team ngayon, and ano po, confident po ako na mananalo po kami.
6: May follow-up question naman for you na nabanggit mo na ano na, nakakaba talaga ng opportunities for women, for female teams. At bigla akong naalala, may mga rumors kasi dati. May mga rumors dati na baka mamaya sumali ang Navi sa MBL Philippines. I just wanna tatanong na rin po sa inyo na ano ang magiging thoughts nyo kung kayo ay ipasok sa MBL Philippines. Tatanungin ko ulit ngayon, kung pumasok ang Navi sa MPL Philippines at kayo ang isa sa aming team, anong thoughts niyo about that? Nakapalag ba kayo? Everything. Yeah.
1: Kung bigyan man po kami ng ganong opportunity na mag-compete against male team, ano na lang po siguro, let the game talk lang. Kung ano na lang po maging resulta. Mga laga po na experience ng women's natin. And kung maging maganda resulta, ibig sabihin, kapag women's na yung nakalaban natin, mas may chance tayong matumulit sila.
5: Ang feeling ko po, ano, syempre, tatry namin yung best namin pumalag, and may chance po talagang papalag kami. Pero maliit po yung chance na manalo, kasi po, sa terms po ng experience namin, mababa po yung experience namin na makatunggal yung mga lalaki, lalo na po sa pro scene. Bale, nag-try po kami na mag-qualify for MDL, and sadly po, hindi po kami nakapag-qualify. Pero hindi naman po siya, ano, lahat ng fights po namin doon is hindi po siya one-sided na bugbog po kami, hindi po siya ganun. Parang pumapalag po kami, pero yung experience po talaga is parang iba po talaga kasi yung laro nila. So, I think po pag na-experience namin siya na na-experience na na-experience, then tsaka po namin na-adapt. At tsaka po kami mananalo.
6: Maraming salamat.
4: Sorry, circling back to what Mario said. Kasi diba ang dilemma is sobrang konti ng female tournaments happening in a year. Parang isa lang, dalawa. What's stopping you from joining yung tournaments for na dominated by males? Parang diba that with how we brag about esports, about breaking barriers of gender, age, and
1: actually, nagpo-plano naman po kami sumali sa mga kahit mga small tournaments lang, like sa mga malls, sa mga male. Kaso po, lagi po talagang may conflict of schedule po talaga nila. So, if ever naman makaluwag-luwag, lagi naman namin hinahanapan ng way na makapag-try na makapag-compete against me para the more na mas na-experience nila yun. And when the time na binigyan kami ng opportunity ni MDL or ni MPL na yung wala na qualifiers, direct slot, at least sanay na kami kumalaban ng mga lalaban na competition. Pero sanay na rin naman kami kumalaban ng mga MPL at MPL kasi sa scrims po, may chance po na ganun po yung nahanap namin. Pero scrims naman po siya.
8: Thank you. Ms. Adams. To wrap things up, I would like, just like to ask the coach, what can we expect the fans and the whole country since you'll be representing yung Philippines ka internationally? What can we expect sa magiging campaign nyo sa EWC and any messages?
1: So, yun nga po. Meron po kasi kami laging kapag as a team. Yun nga po, kanina nasabi ko na siya. Lagi ko sinasabi na let the game talk lang, huwag tayong overconfident, but be confident like that. And sa mga fans, sa mga nag-i-expect sa amin kung ano man yung maging resulta, sana i-support nyo kami simula hanggang dulo, pati sa kung ano man maging resulta, and yun, gagawin namin yung best namin hanggat maaari. Gagawin namin para makuha namin yung trophy.
8: Okay, so that's all. Thank you so much and congratulations again. Let's move now for those who want to have an exclusive interview.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news o mali ang
14: fake news. Tinatakot din yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
12: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
18: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
20: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
19: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
20: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
19: Nanay naman, eh.
21: 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
22: Hello, I'm Andayki from TLPH. Happy 40th anniversary.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Muli po nating pagtanaw sa mga natatangi nating mga Pilipinong atleta nagbigay ng karangalan para sa ating Team Philippines. Larangan ng rowing ang ating pag-uusapan sa hapon na ito. We have our former Asian Games bronze medalist that was in 2002 in Busan, Korea. And gold medal winner din natin sa Southeast Asian Games. Si Coach Alvin Amposta, welcome po sa Radyo Pilipinas 2 sa ating Sports Radio. Kamusta?
8: Hello, Ma'am Judith. No? Mabuti naman po.
7: Nice to have you. Long time no see, long yes. Time no hear. Pero we are happy na ikaw nandito pa rin, di ba, sa community natin, sports community. Particularly, yung love na love mo na sport ang rowing. So, ano ba? Ikaw ay isa na sa mga assistant coaches ba ng ating Philippine National Rowing Team? Tama ba, Coach?
8: Yes po. No? So... bali ito po, nagsiservice na po ulit sa Philippine National Rowing po, no. Siyempre nakamiss din, no. So very long time ago pagiging athlete. So mamimiss mo po rin pala yung ano, yung rowing.
7: Yes. So kailan pa po kayo nagsimula sa ating Philippine Rowing Association as one of the coaches?
8: Yeah, bali po, Ma'am Judith, no, mga 1 year na po may get. So, bali, nakapasok lang po kami this May, so sa Philippine Sports Commission as a talagang mga real coach na.
7: Ano pong taon kayo nagretiro sa pagiging active rower?
8: 2016, after SEA Games sa Singapore.
7: 2016, so ilang taon din ano bago nakabalik muli doon sa ano sa Philippine Rowing Association, but we're so happy that you're back. Pero kung hindi ako nagkakamali, hindi ka naman umalis sa sports simula nung ikaw ay nagretiro sa rowing. Ano pong involvement niyo sa sports?
8: Yes po, no, after ano po na mag-retire. Actually nung nasa national team na ako noon, no. So medyo alam ko naman talaga na pababa na rin yung career ko.
7: Career mo.
8: So, humanap na rin ako ng ibang ano, ibang next career, no, aside sa rowing. So ayun. Sa pagko-coach usually, no. So yung first na ano ko doon as ano as a conditioning coach, no, sa sa PILSCA po, sa Philippine Aeronautic po, diyan po sa Pasay. So ayun po yun. Ayun, doon po nag-start po yung coaching career ko po.
7: Yes. And then, bukod sa pagiging conditioning coach, ikaw ba into yung miss technical, regular coach of one school, university, college?
8: Yes po. Aside din po doon, no. So dito po sa, malapit po sa amin dito sa Imus, Cavite, yung one of school po rito. So actually, nag-volunteer din po ako doon as a parent. Siguro po na gustuhan po ng management yung pamamalakad ko as a coach, or siguro nakita rin po yung mga improvement, no, yung mga winning ano po ng school. So ayun po, inabsorb po nila ako as a coach po yon. So after 2 to 3 years po, no, so ayun, na ano po ako, na tawag dito, na promote po sa sports moderator po ng school po.
7: From being a coach, now ikaw ay sports moderator o kaya yung athletic director ng school.
8: Yes.
7: So that's St. Edward School sa Imus, Cavite. Nung
8: yes,
7: coach ka, anong handle, anong klaseng sports ang tinuro mo dito o tinutukan mo dito?
8: Yes po. Since po, ano po, talagang parang tawag dito, yung nagko-conditioning coach po ako, no, ng all sports po ng St. Edward. Pero assistant coach po ako ng basketball that time. Pero since ano po, na gusto ko po talagang i-share, no, yung knowledge ko rin about sa pagko-conditioning, or kasi sa tagal-tagal na natin naging athlete, Ma'am Junet, no. Ang dami na natin kumbaga parang na-experience din sa mga foreign coach, no, na parang na-adapt po na rin yon. Ayun po. Senior ko po yun, tinuturuan ko po yung ibang sports sa St. Edward School. Hanggang, ayun po, no, gumanda po lahat ng performance ng buong sports ng St. Edward School. Pero sa basketball po ako, assistant coach po ako sa basketball.
7: Talaga. Ano yung mga sinalihan ng school na to, na mga kompetisyon?
8: Usually, Ma'am Judith, no, more on ano kami. Nakafocus kami talaga sa DepEd competition, no. So may mga commercial game naman within Imus, outside Imus, no. So doon talaga, so ayan, cluster meet, Imus meet, Imus City meet, tapos hanggang regional, hanggang makasama na kami sa palarong pambansa. Tsaka yun yung nag-meet tayo doon sa Batang Pinoy. Ayan po.
7: Yes, okay. Anong klaseng fulfillment ang nararamdaman mo sa, alam mo na, sa bagong job, kumbaga molding itong mga kabataang atleta na to?
8: Actually, Ma'am, no, yung medyo masaya kasi nakaka-excite din, no, parang outside world ng rowing, kumbaga parang pwede pala.

0: National Rowing Coaching Staff. Eh, tapos nasa St. Edward School. Wala bang conflict? Pwede pa rin bang pagsabayin ang mga role mo o ang iyong
1: Yes po.
0: responsibilidad?
1: So time management po, Ma'am Judith, yung pinaka-importante. Since ngayon po nasa sports moderator ako, so less coaching na, kumbaga parang may mga coaches na po rin po ako sa basketball, sa volleyball and other sports. So kumbaga parang yung conditioning naman po talagang nagbibigay na po ako ng program eh. So magagaling po yung mga coaches ko, no? Sa ayun din po, pag sports moderator ka na, more on paperwork, usually dapat competition or during training. So kailangan ma-supervise ko. But pagdating naman sa rowing, kasi parang binigyan ako ng task sa rowing na yung conditioning, mga weights training, ayun po yung parang pinaka program ko, no?
0: Yes.
1: At work with our new foreign coach and coach Ed and other coaches. No, between Tuesday.
0: Okay, so nasa conditioning ang forte din ni Coach Alvin Amposta dito po sa ating Philippine National Rowing Team. Hintayin lang natin si Coach, medyo naghang ang ating signal. Si Alvin Amposta, ang 2022 Asian Games bronze medalist, ito po ay sa double lightweight double sculls. Kasama niya si sa SEA Games, isa rin siyang gold medalist, okay, sa lightweight double sculls. So ito na, balikan na natin. Sino ang partner mo noong 2022 Asian Games sa Busan, Korea ito, Coach Alvin?
1: Yes po, si Nestor Cordova po, yung siya po
0: Nestor
1: yung partner.
0: Cordova. Okay. Sino ang partner sa mga Southeast Asian Games?
1: Ayun po, kasi po mga double event po kami noon. So, usually yung naka-gold po kasi Benji Tolentino. So, naging partner ko rin po si Ilas Igan.
0: Edgar
1: si
0: Ilas.
1: Edgar Ilas, tapos si Roque Abala.
0: Roque Abala, yes.
1: Ang dami po kasi double-double event po kami noon. So halos lahat po ng teammates ko.
0: Nakapartner mo.
1: Opo, naging kapartner ko po yun.
0: Anong year yung gold medal niyo ng Olympia na si Benji Tolentino?
1: 2005 po, SEA Games Manila.
0: Ah, okay. Dito sa Manila. Saan yun ginanap?
1: La Mesa Dam po. Sa
0: La Mesa Dam, oo. Marami-rami ata nakuha natin gold medal that time, di ba?
1: Yes
0: 2005.
1: Po. Type one of the ano po tayo, pinaka-best on that time.
0: Ilang taon ka rin sa national team, Coach Alvin?
1: 18 years po. Bali 19 years kung kasama po yung pinaka...
0: Talaga lang ha. Halos dalawang dekada sa Philippine Rowing National Team,
1: yes,
0: si Alvin Amposta. So bukod po doon sa mga Asian Games, Bronze, SEA Games, medals, ano pa ba yung mga malalaking competition na nakakuha din kayo ng medalya, nakaakyat kayo sa podium?
1: Ano po, bali, ayun po, yung mga Asian Championship po, silver and bronze po kami. Ni Nestor Cordova rin po, yung partner ko. Asian Championship. Tapos Asian Indoor Rowing Championship, gold medal din po. Ayun po yung mga big event po. Sa world rowing, ranking lang po yung...
0: Oo. During that time, may mga Asian Indoor Rowing Championships na at may medal tayo, nakaka-gold, Alvin?
1: Yes, po. Opo.
0: Talaga lang, anong taon yun?
1: 2012 po, tapos 2008. Magkakasunod po yun eh. Yung partner ko po that time, si Roque Abala sa Chungju, Korea po kami noon. Asian Indoor Rowing Championship. Tapos sa Japan po kami, single solo event po ko noon. Naka-bronze. Sa India, yung last po namin. Sa Thailand po, no, Asian Champions. Yung partner ko naman po si Coach Benji po, si yung partner po, na naka-silver din kami.
0: Meron ba tayong foreign coach?
1: Yes po, meron po tayong foreign coach.
0: Taga saan?
1: Yung first foreign coach ko po na naabutan doon, si Coach Rolly, Rolandas Caslaucas, yung tiga Switzerland po. Alam po namin.
0: Yes, oo. Nadidinig ko ngayon. Ah, talaga lang. So, 2022 Asian Games, may foreign coach tayo.
1: 2022, yes po, alam ko po may foreign coach po tayo na New Zealand po niyo.
0: Okay.
1: Ay, 2022 po.

0: Okay, si Coach Ganyer pa rin po.
1: Ay, oo.
0: Ah,
1: Noon,
0: yung
1: mali pala sa
0: taga-Uzbekistan.
1: to. It's 2002, noon
0: Ah,
1: nagkaroon ka ng
0: 2002.
1: bronze medal.
0: Ano po, bali, that time po wala na po yung
1: Wala
0: qualifiers
1: nang,
0: namin.
1: oo.
0: Wala
1: Pero
0: na pong
1: kahit pa
0: qualifiers.
1: paano, na-handle kayo nung, nung coach, diba, nung
0: Yes
1: foreign
0: po.
1: coach. Okay. So, let's recall the 2002 Busan Asian Games. Nag-cover kami doon. Actually, ang layo ng venue noon, diba, ng rowing.
0: Apa.
1: Parang nasa malayong probinsya. Kailangan umalis ka ng pinaka-city ng Busan maaga para abutin mo yung mga 8 or 9 a.m. na mga races.
0: Apa.
1: Ang unang pangalan, kung hindi ako nagkakamali, Jose Rodriguez. Di ba meron tayong rower?
0: Yes
1: And
0: pa.
1: kumbaga, ang ganda ng chance niya for a medal, probably a silver or even gold kasi ang ganda
0: Yes.
1: ng performance niya doon sa mga preliminaries. And yet, at the end of competition, hindi si Rodriguez na nag-medal. Yung tandem niyo, di ba, ni Nestor Cordova. Balikan nga natin, kwentuhan mo nga ang naging kampanya, lalo na ng lightweight double sculls sa 2002 Busan Asian Games.
0: Yun. Opo, no? So, kung babalikan ko po talaga, talagang siyempre nakakalabot kasi yung moment kasi noon, Ma'am Judith, no? Kami yung kauna-una nakamedal sa Asian Games. I think 3 days na lang bago matapos yung competition Asian Games. Ayun po, sila po kasi yung candidate talaga. Kasi before po kami umalis sa Pilipinas, napipredict na yun eh kasi ang ganda ng time ni Rodriguez, ni Tolentino. Sila pa yun, para silang do single scull. Kumbaga yung kampanya nila is nasa silver to gold, no? Yung double scull namin, kumbaga parang di mo masasabi. Hindi mo mapipredict kasi nga kami din, struggle kami noon ng partner ko. Pero on my own, tsaka sa partner ko, maganda yung performance namin. Kasi first hit namin, Ma'am Judith, di namin agad na gauge kasi nakalaban namin yung Japan, yung Olympic final ng Japan, no? Kaya iwan ka.
1: And then, ay coach, parang nawala ka. Coach. Okay.
0: Sorry. Hello.
1: Yes. Okay, yes. So,
0: I'm
1: hit nyo
0: sorry.
1: lang ang kasama nyo na sa hit, Japan, na
0: Okay.
1: Olympic, Olympics finalist.
0: Yes,
1: Yes.
0: opo. Ayun po, yung nakahit po namin nung first hit is sa Japan po, no? Yung naglaro po ng ng Olympics sa finalists po yun. Kaya hindi namin na-gauge kung gaano kami kalakas. Pero hindi kami nakadikit eh, kasi siguro mga 10 to 15 seconds lang po yung namin. Pero during repacharge, doon po namin nakita na may chance kami manalo. Kasi nag-first po kami doon, nakalaban namin yung mga Southeast Asian country na malalakas din, no? Tapos, ayun po, during final noon, final ni Benji Tolentino tsaka ni Joe Rodriguez, siyempre nakakalungkot. Kasi yun ang parang first Asian medal natin. Ultimo kami ni Nestor Cordova, parang hindi na namin inisip yung race namin the next day. Kasi todo support kami, tumatakbo kami parang 500 meters to finish line para ipos lang sila. So ayun nga lang, talagang yung karera, so yung mga races, yung mga game, talagang may pagbabago rin, no? So nakalungkot that time. So ayun, kamila lang yung
1: Huling
0: natitira the
1: pag-asa para sa
0: huling
1: rowing.
0: pag-asa the following day. So ayun, ang after nung actually napil na namin nung gabi. Ako, napil ko na rin na
1: Anong
0: kaya
1: feel
0: namin
1: mo noon?
0: mag-enter.
1: Nakaya nyo na
0: Kasi
1: mag-medal?
0: nakaya namin kasi ang beauty kasi kami mga lightweight, no? Minsan nag-overweight kami kasi sa pagkain. Kasi, pero nung gabi po noon, nakuha na namin yung weight namin ni Nestor Cordova. Kaya pagising namin, ano pa kami, o ano pa kami ng parang 1 kilo pa, pwede pa kami mag-breakfast. Kaya, ayun, sabi ko, hindi kami nagutom. Kumbaga,
1: Yes.
0: pinagplanuhan talaga namin ni Nestor na kailangan pag mag-race tayo, hindi na tayo magbabawas pagising. Ayun,
1: Para
0: tama
1: hindi
0: po.
1: kayo, para may lakas kayo, hindi kayo mahihina. Pero
0: Yes po.
1: anong naging motivation nyo para talagang to go all out and win, considering nga na natalo yung mga favorites, si Jose Rodriguez at si Benji Tolentino?
0: Ayun, that time no, Ma'am Judith, no, yung parang iniisip namin na makabawi. Kasi
1: Bumawi.
0: bumawi kasi nga yung suporta kasi ng PSC tsaka POC that time, talagang all out din sa rowing. No? Kaya yung training camp din namin sa China, parang ay iniisip namin, napakahirap po kasi ng training camp namin sa China bago kami sumabak sa Asian Games. So, parang, of course, family, yung family namin noon na one of my nagmo-motivate sa amin that time.
1: Tama, oo.
0: Sayang, so, mga kaibigan din.
1: Oo nga. So, kumusta yung final race na yon? O kung saan nag-start kayo?
0: Yung final race namin, Ma'am Judith, no, pag-start pa lang, kasi sabi ko kay partner, kay Nestor, ako po kasi sa likod eh. Ako yung nag-man. Sabi ko, kailangan wag tayo maiwan. Kailangan
1: sino mga kasama sa final?
0: Pagkatanda-tanda ko po yung Japan, China, North Korea, Philippines, Indonesia, tsaka isang South Korea. So, dalawang Korea po.
1: Mabigat. Okay, so pag-start, at ano bang distance?
0: 2 kilometers po, 2,000
1: meters. 2,000 meters, okay. So, ano nangyari sa
0: simula
1: pa lang?
0: So, nung pag-start, so hanggang ngayon, medyo natatandaan ko pa. Pag-start namin.
1: Hindi mo yan basta-basta makakalimutan. Parang napipicture mo pa kung paano nangyari dun sa karera. Sige, Alvin.
0: Ayun po, nung pag-start namin, sabi ko kay Nestor Cordova, huwag kaming mawawala sa group hanggang last 500. Kasi sabi ko, pag sa last 500, may changes na. Either may bumigay or magpapatuloy. Pero nung pagpasok namin ng last 500, nasa group of 4 na kami. So, Japan, China, North Korea, Philippines. Pero yung North Korea, half boat.
1: Half boat lang? Ang lamang sa inyo?
0: Half boat lang yung lamang sa amin. Opo. Okay. Kaya nung pagpasok ng 300, I think 300 or 250 meters. So, nagbigay na ako ng command kay Nestor na sabi ko, all out na.
1: Yes.
0: Agad. So, ayun.
1: Malaki ba? All out kayo, last 250. Malaki ba yung pwedeng habulin dun sa nag-silver?
0: Actually, hindi na po namin, ano noon, Ma'am Judith, hindi na namin, kumbaga ako, hindi ko na rin pinansin kasi nasa train na kami eh. Pero sabi ng mga coaches namin, kasi madidinig mo yung finish line eh, may bat, tutut, mga ganon. So yung Japan medyo mga 8-9 seconds, pero yung China medyo 2 to 3 seconds, parang ganon lang yung
1: distance. Wow! Halos pala nag-silver tayo doon ha, Alvin, di ba?
0: Kaya pero, kumbaga parang kami, na-overwhelm na kami, nasa bronze na kami, parang ay okay na to. Parang ganun.
1: Gaano kasaya yung celebration right after, you know, crossing the finish line noong race na yan, knowing na yun ang kauna-unahang medalya kasi kamunting na tayong umuwi na huluhaan, di ba, from that Busan Asian Games kung saan ang nag-go dyan si Mikey Kwangko. Tama, di ba?
0: Yes.
1: Sa equestrian. Tapos nag-silver din yung team nila pero halos towards the end of the games na rin yun. So,
0: yes,
1: anong
0: po
1: celebration nyo?
0: Siyempre po yung celebration kasi noon, ma'am, wala po media that time.
1: Walang media, hindi na namin kayo binalikan.
0: Opo, kumbaga parang, yes, opo. Kasi ano na nga, dahil
1: disappoint
0: sabi ko
1: kami, di ba? O, dahil hindi nakuha ni Benchi o kaya ni Jose Rodriguez yung medal.
0: Ayun po, kasi talagang yung partner, yung event namin, kumbaga parang wala naman sa ano.
1: Yes, wala sa radar, di ba? Okay.
0: Eh yun, nung nanalo kami talagang todo sigaw namin, pati yung president namin yun, mga coaches namin. So,
1: yes.
0: Kontawa. Pero, during our cool down, puntahan yung mga media.
1: Ah, nahabol pa kayo.
0: Nahanap na ano pa kami. At that time, siyempre, yung mga nakatuwa, nakakatalagang ang sarap balikan ng ganong
1: yes,
0: moment.
1: Yes, imagine. Medalya para sa Pilipinas. Parang ginto, ano, yung bronze medal na yon, 2002 yes. Asian Games in Busan, Korea. Ang pangulo ng rowing that time, Benchi Ramos?
0: Yes po,
1: tama.
0: Sir Benchi
1: okay.
0: Ramos.
1: Okay. So, after that, 2002, nakailang, marami ka pa rin taon ano, sa ating Philippine team.
0: Yes po.
1: Diba? So, talagang yun na masasabi mo na pinakamalaki. Kahit bronze yan, pero Asian Games, pinakamalaki mo na yung panalo, Alvin.
0: Yes po. Apo.
1: May ano ba noon? May incentive? Although wala pa, hindi pa naipapasa yung batas patungkol sa Incentive Act ng mga atleta at mga coaches. Kamusta yung insentibo ng mga
0: Apo, may
1: tao na yon?
0: Meron naman po, may incentive naman po. Siguro, yung incentive ngayon, ay noon, talagang kasi panahon naman din 2002. So, medyo malaki-laki na rin po. No? Tapos yung
1: Okay.
0: sa president din, dyan sa president. Tapos
1: Talaga?
0: yung mayor that time na nagbibigay. So, malaking tulong din po.
1: Ang pangulo natin noon, pinatawag ba kayo sa Malacañang, yung mga medalists?
0: Apo, yes po. Tinatawag po kami. Si
1: Si
0: Gloria
1: President
0: po.
1: Gloria Macapagal
0: Yes
1: Arroyo.
0: po.
1: Okay, that time. So after that bronze medal win sa Asian Games, mas lalo pang kumbaga tumas yung confidence? Mas lalo pa bang naging malaki yung improvement ng mo, especially ikaw at saka ni Cordova sa event nyo, lightweight, sa mga sumunod na competition?
0: Yes po, actually yung target po namin yun na Olympic na magpapa-qualify po kami sa Olympic. Di po ako nagkakamali, I think Athens Olympic po yun, no? Sa Athens
1: 2004.
0: Games,
1: Oo,
0: ayan,
1: 2004.
0: 2004. So
1: Oo.
0: ayun po, continuous naman po yung training namin kasi nga medyo ano din, parang nag noon time noon kasi siguro nasa cloud pa, no? So nababago din po kasi yung ano ng katawan, no? Yung banding nyo. Pero okay naman po yung banding namin. Kumbaga parang hindi na kami naging compatible. Kumbaga parang naging, hindi ko naman sinasabi na nag-away kami, hindi. Minsan po eh. Parang nag-gain siya ng weight. Umakit
1: Okay.
0: weight si Nestor. So
1: Nestor.
0: hanggang nahirapan na siya mag-lightweight. Kasi malaki talaga si Andex kumpara sa akin, no?
1: Yes. So hindi nagtagal yung tandem nyo
0: Yes
1: ni
0: po, hindi.
1: Nestor Cordova.
0: Yes po. Pero
1: Hindi ka
0: nakapag SEA Games, ano pa
1: SEA
0: kami
1: Games pa rin
0: naman?
1: kayo.
0: SEA Games Vietnam.
1: Kamusta naman yung mga Olympic qualifiers na sinalihan mo, kung sino man yung partner mo, nagkaroon ba ng chance
0: Ayun
1: na
0: po.
1: halos makarating sa Olympics?
0: Ah, yes po. After po nung Asian Games namin, nagpalit po kami yung brother niya, si Nilo naman. Nilo
1: Nilo
0: Cordova.
1: Cordova.
0: Yes po.
1: Okay.
0: Ayan po yung ginawa nung sa Shanghai. Na kasi po sa Olympic qualifying po, tatlo lang po talaga pinapadala. Parang parang nakapasok naman po kami sa final. Parang rank 4 or rank 5. So hindi pa rin kami qualified that time.
1: So, anyway, paano ka na napasok dito sa rowing? Sabi mo nga kanina, ikaw ay into volleyball, into basketball sa Philippine Christian University bago naging national team member ng rowing.
0: Ayun po, no. Kasi po Ma'am Judith, kung di niyo po matatanong, yung mga rower natin, yan, sala Benji, sala Rodriguez, sala
1: Matatangkad yan.
0: Joel Bagas, Joel Bagaspas. Philippine Christian po University sila na opo, na-absorb po sila ng school ng Philippine Christian University Manila. Doon po sila nag-aaral. So pag every time na dumadaan sila sa ano, sa lalaki ng mga tao na to, ang gaganda ng katawan.
1: Okay.
0: So, tapos yun, parang may nilapitan ako doon na sabi ko. Pero yung plano ko po noon, ma'am, kasi nasa injury, ano po ako noon, gusto ko talaga magpalakas ng katawan.
1: Okay, nasa injury list ka ng anong team? Volleyball, basketball? Okay, sa PCU to ha, itong pinag-usapan namin ni Coach Alvin Amposta. Tapos nakikita niya, dumadaan sina Benji Tolentino, ang gaganda ng katawan, ang tatangkad, naging interested siya. Ano bang meron? Saan ba? Ano bang sport na mga ito? So, okay, ano nangyari?
0: So, ayun po, bali, sabi ko kung saan sila nagtitraining, pwede mag-join. Sabi niya, punta daw po ako sa Rizal. So, sa Vito Cruz. So, nag-weight training po sila doon. Nakausap ko po si Coach Ed. Sabi niya, oh,
1: Ed
0: okay
1: Mayrina.
0: Si Coach Ed, sabi niya, okay ka, matangkad ka, sabi niya. Willing ka pa mag-try out, sabi niya gano'n. Sabi niya, baka mamaya, sumuko ka sa training. Ngayon, sabi niya ni Coach.
1: Anong height mo, Alvin?
0: Nasa 6 na rin po, nasa 6.
1: Ah, 6-footer ka na rin noon. Okay, and then, kamusta yung tryout?
0: So, yun po, nagustuhan ko po yung mga first week. So, yung rowing, yung training site po namin nun sa Santa Ana pa, Manila.
1: Okay.
0: Tapos Rizal. Di pa po kami nagkalamay sa dam.
1: Anong meron sa Santa Ana? Meron ba dyang lake?
0: Pasig.
1: Pasig. Okay. Pasig River.
0: Pasig
1: okay.
0: River. Ayun po. Pala. After po noon, mga 1 or 2 weeks po kami or 1 month na, sinabi nila may competition daw yung Southeast Asian Championship. So, siyempre, sabi ko, okay yun, abroad.
1: Kasama ka kaagad?
0: Apo, nakasama ako tapos first time din po medal agad, gold medal agad yun.
1: Aba, so destined ka pala talaga na maging rower. Ilang buwan pa lang na nagtitraining, tapos Southeast Asian
0: Apo.
1: Championships na kaagad. Ilang buwan, coach?
0: Parang mga 2 months lang po na
1: Ang
0: na-compete
1: galing
0: ako.
1: naman. Oo. So, simula doon, ano ka na kaagad? Lightweight, doubles ka na kaagad.
0: Hindi po, apatan po, lightweight four. So,
1: Ah,
0: ayan.
1: lightweight fours.
0: Kaming dalawa po, Nestor Cordova, tsaka dalawang veterano po, si Joel Bagaspas, tsaka si Anthony, mga kasama.
1: Ba. At simula noon, yun na. The
0: Ayun na,
1: rest is
0: dire-diretso.
1: history.
0: Yes po.
1: Nagdire-diretso ko na talaga. Oo. So, gaano ba kahirap maging national rower? Kamusta ba yung mga training nyo noon? Tapos yun na nga, kapag pumupunta sa ibang bansa. Tapos syempre, yung family din, that time. And I'm sure, nagka-college ka pa noon. How young were you then, nung nag-umpisa sa rowing?
0: 18. 18.
1: 18! Napakabata. Okay. So, gaano kahirap ang mga training that time?
0: Actually, Ma'am Judith, no, lahat naman ay sports talaga, no?
1: Mahirap.
0: Mahirap. So, depende na lang how you take during training. Sabi nga nila, katulad ng rowing, from the longest year, yung training mo, napakahaba. Pero mag-race ka lang ng 7 minutes, 6 minutes.
1: Tama.
0: So, sobrang sa akin, no? No, talagang hirap. Tapos pag may family ka na, ito yung disiplina talaga, no, yung resilience mo. Talagang nasusukat. Siguro sa lahat ng sports, no, yung parang talaga yung discipline. Kasi nung time noon, may family na rin po ako, Ma'am Judith, no, maaga rin kasi ako nagka-family. Pero ayun, thanks for my family, no, sa wife ko na sobrang napakaano niya. Support, no, napaka-support niya. Kasi pag athlete ka, Ma'am Judith, napakaaga mo matulog. Minsan, magmo-mall kayo, sobrang pagod mo na, uupo ka lang.
1: Tama
0: Ganun.
1: ka.
0: Tapos, minsan pag may performance, sinasabi, ako, real ano talaga, no, para gusto ko talaga, relax lang, hindi napapagod, nasa bahay, nakahiga, kumakain, parang ganun. Kasi ayoko kasing bumaba or gusto ko ma-maintain yung performance ko. Ganun ako nung athlete. Opo.
1: Yes. Kapag
0: Ngayon,
1: may evaluation, ano. So, kumbaga, na-restrict yung family time mo, di ba? Kasi kung
0: yes.
1: gusto ng pamilya mag-enjoy, even nga sa mall, sabi mo, gusto ko muna lang maupo. Sige, sila lang papasyal dyan.
0: Totoo yan.
1: Naintindihan nyo ng family.
0: Yes,
1: Ilan
0: ma'am.
1: na naging anak mo, Alvin?
0: Bali, 4 po ngayon. 4.
1: 4. Okay, 4 yung mga kids. At syempre, malaking pasalamat sa pagiging national team member. Gano'n
0: Yes.
1: ba kakalaki din ang naging tulong? Kahit ba alam natin monthly allowance lang ang ating natatanggap sa pagiging national team member, pero papaano din ito natulungan ang pamilya?
0: Of course, Ma'am Judith, no, napakalaking bagay po ng rowing. Kasi secondly, kung di po sa rowing, siguro wala rin ako sa service, no, sa Philippine Air Force, kasi na-enlist din po ako dahil sa rowing. Kumbaga, talagang malaking ano po, malaking tulong po sa pamilya ko yun. Kasi kung ayun, so sobrang natulungan po yung pamilya ko sa rowing. So
1: So,
0: until now,
1: national team member ka, Alvin, and at the same time, naging enlisted personnel ka.
0: yes.
1: Ilang taon din ang serbisyo sa Philippine Air Force?
0: Yes po. Bali, 21 years po, Ma'am Judith, na nakapag-retire na rin po.
1: Talaga. So, dalawa yung sweldo mo, di ba? May allowance sa pagiging national team, may sweldo ka sa Philippine Air Force. So,
0: Yes po.
1: that's nice. Oo. So, maganda at salamat sa pagiging national athlete dahil yun ang naging daan din para mapunta dito sa pagiging isang enlisted personnel. So, base sa mga experiences mo, ano sa tingin mo ang naging daan para maging mahusay nga doon sa sport, naging medalist katulad mo sa Asian Games, sa SEA Games, at tumagal ng halos 2 dekada sa pagiging national rower?
0: Ano po, ayun, disiplina, no? Disiplina sa sarili. Tapos pagti-training ng mabuti. Usually yung pag sa sports ka talaga kailangan ikita mo pa yung parating ginagawa mo every day na training. Tapos maging aware ka sa performance mo na dapat hindi ka na-stuck. Kumbaga parang dapat may goal ka as a athlete, no? Kung nag-gold ka ng SEA Games, ano ba next to the SEA Games, ano ba next to the Asian Games. Although, mahirap na makuha kasi yan pag sa mga world champion. Totoo naman yan sa, pag sa sports ng rowing talagang ay, sabi nga nila, dadaan ka daw sa, ano, butas ng
1: Butas ng
0: karayom.
1: karayom. Kasi kaiba yung sport nyo eh. Mahusay dito yung sobrang tatangkad.
0: Yes, so, pa mga Europe.
1: Mga Europeans talaga itong sport na ito. Buti na lang na ngayon, di ba, nakakahabol tayo ng konti at kita mo, the past Olympic Games, meron mga
0: Yes.
1: nag-qualify,
0: Yes.
1: di ba? Krishna Parrish, Joanny Dalgaco, di ba? So, at least, andoon. Parang namang napakadisiplinado mo na coach, Alvin, ha? Kakaiba, hindi dumating sa panahon o nga sa pagkakataon na parang medyo ayaw mo na, napapagod ka na talaga. Gusto mo na one and training.
0: Sa ano po, sa pagkukoso, pagiging atit, actually parang ay na talaga yung ano ko, kumbaga ang beauty.
1: Yun
0: kumbaga
1: talaga.
0: parang
1: Gusto.
0: I want to help the young athlete, no? Na ma-share yung ano ko, yung knowledge ko about sa sports. Kasi ayun nga, may rowing ako, may volleyball ako, may basketball ako, may other sports ako, kumbaga. Kumbaga parang yung hindi man specific sports yung ano mo, kumbaga parang ano ba yung na-experience mo during time na na-athlete ka? Kumbaga parang, Ma'am Judith, sa tingin ko, no, yung pagiging coach, parang ayun na lang yung panghahawakan ko as a, yung experience, aside doon sa talent, sa pag-coach siguro. So, ayun. So, ang dami kong nasishare siguro.
1: Yes.
0: Pero sa
1: yes.
0: pagiging coach, ayoko po kasi yung sobrang higpit. No? Mahigpit ka in a way na kasi usually yung parang ayoko pa ulit-ulit na parang gagawin silang mga baby or bata na papagalitan. Tapos siguro gusto ko yung parang kung ano sinabi ko ay nang gagawin, kung ano yung mga rules and regulation, susundin lang. So, para mabalance din yung kung ano yung ano, kumbaga parang tawag dito, na nandoon pa rin no, yung usually parang pag sobrang higpit mo, parang ngayon, no? Parang iba na. Di katulad kasi namin nung araw.
1: Talaga mahigpit. Hindi magre-rebelde yung
0: talagang,
1: mga atleta, okay?
0: Military
1: style.
0: Style. Ngayon kasi kailangan may yung lab na nung pa rin yung
1: yes,
0: magiging...
1: Oo. Nag-iiba talaga yung panahon, ano? Coach
0: so,
1: Alvin.
0: Pag ginawa po natin yan, marami magre-rebelde. Marami iba yung tingin. Iba kasi nung panahon natin, Ma'am Judith, eh. Nung
1: yes.
0: panahon natin.
1: Yes, oo.
0: Talaga,
1: iba noon.
0: Pag sinabing, eto, diba? Eh ngayon, iba na yung approach pagdating sa coaching.
1: Yes. Buti ina-adapt mo rin yun. Coach Alvin, you kept on mentioning about yung physical conditioning. Ikaw din po ba ay kumuha ng course about conditioning? Kasi sa unang mga trabaho mo bilang coach, dun ka nakatutok sa physical conditioning.
0: With the help of ano po, mga sports science seminar ng ina-apply ng PSCNPOC. So, ang dami pong seminar that
1: natutunan.
0: Time.
1: Natutunan.
0: So, yun, mga iba.
1: Tapos through your experience, siguro,
0: yes.
1: pinagsama-sama. Oh, well, that's nice. So, at interesado ka sa aspect na yun, di ba?
0: Yes.
1: Hindi lang basta atleta na, oh, bahala na si PT, bahala na si coach
0: yes.
1: talaga na magtrabaho para sa'yo, kundi ikaw, inalam mo rin. And, kumbaga, nagagamit mo at the same time, natatransfer mo. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Lalo na ngayon, may mga atleta ka na. Okay, let's go back to your family. Ilan ang anak mo, Coach Alvin?
0: Four.
1: Apat.
0: Four.
1: Oo. Alam ko na several years ago, may pinagdaanan ng pamilya. Anak mo yung isang halos star player na ng University of Santo Tomas, di ba?
0: Hindi po. St. Edward School din po. Yung school ko po.
1: The St. Edward din siya. Okay. So, kahit pa paano ba, dugtong din naman yun sa sports, di ba? Dahil nasa sports yung anak mo na yun. Kamusta na kayo ngayon, yung pamilya? And then, kamusta rin yung kumbaga, pagtanggap nyo sa nangyari, di ba? Nagkasakit yung anak mo, no, nanganay niya. Para kahit pa paano din, alam mo naman, sa panahon din ngayon, iba-iba din yung mga challenges na dumarating, di ba? Sa bawat pamilya, may mga katulad ng naranasan mo. Please share konti. Tuwa patungkol po doon, Coach?
0: Yes po. Of course, hindi naman medyo. Talagang sobrang nakalungkot. Naka-down. Kasi
1: yes.
0: that time, pandemic pa. So, tapos, hindi biro yung sakit niya. So, cancer.
1: Cancer,
0: so, coming
1: okay.
0: To, so, ang daming
1: pinag... Pang ilan po yung anak ito?
0: Panganay po, panganay.
1: Panganay. Anong name?
0: Ivan Latrell ang posta ko. Si Ivan.
1: Ivan, okay. So nagkaroon po siya ng cancer tapos during
0: Yes.
1: pandemic pa. Akala ko po ano, parang gumaling na po.
0: Yes po, no, yung during is ano po, yung chemotherapy po niya, na ano po talaga. Kumbaga parang na treat naman. So, opo, na ilang chemo rin po yung ginawa sa kanya. Talagang nagano naman po yung sakit niya. Talagang di ka nga po umano eh. Di mo siya makikita or di mo siya mapapansin na may sakit siya. Kasi
1: Talaga.
0: nakakasama ko pa siya nagbabike. Kung saan sa
1: Nagbabike, into biking din siya.
0: Kasi nung pandemic ay lang po talagang source of support
1: Libangan,
0: eh.
1: yes,
0: Ang
1: oo.
0: libangan. So,
1: Talaga,
0: saan-saan po
1: oo.
0: kami nagbabike. Tapos nakikita po namin yung malaking improvement. Pero dahil nga po, sabi nila, is cancer is napaka tried door. So, bumalik po.
1: Yes. Gaano, ilang taon lang po nung nawala si Ivan? How
0: Seven.
1: young?
0: 19.
1: 19 years old, ano, napakabata. Oo, pero at least ilang taon na rin po yung nakaraan and I'm sure natanggap na ng family niyo ngayon, 'di ba? So the rest, meron pa po kayong ano, ibang anak na involved din sa sports kasi ikaw national athlete ka, may nagmana ba at pwede pa bang sumunod sa yapak ni Coach
0: Yes.
1: Alvin?
0: Yes po. Halos lahat ko pong anak is mahilig sa ano, no?
1: Sa sports?
0: Sa sports. Yung pangalawa ko po si Yekaterina. Ngayon is ano na po, fourth year college na po. Nagme-Mentec po siya sa De La Salle Science Cell. So, nagpo-football po yun.
1: No
0: Ayun po yung ano niya,
1: football, okay.
0: football. Ayun po yung, pero ano lang po, mga sports pests, mga ganyan. Hindi po siya talaga
1: Ang
0: nag
1: national team.
0: hindi na po siya kasi nahihirapan siya
1: Okay.
0: sa pag-aaral. Kasi na, ano po siya, scholar po siya ng sa school.
1: Okay. And then yung
0: Tapos,
1: sumunod.
0: yung pangatlo po, si Joseph Lucas. Siya po yung sumunod sa yapak ng kuya niya. Na player po namin ngayon, na grade 11, na basketball player po, na scholar po ng St. Edward. So,
1: Wow.
0: yung halos sa laki ko na rin po.
1: Wow.
0: Yung bunso ko naman po, grade 4, ang daming sports. Ang daming ginagawa, basketball, volleyball. So, mahilig siya. Kaya yung bahay namin, ang daming bola. May volleyball, may football, may
1: Yes.
0: basketball, may badminton.
1: Talaga lang ano. Eh, di, syempre, ang saya kasi these days, ibang klase ang nagagawa ng sports, di ba, sa
0: Yes.
1: mga kabataan. Alam mo, yung to fight depression, di ba, tapos yung iba pa, kaysa yung nakaupo lang, kung ano nung nilalaro, di ba, at least to talagang physical yung mga activities na kanilang kinakahaligan at yung sport. And syempre, mana sa'yo, di ba, Coach Alvin. Ang mami hindi involved sa sports?
0: Ano po, mahilig din po siya nung college po niya, nagba-volleyball din po siya.
1: Kaya naman
0: Ayun,
1: pala.
0: badminton, ayun po yung mga hilig niya.
1: Yes, okay. So Coach Alvin, ano pa ang gusto mong gawin o gusto mong ma-achieve sa pagiging isang coach, lalo na sa Philippine rowing team natin? At ganoon na rin dito sa school, kung saan ikaw ay isang sports moderator, St. Edward School.
0: So, yun, siyempre, sa rowing muna po tayo. No? So,
1: Yes.
0: gusto ko po talaga ma-break din yung years sa pagdating sa Asian Games. Although, alam naman po natin yung SEA Games is kaya naman po talaga natin makuha ng medal. Yung the next po doon is Asian Games. Gusto ko po matulungan yung rowing. No? Gusto ko po matulungan yung mga coaches, yung mga athlete ng rowing na may share ko po yung knowledge ko about mga previous competition or previous experience, no? Na gusto ko, ayun, ma-break po yung 2002 Asian Games bronze medal, no? So ngayon, eksakto, next year, so Asian Games, so. So
1: Nagoya ka
0: pagdating
1: na.
0: na, yes po. So pagdating naman po yan sa school po namin, to develop, no, the next level na, ayun, na makarating sa UAAP,
1: Tama.
0: makarating din sa mga Philippine team. So actually very proud to say, no, yung sa school namin na-produce na po ng mga magagaling na player yan sa UAAP.
1: Talaga.
0: Kung
1: Napunta na sa
0: yes
1: UAAP.
0: po, kung
1: Opo.
0: ewan ko po kung familiar po kayo sa name na si Remogat, Trey Remogat sa UP, na
1: Wow.
0: dating UA na sa UP. So
1: Wow.
0: si
1: Nanggaling
0: Luis,
1: yun sa St. Edward.
0: yes po, high school.
1: Wow.
0: Si
1: Wow.
0: Luis Pablo from St. Edward, from our elementary palarong pambansa gold medalist na nag-aral din sa amin noong high school. Ngayon po nag Saint Vin ah, nag Lasal, tapos ngayon po nasa Lasal ano na po siya, Manila.
1: Wow,
0: Tapos yung
1: okay.
0: volleyball player na po namin si Osis, Francis Osis, ngayon nasa UST. Sila
1: Ang
0: po yung,
1: galing naman. Congratulations.
0: Ayun po,
1: Unti-unti.
0: proud to say, ayun po, yung gusto po madagdagan po.
1: Mabahagi ka.
0: Kasi po mahirap po talaga, no, Ma'am Judith, na yung mga athlete magtuloy sa college, bihira
1: Yes.
0: lang yan. Kukunti lang yung nagtutuloy. Iba dyan nag-aaral na lang. Iba dyan
1: Yes.
0: magkatrabaho. Pero yung i-continue nila yung pagiging athlete nila, bihira. Pero proud to say, no, yung St. Edward School na nakaproduce din kahit papano na
1: Yes.
0: na mga magagaling na athlete.
1: Yeah. This early congratulations and keep
0: Thank you.
1: up the good work. Marami tayong makikita pa. At balitaan mo kami sa tuwi na may gagraduate ng St. Edward, makukuha ng ibang mga kuponan. Pride din niyo
0: Yes.
1: yon, di ba? Look
0: Yes
1: at
0: po.
1: these players, nasa UP, nasa UST. At yun na nga, produkto yon ni Coach Alvin at ng school na St. Edward. Okay, message na lang. Sigurado, pasasalamat sa lahat ng mga taong naging kaparte ng iyong pagiging national rower, di ba? Nung pagpanalo mo sa SEA Games, pagpanalo mo sa Asian Games.
0: Siyempre po, una, siyempre, maraming salamat po sa Philippine Sports Commission, no? Sa Philippine Olympic Committee, yan. Sila po talaga eh, yung mga tatay at nanay namin dyan, pagdating dyan sa sports. Siyempre po sa mga coaches na mga coaches ng rowing, sa admin, sa president namin, no? Si, ngayon po kasi si yung president namin, si chairman na ngayon. Sir Patrick, no? Sir Patrick, thank you. Tapos sa mga coaches namin na nagtitiwala, no, na nagbigay ng opportunity. So, alam niyo na 'yon, no, nag-opportunity sa akin sa Secretary General na akin, namin na nagtitiwala din sa akin na kinuha ko as a coaching staff coach. Ganyan din sa mga sponsor po pala ng rowing, no, sa MVP, MVP. Yan sa Pitpad. So, marami pong sponsor, no. Maynila, Smart. So, ayun. Maraming salamat po. Siyempre sa pamilya ko, no? So, until now talagang todo support sila sa akin pagdating sa career ko. Sa mga anak ko, sa asawa ko. Ayan. Maraming salamat po.
1: Ang pangalan ni Mrs.?
0: Karen po. Karen.
1: Karen.
0: Ako po.
1: Ayan.
0: Karen.
1: Ayan.
0: Siyempre, ma'am, sa inyo, kundi dahil sa inyo rin. So, wala rin ganito.
1: Salamat po at nakakatuwa na balikan ang mga kumbaga victorious years, 'di ba, ng isang atleta at naikwento niyo sa amin at tunay namang appreciated 'yan. Kami din nagpapasalamat sa serbisyo mo bilang national athlete at sa karangalan na binigay mo po sa ating bayan sa Team Philippines, and hindi pa natatapos dahil kabahagi ka pa rin dahil nasa national team coaching staff ka po at syempre pa dito sa sub-eskwelahan na naguhubog din ng mga future, sabihin natin, sports heroes ng Team Philippines. Keep us posted. Mabuhay po and hanggang sa sunod. Si Alvin Amposta, ang ating datihang national rower, Southeast Asian Games gold medalist, and of course, 2002 Busan Asian Games bronze medal winner. Salamat po!
0: Thank you, Ma'am Judith.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan.
7: For the first time, the Atlanta Saints have won their first
8: straight away. Shawnee Davis.
6: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
9: bawal ang pikon.
6: Bawal ang pikon.
10: Sports lang.
6: Sasargo na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
11: Nang magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, pag Sabado, wala naman po tayong ibang pinag-uusapan dito kundi pure boxing lang po. Kasapagkat ang Esport Lang ay pang-boxing lamang. Sa aking mga kababayan din sa Karamuang Kamarinisur, Diyos maray na hapon sa Indunga Boss. Arroyo Bat 71, magandang hapon sa inyo. Edses 67, sa aking mga kaklase nung high school, Rizal Buendia na nandyan po sa London, England. Siyempre ang aking classmate sa PUP, Zarina Ann Flores Buenaventura na nandyan naman sa Calgary, Canada. Ang aking classmate rin na sa PUP pa rin, si Alea Kasahe na nandiyan naman po sa United Arab Emirates. Ang aking pamangkin na si Cheryl Palaya na nandiyan naman po sa Doha, Qatar. At yung father niya nandiyan naman sa Laguna, sa San Pedro to be particular, Elmer palaya. Ang aking mga classmates sa iba't ibang panig na mundo, Minerva Vasquez sa Oslo, Norway, Ayla Valencio nandiyan po sa Hungary naman, at ang aking mga pinsan na nandiyan sa West Coast, the Rumor family, the Matias family, Rosal family, and the Flores family. Sa aking mga listeners, sanan, dyan lang po kayo, umupo lang po kayo at makinig sa ating mga i-discuss ngayong hapong ito. Umpisa na po natin para maging mas maganda ang ating talakayan at medyo mas mainit ng konti. Alam po ninyo, ayoko man umpisahan sa hindi maganda yung programa ko. Pero katatapos lang po ng laban ng ating undefeated dati na boxer, walang iba kundi si Kenneth Liober. Natalo po siya kay Michael Angeletti. Napanood halos po namin ang head ng tinatawag natin na Masters Control, walang iba kundi si Engineer Winston, yung laban. At habang naglalaban, medyo ina-analyze po namin yung laban. Nakakalungkot po kasi syempre, we expect na yung kanyang strength and conditioning coach talagang nag-prepare na maigi ng program para sa laban na ito. Pero mukhang hindi nakaprepara. With due respect to Alex Ariza, bakit ko nasabing hindi nakaprepara? Kasi dapat ang preparation mo ay dapat nasa saad yon, doon sa klase ng opponent. Yung opponent niya mala, hindi lang magamit masyado ng shoulder roll, no? Pero mala, ano eh, mala Floyd Mayweather. So, medyo slick, medyo madulas. Maraming bumato. So, dapat yon ang prepare ni Alex Ariza. Ay talaga naman para sa ganon. Pangmahabaan, hindi yung medyo on the last couple of rounds, medyo hindi maganda yung performance, lalo na yung last six rounds. I think, doon sa last six rounds, kung hindi po tayo nagkakamali, nakadalawa lang po yata si Luber ng round. According to my analysis, base doon sa aking pagdalo sa tinatawag na seminar, doon sa refreshing course ng APRO, no, yung Association ng Philippine Professional Boxing Ring Official, doon sa criteria papaano dapat manalo o bigyan ng panalo sa isang round ang isang boxer. Mukhang hindi ganun yung ano yung preparasyon na ine-expect ko. Dahil ganun ang sistema ng kalaban, dapat maganda ang preparasyon mo dyan. More siguro on coming in with a barrage of punches. Ganun ko ina-expect kasi ma-slick eh. Hindi ka makakapasok, so kailangan i-corner mo yan. So kailangan mahaba at matindi yung tinatawag na tindi ng preparasyon on the stamina. Pero hindi, siguro nahirate. Kasi alam naman natin na every now and then, puro maiksi yung laban ni Liober. It's telling its toll on Liober. Sa akin, it's a good fight for Liober kasi talaga naman kahit na hirap siya, talaga naman lumalaban.

It is according to the movements of your opponent, hindi yung movements mo. Kumbaga, preparahan mo siya. Ano ba dapat na gawin ng isang kagaya ni Liuber pag ganyan ang kalaban? Kasi hindi na po yan yung easy take. Kasi undefeated rin po si ano eh, si Michael Angeletti. Wala pa pong talo. Halos pareho lang halos yung knockout. Mas marami lang knockout si Liuber pero undefeated. So ibig sabihin, equal footing yan. The chances of winning on both sides is 50-50. So, pag 50-50, dapat paghandaan mo mabuti yan. All aspect ng tinatawag natin na boxing preparation. Hindi lang yan psychological, physical. Pagdating sa physical, saan dapat tayong pumuno? Saan natin dapat punuin yung ating preparasyon pag ganyan ang kalaban? Ngayon, kung in fighting, pwede yun yung sistema ni Liuber. Pero pag long distance na bumabato-bato lang, tapos ang bilis pa, no? Anong preparasyon? Yun yung dapat na ginawa na maigi ng preparasyon ng ating magaling na strength and conditioning coach na si Alex Ariza. At syempre, yung coach niya mismo ni Liuber, parang ang preparasyon na ginawa ng coach niya is yung pang maiksian lang. Kung papansinin nyo maigi, makikita nyo kagad na ang lahat ng punteriya at suntok ni Liuber, puro sa mukha. Hindi po pwede yun eh. Dapat nakaset up lahat. Eh, pag puro sa mukha ka, expected na ng kalaban mo yon. Pero kung nakaset up yan, halimbawa, bumubomba ka muna sa bodega, which is yun yung tinuturo ni Jerry. No? Siyempre, well-experienced si Jerry. Former 2-division world champion yan. Dapat, mga tipong ganun, yung preparasyon niya na pag dumikit, banat sa baba, bago aakyat. Eh yun, puro mukha. Pag ganun ang preparasyon mo, yung kalaban mo, wala nang ano yan, wala nang pinoproblema yan. Dahil, uy, teka muna, one system lang yung ginagawa niya sa akin. So, basang-basa ko na. At yan ay isa sa dapat na kumbaga baguhin. Kung gusto ni Kenneth Liuber na may marating, dapat baguhin niya yung mga sistema na nakita doon sa laban niya ngayon. Kung galing, hindi mo pwede rin tawaran dahil talaga nagpapatama na magaganda eh. Pero hindi ka pwedeng umasa sa one punch knockout. Hindi pwede yan, lalo na sa tinatawag natin mataas na level ng pakikipaglaban. Unless mala Mike Tyson ka, mala George Foreman ka nung araw, Roberto Duran, at kung sino-sino pa na malalakas na mga boxer na pag tumama, tapos na kwentuhan. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun kalakas. So, bakit puro mukha na lang yung tinatarget? Nalulungkot po ako kasi parang one pattern lang yung pinakita niya all the way dun sa laban na yun. Puro mukha. Hindi po makakarating kung saan ang isang magaling na kagaya ni Liuber kung hindi po siya mahusay na mag-strategize. Dapat, ano yan eh, plan A, first 3 rounds. Plan B, next 3 rounds. Plan C, next 3 rounds. At plan D, dapat ganun po. Dapat yung tinatawag na naka-quadrant. Kasi 12 rounds. Dapat naka-quadrant po yan. Yung preparasyon mo dyan. Hindi po pwede from the start hanggang sa dulo, ganun na lang ng ganun. E di basang-basa ka ng kalaban mo, e di wala na siya problema sa'yo. Dapat along the way, namumroblema siya sa'yo. Pero syempre, nangyari na. Natalo po ang ating undefeated na si Kenneth Liuber. So, saan mag-uumpisa ulit yan? Paano mag-uumpisa ulit yan? So, a lot of preparation again.

0: coming from scratch. Kasi ganun po mga, ano, mga boxer. Once na natalo, you start from the scratch. You need 3, maybe 4, maybe 5 convincing win to get back on your track. Ganun po yan. Iba po ang mundo ng boxing kumpara sa ordinary. Ang mundo ng boxing, kailangan po ninyo talaga dyan ng isang matinding pagbabalik. The comeback trail. At yun dapat ang matutunan. Psychologically, kailangan yan ni Liubert. Kasi natalo siya eh. Siyempre, yung preparasyon ng mind mo na, ah, kaya ko kalaban ko, nananalo ako lagi, very complacent, hindi po pwede na yan ganyan. Siguro doon sa mga previous sa kalaban niya dahil in fighter, no, kanya madali niya napapatulog. Pero pag ang kalaban mo, stylish, magalaw, may suntok rin, hindi ka pwede ano, dapat may pang-adjust ka dyan. At yun na napansin natin, mukhang hindi nakaprepara yung Kenneth Liubert sa ganong uri ng kalaban. So, much more kung mga world champion caliber na yan. Hindi pa, ano, although wala pa talo, pero hindi pa world champion caliber sa tingin ko. Hindi pa ganong kagaling yung Michael Angeletti. E paano pag magaling na yung kalaban mo? Yan ang tanong. Take it away, engineer.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam mo ba? Ang heat index ay sukatan ng nararamdamang init ng katawan kapag pinagsama ang temperatura ng hangin at halumigmig o humidity. Ibig sabihin, mas mainit ang pakiramdam kaysa sa aktwal na temperatura kapag mataas ang humidity dahil hindi agad makakapagsingaw ang pawis sa balat. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang mataas na heat index ay maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke kapag hindi agad ito naagapan. Sa Pilipinas, karaniwang tumataas ang heat index tuwing tag-init at lalo pang tumitindi sa panahon ng El Nino. Mahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig, pag-iwas sa direktang sikat ng araw, at pagsusuot ng magagaan na damit upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init sa kalusugan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Mga teammates, line up na!
7: Line up na!
6: Game na!
7: Game na!
6: Is Sports Land sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
0: Magandang hapon po muli. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating guest ngayong hapong ito. Walang iba kundi ang magaling, mahusay na referee na judge pa ng APRO. Walang iba kundi si Sir Elmer Costillas. Magandang hapon, Sir.
8: Magandang hapon din po sa inyo, Sir Romuel, at sa lahat na taga-subaybay po sa iyong programa ngayong hapon po. Maraming salamat po sa pag-imbita.
0: Maraming salamat rin at pinagbigyan mo ang aking imbitasyon para magkakwentuhan naman tayo. Hindi naman actually talaga interview. It's more on mga cordial kwentuhan on air. Balitaan mo naman ako kasi katatapos lang ng IBF convention dyan sa Vietnam. Ano ba ang naging resulta ng convention dyan ng IBF sa Vietnam, Sir Elmer?
8: Yes po, sir. Totoo po yung sinasabi mo. Natapos lang po last week, May 24 to 28 doon po sa Vietnam. Sa Vietnam po ginanap po yung 41st annual convention po ng IBF. So, marami po kaming mga Pinoy delegates na nagpunta po doon, mga ring officials, may mga boxers, saka mga trainer, para pag-attend po ng naturang convention po.
0: First and foremost, ano po yung pinaka bago o kumbaga dapat na i-implementa na mga siguro ruling or what? Ano ba ang napag-usapan dyan? Iba to muna naman sa amin.
8: So based po sa natutunan po namin doon sa mga seminars during convention po, Sir Romuel, so medyo may konting kaparehas lang naman din po sa mga refresher course dito sa atin po sa Pilipinas. Like sa ginawa natin sa Abro na kala na refresher course. Pero may mga nadagdag pa pong mga, kumbaga, mga lesson po na natutunan po namin doon during the convention. Like sa scoring, so mostly pagtapos po yung rounds, ang kadalasan pong i-assist sa isang judge is the winner is 10 and the loser will be 9 points or 8 kung may mga knockdowns o ganon. Pero doon po sa during the IBF convention, so pinupuin po doon kung halimbawa 10-9 ang score sa isang round, pina-identify po sa amin during convention kung yung 10-9 na panalo is a close round, moderate round o decisive round. So doon po malalaman kung gaano po kabigat yung pagkapanalo sa isang boxer sa isang round. So yun po ang kaibahan na nadagdag po sa amin na kaalaman during the IBF convention. Pala po sa akin during the refresher course sa during the bro.
0: Gusto ko yun.
8: Nastimara po tayo nag-attend.
0: Sir Elmer, gusto ko yung improvement o innovation ng IBF. Pero para, kasi mahirap natin i-qualify o i-quantify pag sinasabing this 10-9 is close, this is dominant o yung mga ganon. Siguro much more clearer, much more clearer kung gagamit na tayo nung tinatawag na point system. Halimbawa, instead na 10-9, no, na diretso, baka pwede natin gawin 10 kontra 9.5, 9.8, 9.6. Mga tipong ganon. Para klaro. Kasi hindi mo pwede i-qualify.
8: Opo.
0: Hindi mo pwede i-qualify. Halimbawa, dominant. So, yung 10-9 dominant.
8: Kaso sa general rules po talaga ng yung professional boxing, lalo na sa mga four major boxing bodies like the WBC, WBA, WBO, and the IBF. So ganun pa rin po ang sa scoring natin. Either close round, moderate round, or decisive round, still a 10-9 score pa rin ang natin. Oh. Ang kasi sa among four major boxing bodies, ang pagkakaalam ko, yung WBC lang ang nakalagay sa scorecards nila. Sa official scorecard sila na may gano'n na
0: 9.8
8: gano'n. Close round, moderate round, Pero sa ibang sanctioning bodies, wala pa po yun. So malay natin sa mga susunod na mga panahon, baka gagaya na rin po yung tatlong boxing bodies sa WBC.
0: Oh, kasi maganda yung... Sir Elmer, I appreciate that very much kasi innovation yan eh. Pero dapat much more precise tayo kasi hindi natin pwede qualify. Halimbawa, sinabi lang 10-9, dominant. No? So, anong klaseng yes. domination yon? Pero kung ilalagay mo, halimbawa, 10-9, 10 to 9.8, kita mo yung yung very closeness na almost 10 point. Parang 10-10 na yun halos eh. ang score na yun.
8: Yes,
0: po. At the same time, pag itinali mo yan, makikita mo pa rin yung diferensya. So, there won't be any more what we call draws. Kasi ayaw naman ng mga world boxing bodies, di ba, Coach Elmer, ng 10-10 o 9-9. Ayaw nila ng ganyan eh. So, you have to decide.
8: Yes, po.
0: You have to decide whether it's a 10-9 or para walang 9-9 o 10-10. So para ma...
8: Yes, pero so para ngayon po, ganun pa rin po ang ano natin. Ganun pa rin po ang talagang mangyayari sa scoring sa professional boxing. Still, ganun pa rin po. T9, whether gano'ng karami yung binitawang suntok basta panalo yung isang boxer sa naturang round, so still T9 pa rin ang ano natin po.
0: Pero mabuti na rin yan, at least slowly but surely, no? Kasi masyado na matagal yung 10-9, 10-9.
8: Yes, yan. Po, yes po.
0: It's been since 1920s. Ganun na yung scoring, 10 point na.
8: Ganun na.
0: Oo. So, I mean, it's about time na isindan taon na eh. Do you mean
8: yes,
0: walang walang changes? Eh, lalo na ngayon, digitalized na tayo. So, kitang-kita mo ngayon pag naka-digital na yan. Ang IBF, baka gaya rin ng WBC na at the fourth round and the eighth round, dinideclare nila kung sino yung lamang.
8: Yung tinatawag natin na is open scoring po, sir.
0: Yes.
8: Na every four rounds, binabanggit po yung sinong lamang sa ano. So far sa ngayon, wala pa po yung every time na may laban po yung IBF, hindi pa po ginawa yung ganong ano, sir, na like sa WBC na open scoring po sila.
0: What?
8: Sa ngayon, baka, kasi nabanggit na po during seminar sa judges na yung pag-classify sa moderate, close, o ano, yung decisive. So, malay natin, baka isa na rin yun sa mga gagawin po nila in the future po siguro, like sa WBC na magiging open scoring po siguro. Baka isa na po yun sa mga plano po nila.
0: Yung ano kasi, according do sa tinatawag na quantifying things, ano, sabi mo yung close at saka yung close fight at saka yung decisive, di ba? Sabi mo, how do you separate? Kasi halos pareho na yun eh. How will you separate na yan ay close at yung decisive?
8: Well, so pagdating naman sa close round, yung halos medyo either way po yun, yun ang matatawag natin na close round, na either way, kahit sino pwedeng manalo,
0: uh-huh.
8: So yun ang close.
0: Uh-huh.
8: Pagdating naman sa moderate, yung isang boxer na medyo lamang siya pero hindi naman gaano ka dominated. So yun ang pag-separate sa close at saka sa moderate. Pagdating naman sa decisive, yung sobrang dominant na po niya, talagang kahit hindi na po natin gagamitin yung other three factors in scoring, like diba number one po natin babasihan, clear punches.
0: Yeah.
8: Clear punches connected. So kahit hindi natin babasihan yung effective aggressiveness, defense, saka yung ring generalship, doon pa lang sa first criteria, talagang kuha na po niya.
0: Mm.
8: Talagang very dominant, one-sided po. Yun ang ano, pag-differentiate po sa
0: decisive. Saka yung close.
8: Moderate. Close.
0: Ayun.
8: Yes pa.
0: Kasi kanya natin napapag-usapan yan kasi hindi na po panahon na gagamitin pa rin natin, although ginagamit pa rin, sabi mo nga eh, yung mga normal na scoring at 10-9, ano. It's about time siguro na hindi lang, what do you call this, siguro yung last two rounds or last three rounds, baka pwedeng itago. Pero mas maganda siguro kung, sa tingin niyo ha, mas maganda ba na per round makita ng tao na kung sino yung lamang para nakakapag-prepare yung both sides ng mga camp o yung coaches sa paglalaban. How do you see that kind of idea?
8: Medyo ganun po, sir. Kasi sa WBC, ganun po ang ginagawa nila. Di ba, open scoring mo sila. So, after four rounds, pag narinig po yung score ng ganun na sa kabilang kampo na medyo baka ano tayo behind tayo sa score, so gagawa tayo ng adjustment para makahabol tayo. So malaking tulong din po yon, sir, na early part pa lang sa laban medyo ano aware na po sila sa ano sa sitwasyon ng score, sa score po nila. So malaking tulong din po sa kanila yon na makapag-adjust sila ng early, hindi yung
0: nanguhula.
8: Kita pa yung matapos yung laban na parang ano,
0: nanguhula ka na lang ganoon.
8: Talaga pala, oh, ano pala, leading ba sila o naghahabol ba sila? Yeah. So malaking tulong din po yung ganung open scoring po.
0: Yeah. Siguro yung open scoring will somehow teach them what to do. Pero mas maganda siguro kung direkta na ituturo doon mismo sa camp nung let's say boxing gym or boxing club, whatever, yung how the referee and the judges sees the fight, dapat naintindihan nila. So kahit na walang what we call this, walang decision coming from the judges, you know, halimbawa wala, kunyari kagaya nung tatlo, wala naman WBC lang meron na open scoring. Pero pag alam nila yung tinatawag na criteria, talagang naka-embed sa mind ng boxer, naka-embed sa mind ng coaches, as well as siguro yung trainer, no? Alam na nila na, oops, lugi tayo, nakakatatlong round na sila. Kasi mababasa mo eh. Kasi sa criteria, as far as I understand, because I was able to attend yung refresher course ninyo, dapat talagang importante to deliver that kind of education dun sa kampo. Kasi umaangal sila kasi hindi nila alam yung ini-indicate na criteria. At yun yung tinitingnan ko para hindi sila umaangal. Kasi alam na nila How do you see that?
8: Yes, sir. So, ang totoo po yung sinasabi mo, sir, na dapat aware din po sila, lalo na po yung mga coaches, mga boxers. So, in-encourage, kaya nga in-encourage during mga refresher course mention na hindi lang ring official. Like tulad nyo sa IBF. Hindi lang puro judges ang nag-a-attend po doon, sir. May nag-a-attend po yung mga trainer, mga boxers, yung mga matchmaker. Nag-a-attend din po sila doon kasi hindi naman po talaga exclusively para lang sa mga ring officials or mga judges. Open po yun sa mga ibang mga ano po sa boxing para ma-aware din po sila na ganun po pala ang babasihan sa during sa judging ng mga ring officials. So like sa atin po dito, yung nangyari sa outdoor refresher, so open po yun. Kung may gusto pong mag-attend po noon ng mga halimbawa boxers o trainers, open po yun para at least aware din po sila. Ganun po yun dapat.
0: Yeah. Tama ka doon. Kasi I am very particular sa re-education, not only ng mga boxers, coaches, trainers, but most of all, alam mo kung ano, yung boxing fans. Wala kasi alam yung mga boxing fans regarding how they qualify, yung kagaya ninyong judges at saka referee, how do they qualify? Or ano yung mga criteria na para ito maliwanag sa sikat ng araw, ito panalo? Hindi na ko-questionin. Kasi yung mga boxing fans natin do not know. Honestly speaking, siguro mataas na yung 1%.
8: Totoo po yun, sir. Pagdating po sa social media, malakas po sila mag-bash. Pero totoo naman ang totoo naman po talaga, hindi pa, like nung hindi pa po ako naging ring officials, ano pa lang ko, yung normal na boxing fan. So ganun din po ako na, ano ba yun, mali yung
0: yes.
8: Once nung napasok ako sa pagiging ring officials, sabi ko sa sarili ko, dami ko pa palang bigas kakainin.
0: Exactly.
8: Dami ko pa palang dapat matutunan para magsabi tayo ng ganun na mali yung ganun, tama to ganito. So doon sa pagiging ring officials, ang dami kasi pagdadaanan, mag-undergo ng mga seminars. Doon mo talaga malalaman na yan pala ang mga dapat na mga criteria basihan sa pag-score ng isang professional boxing po.
0: Exactly. At yan yung isang sa mga aim ko. na talagang i-re-educate, learn more about boxing. Hindi yung nanalo si Pedro K1, knockout si Pedro K1. That's so superficial sa tingin ko. At walang natututunan ang mga boxing fans, boxing aficionados tungkol sa ano, sa sistema. Even yung ano, yung so-called yung mga tinatawag natin trainers, coaches. Ila, sa palagay mo bilang isang judge at saka referee, gaano ka o ano ang porsyento na nauunawaan nila yung sistema na ginagamit ninyong criteria?
8: So sa assessment ko lang po, Sir Romuel, yung iba po kasi yung field ng ring officials, iba po yung field ng boxers or trainers. So yes, kadalasan yung mga trainers natin, dating former boxers po yun, di ba?
0: Exactly.
8: So sa kanila naman, yung sa kanila, focus lang po sila sa training nila, yung how the way lumaban sila, sumuntok, strategies, ganun-ganun. Pero the way of learning the or knowing the criteria of how to score the professional boxing, so I'm sure hindi po gano sila ka ganun ka alam nila na ganun po ang mga criteria, kasi iba po yung field na pinofocus po nila eh. Sa ring officials naman, nakafocus po talaga sa doon mismo sa criteria. So kaya medyo makikita natin sa isang boxing event, minsan may nakipagdalo ng mga trainer sa referee, sa judges.
0: Yes.
8: Kasi hindi nila ano eh, hindi nila talaga alam yung tunay o whole na basihan sa pag-i-score o pag-re-referee ng isang ring officials.
0: Yeah.
8: Yun lang po ang medyo kulang po talaga sa mga trainers o mga boxers. Kaya minsan may mga nangyayaring mga ganun po minsan sa event po natin.
0: Yeah. Kanyang isa sa what we call this proposal, suggestion ko sa APBRO is that pumunta kayo kahit na isa lang o dalawa, isang judge, isang referee na doon sa mga boxing gym, lalo na yung active na boxing gym, yung may mga panlaban, no? Na ituro
8: yes,
0: yun
8: po, yes, po.
0: Precisely the criteria on how to judge the fight. Para hindi na sila, kumaga, ay, naku, delikado na. First round pala, makikita na nila kaagad yun eh.
8: Yes.
0: Kasi well-educated sila. And yun ang kailangan natin right now. Bilang, sabi nga eh, makatulong man lang. Lalo na kagaya ko na broadcaster at what do you call this? Commentator. Kasi commentator ang category ko, quote-unquote eh. So,
8: yes,
0: yun
8: po
0: yung pwede natin na gamitin na sistema para mas mapaganda, mas maging well-educated yung kampo mismo. Yung kampo eh, yun ang kailangan na re-educate natin eh. Yung kampo mismo para alam nila na hindi na sila aangal-angal pa. Normal yun eh. Na, teka, hindi.
8: Yes,
0: bias yan. Karamihan yan. Sigurado bias. Hindi, panalo dapat kami sa round na yan. Pero dahil hindi nila alam yung criteria, so, yung biasness nila, yun yung mananaig. Yung sistema na sinasabi natin na i-educate sila, yun ang bubura dun sa biasness nila. Ay, naku, mali pala yung ano namin. So, natututunan nila. At yun ay nakakahawa. Ibig sabihin, hindi lang
8: yes,
0: si Pedro ang matututo, no, yung isang boxer, kundi lahat ng mga boxer, lahat ng mga trainers na nandun sa boxing gym na yon, boxing club. Kanya, siguro gawin ninyong one of the objective this year, no, may anim na buwan pa naman, no, na i-train yung mga ano, mga specific na mga what we call this boxing, lalo na yung active boxing gyms at saka club, na turuan nila yung mga so-called trainers nila sa mga ganyang bagay. Ano pa?
8: So far po, sir, yung ginagawa po namin sa ngayon, hindi pa po sa ano, nangyari na po to, nagawa na po namin sa mga grassroots, like sa mga amateur.
0: Ah, sa amateur.
8: Kasi rin pa yung mga amateur fights na nag-ano po sa amin, doon pinapaliwanag na po namin. At sa early pa lang sa stage sa career po nila, maintindihan na po nila na ito po pala ang criteria sa pag-score na dapat po namin gawin during the fight. So doon, pinapaliwanag naman na ito dapat ang basihan sa pag-i-score ng isang judges. Yung referee, ito ang gusto ng referee lang nangyari sa inyo during the fight. Ano ang pwede, ano ang bawal. So ginagawa na po namin during sa mga ano, yung mga may na bibisita po kaming mga gym na nagpapa-tournament po ng mga amateur events. Mm-hmm. So ginagawa na po namin yung ganun na pinapaliwanag po namin sa kanila yung ganung mga sistema para aware na po sila na ganito po pala.
0: Yeah. Mas maganda kasi
8: pero
0: yan.
8: Pero during sa mga professional, sa mga boxing, like sa mga malalaking gym, so hindi pa po natin nagawa yung
0: siguro
8: pa po.
0: Siguro it's about time, ano? Kasi lalo na yung mga malalaking boxing gym, kasi sila yung madalas sa hindi na nagpapadala ng mga laban. Hindi lang sa local,
8: yes,
0: kundi pati sa international. So, para hindi naman sila nangangapa, kasi tingin ko ganun eh. Kanya nagkakaroon ng biases sa mga pahayag nila. Kasi wala silang basis eh. Hindi sila na-educate. Hindi sila tinuturuan nung how to evaluate such round per round basis. Kasi di ba yun yung sinasabi? Round per round basis. You don't care about the past,
8: yes,
0: you only focus on the present round.
8: Oh, ganun po talaga ang scoring ng professional. Every round po yung scoring. After you score the first round, forget it. Pagdating sa second round, iba na naman po yun. Focus ka na naman po doon. Pagdating ng third round, ganun din po. Kalimutan mo yung nakalipas sa dalawang round. Focus ka na naman sa naturang third round. So ganun po yun ang scoring ng ano. Para hindi ka ma-influence yung score mo sa previous round. So kailangan focus ka lang sa present round kung saan ka round na ka ano. So ganun po yun ang sistema ng scoring po ng professional boxing po.
0: Sir Elmer, how do you prepare yourself to be a referee or to be a judge? Paano mo piniprepara nyo? Umpisa natin kung gusto mo sa referee. How do you prepare being a referee?
8: So magandang tanong po yan, Sir Romuel. So talagang may mga preparation po talaga kaming mga ring officials. Kadalasan mayroon ng kanya-kanyang preparation. Pero sa akin po, ito po yung preparation ko. During, kung may alibawa, 1 week before the assignment, ang preparation kong ginagawa sa judging, palagi akong nagpa-practice. Palagi akong nagpa-practice sa mga video sa YouTube, yung mga preview, mga fights. Marami na mga fights makikita po tayo sa YouTube.
0: Mm.
8: Always practice, kasi gano'n naman po yung ring officials. So, walang katapusan po yung pag-aaral.
0: Mm-hmm.
8: Kailangan, ano pa rin, para so yun ang ginagawa kong preparation before the event, before my assignment na darating. So ganun po, nagpapatis po ko sa mga scoring, sa mga videos sa YouTube. So ganun ang ginagawa kong preparation sa judging. About naman sa refereeing, so ang refereeing kasi iba yung sa judging. Kasi sa refereeing talagang medyo mapapagod ka kasi nandun ka sa taas ng ring. Kailangan mo ng flexible yung katawan mo. So, ang ginagawa ko, mga 1 week o 2 weeks before, kailangan jogging, yung physical activity po, ganun po ginagawa ko para pagdating po sa event mismo, hindi ka nahihingalin kasi parang nakakahiya naman tingnan na makita sa mga manunod, oh, inihingal pa yung referee kaysa mga boxer. So, dapat po talaga na physically prepared ka. Physically prepared, mentally prepared, and spiritually prepared. So sa akin naman, during assignment, hindi lang ako dependent na alam ko na yun, o matagal na ako, ganun. Ang pinaka-important tools ko talaga na preparation sa ano, walang iba ko yung, siyempre, yung panalangin natin sa taas na gabayan po tayo during the event na magawa natin yung magampanan natin yung trabaho na fair, na ma-implement natin yung rules, na wala tayong kinikilingan, na hihilingan ito ni Lord God na sana na maging perfect sana yung performance natin as ring officials. So ganun po yung mga preparation ang ginagawa ko.
0: Yeah. Regarding the upbro naman, wala po bang standard program na dapat na ini-implement ng APRO para halimbawa for the referee, lahat ng mga referee or judges, yung standard program ba na ito lagi ninyong gagawin to, ito yung mga tinatawag na, let's say, every week, twice a week or thrice a week, tatakbo kayo, tapos may mga ganito. Walang specific program at this point in time ang APRO regarding preparation physically, mentally ng isang ring official kagaya nyo?
8: So far, sir, wala naman pong ganun yung implementation yung APRO. Kumbaga, individually kami na lang pong gagawa mismo na kailangan ikaw mismo na kailangan prepared ka mismo pagdating ng ano. So ikaw na lang ang gagawa ng sarili mong preparation. Wala namang mandato galing sa APRO po talaga na yun. Gagawin mo tayo dapat yan. Bago yung assignment, kailangan mag-jogging ka, ganito. Wala naman pong ganong mandato. So kaming mga miyembro ng APRO, kami na lang po mismong kusang gagawa ng sarili naming preparasyon para kaya-aya naman po kaming maging ring officer pagdating po mismo sa ilin na handa po kaming gampanan yung tungkulin po namin.
0: Aside from ano, yung physical fitness ng isang judge o isang referee, meron rin po bang ginagawa na tinatawag natin psychological approach para prepare na prepared yung mind mo? Kasi kailangan may ganun sistema dahil ang tayo iba't iba yung ano tinatawag na estado ng ating kaisipan. Yes, problema ni Juan ganito, problema ni Pedro ganito. So hindi pare-pareho. So wala bang program regarding that?
8: So tungkol naman po sa mga physical aspect po, sir. Siguro ano na po ng games and amusement board po. Kasi every year po pag renew po namin ng license, so hinihingian po kami ng mga requirements na i-comply po namin, like ECG, yung medical na ano, medical events, hinihingi po namin sa amin. Kailangan i-comply po namin upon renewing po sa license po namin every year po. So siguro doon po malalaman ng GAB kung itong ring officials, pwede pa ba ito o may diferensya po ba ito na pagpatuloy pa ba natin to siya bilang ring officials, i-renew pa ba natin yung license o hindi na, dapat hindi na ba pwede. So saklaw na po yun ng GAB yung po ganong mga sitwasyon po, sir.
0: Ah, I see. Regarding naman doon sa tinatawag natin na kasi napansin ko, somewhere in Metro Manila, hindi kayo gaano karamihan. Pero do you have enough clout para sa buong Pilipinas? Halimbawa, let's say, kung sa Metro Manila, ganito kayo karami. Sa Southern Luzon, ganito. Central Visayas, ganito. Northern Mindanao, ganito. So, all in all, ilan ba talaga ang member ng APRO?
8: Ang ano po talaga sa APRO, sir, yung officially member po ng APRO is Luzon-based lang po siya.
0: Ah, I see.
8: Naka-based po sa Luzon. So kami pong mga APRO members na naka-based dito sa Luzon, kung hindi po ako nagkakamali, yung active po ngayon is more than 20 plus pa rin po.
0: Uh-huh.
8: Kasi may mga sa kasamang palad, may mga kasama na po tayong pumanaw na po.
0: Retired.
8: Po, tapos bago po tayong nadadagdag. So mga ganun pa po karami yun. Kasi yung mga ring officials na professional ring officials po sa Mindanao at sa Visayas, hindi naman po na talaga sila officially kabilang sa APRO kasi may sarili, may sarili din po silang pangalan sa mga ring officials po doon.
0: Sa
8: Mindanao naman, iba naman po. Kaya ang nangyayari po during the assignments, kung ang event is dito sa Luzon,
0: kayo lang.
8: So, kami po yung ina-assign po, yung naka-base po sa Luzon. Pero kung ang events, Visayas, Mindanao, Bohol, so yung mga ring officials naman po sa Visayas, sila naman po ang i-assign doon. Unless kung championship yung laban, yung main event,
0: coming from Luzon sa inyo.
8: Kailangan, ano, ng, like sa nangyari nung sa OPBF Championship way back in, kung hindi ko nagkamali, mga 2022. Sa dun sa nangyari between KJ Katarahan, Edward Hino. OPBF Championship po yun. So, kahit doon po yun sa Jinsan ginawa ang laban, na napadala po kami doon kasi kailangan yung judges na may neutral ba, neutral judges na mailagay po yung OPBF. So, yung isang judges, taga Mindanao, si sa Davao naka-base, tapos yung dalawang judges galing naman po dito sa ano, yung sa Visayas. Yung isa naman, ako galing sa
0: Luzon.
8: So, ganun ang mangyayari. Except lang sa local bouts talaga, yung mga na-assign, kung saan ginanap yung event, sila ang ma-assign po yung mga rank officials doon. So, ganun po ang nangyayari sa ano po natin.
0: Kasi masyado malawak, honestly speaking, masyado malawak yung Luzon area. Luzon lang ha, we're not talking about Visayas and Mindanao. Luzon area.
8: Yes, po, yes.
0: Para i-cover ng more or less 20 members. Malawak masyado yan kasi we have so many ano, provinces ano, na kailangan po. Halimbawa, laban sa Northern Luzon, halimbawa sa tinatawag na mountain region. Di ba may highland promotion dyan eh, sa mountain region na yan. So, kailangan pa ba manggagaling mismo sa Metro Manila to go there? O dapat eh, may mga nakaprepare na rin somewhere within the vicinity?
8: So ang nangyayari po kasi niyan sir, so ganun po talagang nangyayari niyan. Pag may mga laban po doon sa, like sa Baguio, sa La Trinidad Benguet,
0: yes,
8: kami pa rin po yung pinapadala po doon. Mm. Even yung mga tinatawid na po ng dagat, like sa Occidental Mindoro, kami pa rin po ang pinapadala po doon. Mm. So, ang ano naman po doon sir, nakakaber naman po ng mga members ng APRO kasi kung titingnan po natin yung event dito sa Luzon, hindi naman po gaano kadami. Mm. Kung gaano ka, yung sunod-sunod na event po sir, hindi naman po ganun. Minsan, sa isang buwan, meron lang po tayong 2 to 3 event. Minsan, isang event lang sa isang buwan. So, hindi naman talaga totally nabugbog po yung mga ring officials sa pag-a-site. So, malayo po yung pupunta na event. So, okay pa rin po kasi yun ang sinasabi po talaga sa mga ring official sa professional boxing na passion po talaga namin. So kahit malayo, so talagang pupuntahan po namin yon.
0: Yeah.
8: Pag sinasabi na, assign ka dito. Pag sinasabi ng GAB, Costillas, assign ka doon sa La Trinidad Benguet. May laban po tayo doon, may event po tayo doon. So talagang tinatanggap po namin yon.
0: Ito kasi yung ano na pansin ko. Kasi the name itself, Association of Philippine Professional Boxing Ring Officials. No?
8: Yes,
0: tapos according to you mukhang Luzon lang kayo. Is there any possibility na magkaroon ng unification kasi para dalhin na yung mismong APRO kasi nakalagay doon Association of Professional Philippine. Hindi naman Luzon eh. Hindi naman nakalagay doon Association of Professional Luzon Boxing Ring Official. Hindi ganoon eh. Philippines. So is there any means to unify yun ang sa Visayas and Mindanao para madala mismo yung the title itself na Association of Philippine Professional Boxing Ring Official. How do you see that idea?
8: Sa totoo po niyan, sir, yung last time around na si Attorney Dan Rex Tapdasan po yung presidente ng APRO. Umpisahan natin ngayon na gawin po yung ganong sistema. Sa totoo lang po talaga, may ibang members na po ng Visayas-based at Cebu-based na member din po ng APRO. Kasi parang nahati po sila ng dalawang faction po doon.
0: Mm.
8: Yung isang faction na Visayas-based. Pero yung iba po doon, partially, kumbaga, partially member na po ng
0: APRO
8: under the leadership of Sir Edward Ligas. So, hindi lang po talaga formally natuloy yun kasi napalitan po si Attorney Dan Rex na kasi ang APRO pa kasi every 2 years nagpipili po ng presidente. So, nung time na napalitan po si Attorney Dan Rex at saka pumalita po yung ibang naging presidente, hindi na po napatuloy po yung ganong program, ganong plano. Pero naumpisahan po yun during the term ni Attorney Danek na siya po yung presidente. So siguro sa mga susunod po na baka ipagpatuloy yun sa mga like na hawak po ngayon ni President Hill po yung APBRO, baka isa din po sa mga plano nila o sa mga susunod po na maging presidente. So siguro maganda po yung ganon. Pero as of now, ngayon po talaga yung Luzon base pa lang po ang officially member po ng APBRO.
0: When will be your Sir Elmer, when will be your convention ng APBRO? Kasi dapat may convention kayo eh. Kasi every 2 years, dapat may convention kayo. Kailan ang susunod na convention ninyo?
8: As of now, sir, waiting pa po kaming mga members sa mga officials po natin kung kailan po yung plano nila na convention. Kasi katatapos lang po ng referential course under the yung sponsored by GAB. So katatapos mga ilang ano pa lang po yon, weeks o months. So siguro mga matagalan pa po, siguro mga ilang months pa po darating yun, sir, bago po magkaroon ulit ng ano ng APBRO po. Kasi masyado pa pong ano eh,
0: close.
8: Medyo malat pa po yung pagitan.
0: Pero ano,
8: pero baka within this year siguro po magkaroon po rin ng ano ng APBRO.
0: Honestly speaking, I am very, very glad. I am very, very proud na naimbitahan ninyo, na i-cover ko yung refresher course ninyo. Honestly speaking, it was wonderful thing. Mas lalong naliwanagan yung mind ko regarding how to evaluate a fight. Mas clearer na ngayon eh. Yes, after that, what we call this refresher course. Nakita ko paano ko titingnan ang isang laban. At yung pagkatuto ko na yon, eh gusto ko talaga na isali yung ating mga listener. Kasi they do not know anything about that. And I'm very thankful sa APBRO, sa inyo bilang members ng APBRO na natutunan ko more or less yung mga criteria sa iba't ibang area of consideration regarding judging and refereeing. Punta naman tayo sa ano, sa napanood mo ba? Kasi I was doing some evaluation. Kasi natalo si Kenneth Llobera.
8: Opo sir, na-select po rin po yung laban.
0: Napanood mo?
8: Po. Kasi ano po yun, IBF title eliminator din po yung laban.
0: Oo, yun na.
8: So pagkakataon po sana natin na may Pinoy naman po sanang mapalaban sa World Championship, isayang natalo si Kenneth Llobera. Wala po tayong magawa po doon.
0: Hindi, pero sa tingin mo bilang isang referee or judge, whatever, no? Doon sa eliminator fight na yun, sa tingin mo, well-prepared si Kenneth Llobera?
8: So, sorry lang po sir, kasi hindi po pumakpaka. Kasi totally hindi ko po napanood po yung totoong yung buong laban po niya, na naabutan ko po mga 10 rounds na lang po ko nakita po yung laban. Pero sa tingin ko lang po siguro talagang nagpe-prepare po, kasi importanteng laban po yun eh. Talagang pinaghandaan po nila ni Llobera yun. Kaso lang siguro mas naghanda pa rin po yung kalaban, kasi napakalaging laban po yun.
0: As far as I see it, Coach Elmer, kumbaga, parang one-track fighter lang eh. Ay, nawala na sa atin si, ano, sayang, parang naman maka-extra man lang siya. Nandiyan pa ba si Sir Elmer? Kasi halos patapos na tayo. At sa totoo lang, ano, kanya na itanong natin, kasi talaga nanghihinayang po tayo doon sa nangyari doon sa ating boxer. We expect a lot from Kenneth Llobera out of the writings, no, kasi sinusulat naman siya ng ating mga tinatawag na ano, na mga writer, na mga boxing writers, ganon. Na talaga naman, na thesis, nandiyan na, balik natin. Sir,
8: sir,
0: dahil halos wala na tayong time, ano,
8: okay po.
0: Hihingi ko na lang po yung message ninyo sa ating mga listener. right now. Take it away.
8: So magandang hapon po sa lahat na taga-subaybay po sa programang ito. So sana po suportahan po natin ang industriya ng boxing sa buong Pilipinas, kasi yung mga boxers po natin eh talagang naglalaan po sa kanilang sakripisyo po, buhay, pamilya nila, para maisa katuparan po yung mga karina nila. So huwag po nating ibabas, lalo na po yung sa amin mga ring officials, mga boxers. So, i-enjoy na lang po natin yung pagsuporta po sa kabuuan ng industriya po ng boxing po. So, sana sa mga darating po na panahon, lalo na po na ngayon na isa na lang po yung world champion po natin sa katauhan po ni Pedro Tadora na IBF Minimum Weight World Champion. So, sana po madagdagan pa po yung magiging world champion po natin sa mga darating po na panahon. So, mamaya-maya po, laban na po ni Casimero. So, suportahan po natin siya. Sana mananalo po siya mamaya. So maraming salamat at magandang hapon po sa lahat.
0: And with that, thank you very much sa Sir Elmer referee judge Elmer Costillas. Thank you for gracing the program. More power, maraming keep punching. Take it away, engineer.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit
11: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
13: bawal ang pikon.
6: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. Siyempre, patuloy pa rin po natin hihimayin ang mundo ng boxing. Kasi alam po ninyo, katatapos rin lang kanina, no, ng laban ni Wiljon Mindoro. Alam naman natin, matindi Wiljon Mindoro, 16 wins, 16 by knockouts, at isang tabla, no? Ang nakalaban niya hindi naman formidable, kasi ang record niya is 23 wins, I think 8 losses with 2 knockouts with 1 draw and with also 16 knockouts. So hindi naman formidable. Pero mukhang hindi naman naging, sabi nga, dominating. Kasi parang na-out point lang eh. So sa tingin po ba ninyo, preparado na yung Wiljon Mindoro natin para sa mga mabibigat na laban? Kasi kagaya ni Elias Espadas, hirap siya na patulugin, hindi siya 100% na doon nagdomina sigurado yan, dahil by points lang niya na ipanalo. So, ibig sabihin, meron pa siyang kakulangan sa kanyang preparasyon para maging world caliber, lalo na doon sa timbang, quote-unquote, na kinaroroonan niya. Mabigat po yan. So, kailangan talaga dyan matinding preparasyon. Hindi po yun dahil kaya mong nakapagpatulog ka ng 16 out of 16, you're more than enough as a formidable fighter. Hindi po ganyan ang boxing. Hindi necessarily na porque kung magpatulog ka, kaliwat kanan, katatakutan ka na nila. Hindi. Ang kinatatakutan dyan, yung magaling mag-adjust sa ibabaw ng ring. At kagaya niya, kung ang kalaban mo medyo napag-aralan ka, alam kung paano gawin, edi mahihirapan ka na. Just like Kenneth Huber, nahirapan kanina doon sa ganung klase ng style na manununtukan, kanya natalo. So, yung quote-unquote main objective, ito ha, hindi naman nilalahat natin, pero main objective ng mga coaches na Pilipino coaches is that patulugin yung kalaban eh. Hindi po ganyan eh. Kanya nga sa akin, kung ako tatanungin po ninyo, it's much better to start as an amateur. Kasi sa amateur, ang unang-una tinuturo sa'yo, siguradong hindi para patulugin ang kalaban mo eh, kundi para idumina ang kalaban mo sa pamagitan ng pagpuntos. So, you need stamina, you need technique, you need style, you need a lot of good, sabi ng combination, you need a lot of movements, you need a lot of footwork, marami pong bentahe ang isang amateur boxer kumpara sa professional, kung sa totoo lang. Kasi sa amateur, pag napatulog mo, di tapos na kwentuhan. Paano kung hindi mo napatulog? Just the same way, looking back in the past, marami po mga magagaling, mga talaga naman knockout artist na mga boxers natin. Pero pag nakakasagupa na nila yung mas mabilis, pumupuntos, talo sila. Talo sila, sigurado yun. Kasi hindi nila aabutan eh. Mabuti kung mabilis sila. Normally, ang isang tinatawag natin na knockout artist, mabagal yan eh. Bakit? Hindi ba natin pwedeng i-transcend ang isang, sabi nga eh, boxer na bumilis siya

mabilis magpatama, mabilis umalis para hindi sila tamaan. So, yun ang nagiging problema ng mga brawler. Kasi mababagal yan. Eh. Umaasa lang yan sa one punch knockout, which is totally wrong na in-inject. With due respect sa mga coaches, ha? Totally wrong yan eh. Hindi dapat natin ituro at ilagay sa mindset na isang boxer na kaya mo yan pabagsakin sa isang suntok. That is totally wrong. Mabuti kung kagaya mo yung kalaban mo. Eh, pag yung kalaban mo mautak, yung kalaban mo mabilis, yung kalaban mo mahusay magtapo ng jab, mahusay umatras, makilos. Lahat yung means mo para patulugin siya will go down the drain. Kailangan, then papasok yung, kailangan mabilis ka rin para ma-corner mo siya. That's the only way para talunin mo ang ano eh, ang mabilis eh. Pero doon, sa ganun sistema, it needs a lot of footwork, a lot of stamina, and a lot of strategy. Yun po yung nakikita natin dyan. At sana naman, yung ating mga boxers na mga magagaling, Will John Mindoro, ito si, ano, si Kenneth Hubert, kahit na natalo yan, hindi naman end of the world yan eh. Pero sana makabangon. At si Will John Mindoro, kung nahihirapan siya sa ganito pa lang na win-loss card, 23 wins, 8 losses, 16 by KOs, hindi na niya kayang idumina at patulugin ng as early as possible bagkos kaya siyang hatakin dahil most probably ito ay isang agile fighter. Kasi naka-score lang ng decision eh. Para maka-decision ka in a long fight, ibig sabihin nun, yung kapabilidad para magpatulog eh hindi effective. Na iilagan niya, tumama man, padaplis-daplis lang, so hindi solido. So, ano gagawin mo next time? Ganun pa rin. Yun yan sinasabi natin sa ating mga boxers na kakilala na pag nagme-message tayo, na dapat every fight, ha? Every fight na pupuntahan mo o sasalihan mo o lalaban ka, dapat meron kang ilalabas na panibago. Hindi ka pwedeng umasa dun sa laban mo sa una, yun pa rin sa dos, yun pa rin sa tres, yun pa rin sa kwatro, hanggat mahirati ka. Ay, hindi po pwede yun. Sa kangkungang kapupulutin yan. Dapat every now and then, meron kang ipinakikita magaling at additional sa iyong boxing arsenal. Ang boxing po, hindi ano yan eh. Hindi yan stagnant. Very dynamic po yan. At dapat, ang isang boxer, para maging world champion ka, dapat dynamic ka rin. Dapat every time na tutungtong ka sa ring, dapat meron kang bago na, uy, wala yata yun doon sa pinag-aralan natin sa kanya. Dapat may ganun mindset yung kalaban mo. Teka, hindi natin nakita yan ha. Sa kanyang mga previous fights ha. Dapat ganun, lalo na pag mahahaba na yung laban. Limbawa, nasa ano ka na, nasa 8 rounder ka na. So, dapat meron ka ng program sa 1 and 2, first 2 rounds, 3 and 4. Naka-quadrant ka na, ika nga. Yung approach mo ay hindi na as 1 and 8. Hindi pwede yun. Dapat naka-quadrant ka. Patapos ng first 2 rounds, ito yung gagamitin mo. Oops! Teka muna, nakakasabay siya. Dito tayo sa 3 and 4. Iibahin natin, 5 and 6. So, as you go along, no, nagkakaroon ka ng maraming approach. Yung approach sa iba't ibang klase ng mga panununtukan. Hindi naman po pare-pareho yan eh. Totoo yun, may kamay, sumusuntok, no. Hindi po yun ang tinitingnan natin. Tinitingnan nila how they carry the fight. Ano yung mga style nila? Paano

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit
5: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: And good afternoon, ladies and gentlemen. It's Saturday once again here in Sports Lockdown sa Sports Radio 918. Magandang hapon po sa inyong lahat. At I hope you're doing well despite of this changing weather nowadays. Maulan na po sa hapon, mainit sa umaga. Nako, marami na hong nagkakasakit. Sana ako doon. Medyo iba na yung dating sa akin. Kasi ang init sa umaga, tapos ang lamig naman or umuulan naman, napakalakas naman ng ulan sa hapon. Pero ingat ho tayo, ha? Kahit na alam naman natin na masarap yung umuulan, pero pag ganun naman, nagpapalit yung weather, medyo delikado ho yan. Kaya doble ingat po tayong lahat. Bakit ako nag-iisa? Kasi si Friday ay nasa work. Maya-maya ho, sasama yun anytime sa atin. Hopefully, maka-escape si Friday sa work at masamahan tayo dito. Speaking of ulan, araw, ang guest natin ngayon, ang kanyang sport, ganun. Umulan, umaraw, okay lang. Kasi outdoor. Yun, kaya nakakatuwa kasi when I saw her, na dumaan yung ano niya, yung Facebook niya sa aking feed. sabi ko, wow, grabe to. Ngayon, well, nakakita na ako ng mga ganong atleta, no? Pero isang babae na ganon ang hilig sa na sport, teka lang, hindi ito, hindi ano, kakaiba. At saka, ang angas ng dating. So, tapos makikita nyo pa yung kanyang, malalaman nyo pa yung kanyang apelyido, eh, no wonder na yun ang kanyang sport. Huwag na natin siya paghintayin and let's give her a big sports lockdown welcome. The Queen of Philippine Motocross, Ms. Janelle Saulog. Ayan ha, apelyido pa lang. Alam na alam nyo na kung bakit. Hi, Ms. Janelle!
9: Hi, hello, good afternoon.
8: Ayun, tama ba? The Queen of Philippine Motocross.
9: Yes, natsambahan lang yung title.
8: Gusto, gusto ko sabihin yun, the Queen of Philippine. Kasi alam mo, well, para ho sa kaalaman ng marami, kaya katulad niya, nabanggit na tayo apelido, eh ang tatay niya is the King of Philippine Motocross. Diba? Anong panahon niya? Talaga, kasi, I think, your dad, Jovi Saulog, was the first ever Camel Motocross champion, right?
9: Yes, and the youngest Asian champion.
8: And the youngest Asian
9: in
8: champ-
9: the Philippines, yeah.
8: Kasi dati may motocross na dito sa Philippines, mm-hmm. Janelle. Siguro napakaliit mo pa lang noon.
9: Wala pa ako.
8: Wala ka pa noon. Pero hindi pa siya yung Camel Motocross, yung brand ng sigarilyo. Pero nung ibinalik nila, ginawa nila yung Camel Motocross, I was already a motocross enthusiast ako eh. Mahilig ako dyan. Pinanonood ko yung mga laban ng mga karera sa Amerika eh. Pero nung inilabas yung Camel Motocross, ang unang-unang champion doon, natatanda ako, was your dad. Diba?
9: Years ago. Many, many years ago.
8: Yes, oo. Kaya hindi ko pwedeng makalimutan yung kasi fan na fan ako ng motocross. Kaya po ako nag-BMX. Dahil ang mag-motocross.
9: Well, to be fair, my dad started BMX muna. I mean, on the street, BMX. Oo. And then,
8: siyempre,
9: and then tinatakas niya na lang yung motor. Yeah, tapos tinatakas na lang yung motor ng kuya niya. So,
8: ayun.
9: That's how it started for him.
8: So yun, Janelle, since you're nakatatak na sa'yo ang apelyidong pagdating sa motocross, eh, hindi mo na matatanggal sa ano nyo, sa pamilya ninyo siguro. Paano ka ba nag-umpisa? Knowing that your dad is the king of Philippine motocross, paano ka ba nag-umpisa dito?
9: So syempre, background is my dad, di ba? So, way back, we had a shop, motorcycle shop. And then, isa kami sa mga naunang nagdala ng pang-kids na motorcycle sa Pilipinas.
8: Piwi. Yung Piwi.
9: Yes, KTM 50 yun. Maliit, 50cc. So, okay, so may binibenta kami. Yung dad ko, wala lang, trip lang. Pinatry sa akin. And then, the story is, four.
8: Oh my God.
9: Oh, actually, three. Gosh. Kasi four ako nag-start mag-race. So, mga three. And then, yun, nung pinatry niya sa akin yun, doon na nag-start na parang sabi nila na ever since daw na natry ko, ayoko na daw umalis sa bike. And then, masaya daw ako, lagi na ako smile pag may nakikita ng motor, nakakasakay din sa motor, ganyan. So, nag-end up, hindi na namin binenta yung motor.
8: Sa inyo na. Sa iyo na.
9: Yes. Doon na nagsisi yung mom ko. Doon na nagsisi yung mom ko na pinasok niya.
8: Yeah. Siyempre, di ba, given na yun eh. But were you the only kid or meron ka bang ibang kapatid?
9: No, I was the youngest of two. Yeah,
8: the
9: meron
8: youngest
9: akong ate.
8: Of two. Oo.
9: Ate, two girls kami. Nag-try din siya, pero wala eh. Hindi masyado nagustuhan. I mean, matamang naman siya and all, pero when she tried, parang wala lang dun yung ano, parang wala lang sa kanya, so hindi siya nag-pursue.
8: Were you both your ate and you, were you both introduced to another sport besides motocross?
9: Actually, my sister, when she was in high school, she was into football. Ako, I was a varsity in tennis nung high school. So, technically, nung high school, kasi parang medyo nag-stop ako for a while noon, magmotor talaga. Kasi

0: Laging piliin ang katotohanan. Yan ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga law graduates ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City. Sabi ng Pangulo, hindi magiging madali ang haharaping trabaho ng mga future lawyer. Kaya marapat lamang na maging pundasyon nila ang integridad.
1: This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching.
0: Hinimok din niya ang mga law graduates na manatiling tapat at matatag sa mga prinsipyong nagdala sa kanila sa legal profession.
1: Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
0: Kinilala rin ng Pangulo ang sakripisyo ng mga nagsipagtapos gayon din ang kanilang mga pamilya na itinaguyod ang kanilang pag-aaral. Binubuo ang batch ngayong taon ng 25 graduates kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ni First Lady Liza Marcos mula noong 2022. Nanguna rin ang first couple sa inaugurasyon ng bagong College of Law Building 1 ng West Visayas State University. Ang apat na palapag na gusali ay may mga modernong silid-aralan, moot court rooms, library, legal clinic at iba pang pasilidad na magpapalakas sa edukasyon at pagsasanay sa larangan ng batas.
2: Bigger and improved classrooms actually will help them, the College of Law students, to become future lawyers, public servants, saka advocates of the rule of law and the champions of justice.
0: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, ikinalugod po ng Malacañang ang pagbaba ng inflation sa 6.8% nitong Mayo. Sabi ng Palasyo, sinyalis ito na unti-unti nang nagbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift strategy. Gayunman, hindi raw dapat maging kampante dahil nananatili ang mga hamon tulad ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis at ang epekto ng El Niño. Dahil dito, magpapatuloy ang mga programa ng pamahalaan para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin, maprotektahan ang budget ng bawat pamilya at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito, kaliwat kanan na rin ang paghahanda ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa balik-eskwela po yan sa araw ng Lunes. Pinaigting na rin ang police visibility sa mga matataong lugar para sa seguridad ng mga estudyante. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Sa paparating na pasukan, nandiyan na naman ang maraming jeep, bus at tricycle na pinagkakasya ang mga pasahero, lalo na ang mga estudyante. Sa mga tricycle na 3 hanggang 4 lang sanang pasahero, minsan inaabot ng 5 hanggang 7. Sa mga jeep naman, ang mga may 22 pasahero lang dapat, inaabot ng 25 pasahero. Abay lalo na sa mga bus, basta't kasya pa, pilit pinagkakasya at parang nagiging sardinas para lang makaalis at makabiyahe na. Si Rhea Santiago na may 3 pamangkin na magbabalik eskwela, isa sa kanyang inaalala ang kaligtasan ng mga ito sa tuwing sila ay magko-commute.
5: Siyempre may worry sa akin kasi nagko-commute sila. But at the same time, I always remind them naman to take care of themselves. Especially kapag sa mga sasakyan kasi very talamak ngayon yung mga nangyayari. Hindi maganda inside kapag pumapasok. pumasok ka or bumabiyahe ka papuntang school.
4: Hindi naman ito hahayaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong darating na pasukan. Ito rin kasi ang isa sa mga dahilan na pinagmumula ng aksidente sa kalsada. Kaya naman paiigtingin pa ng LTFRB ang kanilang pagbabantay.
6: Pagsimula po ng lunas, babantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw sana namin makita.

0: major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan din naman namin yung problema ng school transport. And if necessary, we will make the necessary recommendation para isama din sila dun sa 10 pesos per liter na discount na binibigay sa jeepney at saka vans.
1: Samantala, sisiguraduhin din ng PNP ang seguridad ng inaasahang mahigit 2 milyong mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong June 8. Magde-deploy ng higit 4,000 mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Magbabantay ang kapulisan para maiwasan ang nakawan, aksidente at bullying sa mga paaralan. Kampante naman si Rhea na safe ang kanyang mga pamangkin sa paaralan dahil sa tuloy-tuloy na paggabay ng mga guro at otoridad sa mga estudyante.
2: Gladly na lang din yung mga teachers nila whenever nang yung mga instances na even hindi naman siya ganun malalang bullying, they always inform yung parents ng mga pamangkin ko.
1: Inaasahang nakakalat ang mga kapulisan sa 200 assistance desk, transport terminal, pedestrian crossing, loading at unloading areas at mga lugar na maraming tao na posibleng puntahan ng mga estudyante. Kaya mas pinalakas pa ang kanilang mobile patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan para sa mas ligtas na balik eskwela.
3: Sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan. Maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school. Sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year-round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan.
1: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Pinangunahan naman ng Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang pag-inspeksyon sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran sa Paranaque ngayong araw. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Maagang namili ng school supplies kaninang umaga sa isang bookstore ang government employee na si Donna na gagamitin ang kanyang 2 anak na papasok sa kanilang eskwela ngayong Lunes. Ilan sa kanyang pinamili ngayong araw ay mga ballpen, folder at envelope. Ikinuwento rin niya paano nila pinaghandaan ang pasukan ngayong papasok na ang panibagong school year.
6: Kasi di ba meron naman tayong bonus pagdating May. So yun, nire-reserve na yung iba doon para sa kailangan. Minsan naman, pag kulang, credit card na lang.
5: Ang isa pang mami na si Micah, namimili rin ng school supplies na gagamitin ng kanyang mga chikiting na papasok sa preschool at grade 1. Hati sila ng kanyang mister sa pagbabudget ng pambili ng school supplies. Ito naman ang kanyang diskarte para magkabudget sa pamimili ng gamit pang eskwela.
7: Nag-work muna. Last month, nag-work ako madaming oras. Tapos ngayon, para ma-prep sila sa school.
5: Sa Baclara naman, nag-ahabol na mamili ngayong araw si Angie para sa school supplies ng kanyang anak na papasok bilang grade 1 ngayong pagbubukas ng klase sa Lunes. Ayon sa kanya, naglaan siya ng 1,000 piso para sa mga gamit ng kanyang chikiting. Bukod pa dyan, ang budget niya para sa bag, school, uniform at sapatos.
8: Tumingin kami yung mga mas mura, ganun, kung saan makabudget, makamura.
5: Ngayong araw, pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang inspeksyon sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran sa Paranaque at Pasay City ngayong araw. Dito ay inalam ng kalihim kung pasok ba sa kanilang price guide ang mga itinitindang school supplies. Batay sa kanilang pag-iikot, pasok sa kanilang price guide ang mga itinitindang school supplies mula sa mga binisitang tindahan.
9: Ang importante ay yung presyo pasok doon sa price guide set by the DTI. Yun lang talaga ang important sa atin because we really monitor these prices and we make sure that we give the consumers talaga the prices that they deserve. And syempre may crisis ngayon so gusto natin talaga mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI.
5: May payo rin ng DTI sa mga consumer na nagbabalak pa rin na makapamili at masiguro mapapagkasya ang budget sa pamimili ng school supplies ng kanilang mga anak ngayong magsisimula na ang pasok sa Lunes.
10: Let's have a list of the, or let's have a copy of the list of the school supplies na price guide set by the DTI para alam talaga natin yung presyo.
5: Ang inspeksyon ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga consumer mula sa mataas na gastusin at tulungan ang pamilyang Pilipino ngayong balik eskwela na matiyak na abot kaya ang presyo ng school supplies. Makikita sa website, pati rin sa Facebook page ng kagawaran, gayon din sa mga pamilihan ang price range ng mga school supplies na ibinibenta sa merkado.

0: Ano, patuloy rin ang pagbabantay ng DTI sa presyo ng mga school supplies sa mga pamilihan at mapanatili itong available at masigurong sumusunod ang mga nagtitinda sa fair pricing at consumer protection laws. Kung may makitang paglabag sa price guide ay mangyaring tumawag o mag-email sa DTI Consumer Hotline na makikita sa inyong mga screen. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa Lunes na po ang pasukan at kung nanyan silipin natin ang mga paghahanda na isinasagawa ng PNP, partikular na po ang NCRPO para mapanatili ang kayusan ngayong magbabalik eskwela. Makakausap natin sa linya ng telepono si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Magandang gabi po Major, si Ryan Lisigas po ito.
2: Yes Sir Ryan, magandang gabi po.
1: Apo Major, kumusta so far ang ating ginagawang paghahanda para sa balik eskwela sa Lunes?
2: Kasado na po ang ating mga personnel. Meron po tayong nasa 4,402 na PNP personnel na i-deploy natin sa mga paaralan, pangapangunahing lansangan, transport terminals, at iba pa kung matataong lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, ng mga magulang sa unang araw ng pasukan at sa mga susunod pang araw ng klase. So, meron po tayong mga police assistance desk, meron po tayong mga mobile and foot patrollers, ganun din po yung ating police visibility and presence sa iba't ibang lugar ay makikita po natin para ensure na yun pong ating mga estudyante at mga magulang, mga teachers ay meron pong agad na malalapitan kung kinakailangan po nila ng police assistance.
1: Major, I understand na naka-template na itong ginagawa nating security deployment, pero this year po ba may pagbabago sa mga strategies na ipapatupad ng NCRPO para matiyak po naligtas yung ating mga estudyante? Major.
2: Yes po. Same pa rin naman po yung ating ilalatag ng security deployment. Wala naman pong pagbabago. Maliban po doon sa nagkaroon tayo ng adjustment doon sa mga schools na na-monitor po natin based na rin sa pakikipag-coordinate natin sa mga school officials, kung alin po mga paaralan yung mas may maraming estudyante. So, mas buhos po yung police na i-deploy natin kung saan may mga areas din po na monitored natin na hindi lamang po mga schools yun ang dyan, lalo pa po may mga nagaganap tayong iba't ibang pagtitipon. So, mas magami po tayong i-deploy na personal dyan. Kasama na po yung ating mga civilian contingents para maiiwas na rin po yung ating mga estudyante. Yung pagbubukas ng klase ay maihiwalay po natin sa nagaganap na mga issues ngayon po sa atin.
1: Major Asilo, ma'am, may nakikita po ba tayong pwedeng maging banta para sa school opening sa Monday, Major?
2: Sa ngayon po, wala naman po tayong namumonitor na direktang banta or threat sa pagbubukas po ng klase. Ganun pa man ang ating patuloy na pagmumonitor at ang ating koordinasyon sa ating intelligence communities ay patuloy para po palagi po tayong handa sa kung ano man po ang maari at kailangan agad-agad nating aksyonan.
1: Major, normally po ba pag ganitong papasok school opening of classes, nagtataas po ba ng alerto ang PNP o nasa normal lang po yung alert natin?
2: Sa ngayon po, ang NCRPO po ay naka-heightened alert. So, magdidepende po sa magiging takbo ng sitwasyon kung tayo po ay magtataas ng full alert para po sa ating pagbubukas ng klase. Pero for now naman po, yung ating alert level is sapat naman po siya. Kumbaga, yung ating mga personnel naman po ay naka-ready naman po. So, hindi na po muna siguro natin masasabi na kailangan pang itaas to full alert.
1: Major, ano usually yung sumusulpot na mga petty crimes pag ganitong opening of classes? Ano normally yung tumataas, yung nag-spike yung data natin, Major?
2: So pag ganito po mag-start yung klase, since nandyan po yung buhos ng tao, tumataas yung volume ng tao na ngayon sa labas. So, nandyan po yung mga opportunistic crimes, nandyan yung mga petty crimes, gaya ng snatching, yung robbery. Ganun din po yung mga, syempre, hindi natin maiiwasan yung lagi nating, yung binabantayan natin sa mga schools, yung bullying. At syempre, yung iba pa po, yung pickpocketing, isa po yan sa mga palagi nating binabantayan, lalo pa po at dumadagsa yung ating mga kababayan sa mga schools, sa mga terminals. So yan po yung mga binabantayan natin na posibleng mag-spike po ng mga petty crimes ngayong papasok. Ngayong magsisimula po ang pasukan.
1: Major, nakikita din po ba natin, kanina you mentioned about yung police assistance desk, may makikita po ba tayong mga pads just outside schools or saan po ba sila naka-strategy yung kanilang mga deployment, Major?
2: Yung pong ating mga police assistance desk ay usually nakapwesto po yan dun sa malapit po sa entrance ng ating mga paaralan, sa mga gates po. Kasi meron po silang separate sa assistance desk. So hindi naman po natin gusto makaabala dun sa pagpasok po ng ating mga estudyante. So, pero makikita pa rin naman po ng ating mga kababayan, ng mga estudyante, ng mga magulang, yung ating assistance desk. So malapit lamang po yan sa mga entrance ng ating mga paaralan.
1: Major, kanina napag-usapan natin yung tungkol sa mga petty crimes, nandyan yung snatching, pero tinitingnan din po ba natin yung mga posibleng pagsulpot ng mga cyber crimes ngayon na opening of classes, Major Asilo, ma'am?
2: Yes po, isa po din yan sa binabantayan natin bukod dun sa ating police visibility, yung patrolling natin sa kalsada, yung cyber crimes na posible. Syempre hindi lang naman po ngayon na nag-start magsisimula ang pasukan, kahit po nitong ngayong bakasyon, itong nagdaang bakasyon, meron po tayong mga monitoring. Kaya po bukod sa ating physical deployment, meron po tayong perception management team na nakatuon po sa pagmamatsyag sa cyberspace. Ang trabaho po nito ay tukuyin at i-counter yung mga fake news at misinformation na maaari po magdulot ng takot or ng pangamba. Ganun din po yung katotohan sa ating publiko, lalo na po sa mga magulang at estudyante ngayong magbabalik eskwela. Kaya po kapag may natuklasan pong mga ganung impormasyon, agad po itong tinutugunan at kina-counter po ng ating mga perception management team upang matiyak po na yung pong hindi po magkakaroon ng panic yung ating mga kababayan dahil po dito sa mga maling information na inilalabas po sa cyberspace.
1: Major, siguro ito na lang siguro, isang tanong lang, preparation natin para sa June 12, yung araw ng kalayaan, kumusta so far?
2: Sa ngayon po, inaayos pa natin yung latag ng ating deployment para sa pagdiriwang natin ng Independence Day. Kung hinihintay pa po natin kung meron po bang mga magaganap na pagtitipon, ganun din po yung mga programa ang kailangan nating bantayan, kung saan po mga lugar ang mga gagawing pagdiriwang ng ating Independence Day. Pero as yearly naman po natin itong ginagawa yung ating security deployment. So, nakahanda pa rin naman tong NCRP o kahit kasabay po ito sa pagbubukas po ng ating class.
1: Major, siguro mensahe na lang sa ating mga magulang at mga estudyante na magbabalik eskwela sa araw ng Lunes. Go ahead po, Major.
2: Yes po. Ang kaligtasan po ng ating mga estudyante ay hindi lamang po responsibilidad ng paaralan or ng TNT. Mahalaga po na ang papel ng mga magulang at syempre ng buong komunidad sa pagpapanatili po ng ligtas na kapaligiran para sa ating mga kabataan. Sa mga magulang po, alamin po natin ang ruta ng inyong mga anak. Tiyaking may paraan kayo ng communication at paalalahanan po sila na agad magsumbong kung may nararanasang bullying, harassment, pananakot o anumang sitwasyon po sa tingin nila ay hindi ligtas. Sa atin pong mga estudyante naman, maging mapagmatsyag sa paligid, huwag basta magtiwala sa mga hindi kakilala at maging responsable sa paggamit ng social media. Kung may emergency man po o nangangailangan ng agarang police assistance, huwag pong mag-atubiling tumawag sa 911. Mas mabuti po ng maagap na nakakapag-report kaysa pong hintayin natin na lumala ang sitwasyon. Nais po ng NCRPO na maging ligtas ang bawat estudyante, hindi lamang po sa loob ng paaralan, kundi sa buong kanilang biyahe araw-araw at hindi lamang po ito sa simula ng klase, kundi hanggang sa pagtatapos po ng klase.
1: Alright, maraming salamat po Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po. Samantala, kumpiyansa po ang House Prosecution Panel na makoconvict si Vice President Sara Duterte dahil sa lakas ng kanilang bitbit na ebidensya para sa nakatakdang impeachment trial sa Hulyo 6. Mariin namang pinabulaanan ni Congressman Tere Ridon ang akusasyong tumanggap siya ng maleta ng pera. Git niya, iba ang laman ng kanyang maleta. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Pinabulaanan ni Bicol Saropartalis representative at miyembro ng House Prosecution Panel na si Congressman Tere Ridon ang mga alingas-ngas na tumanggap siya ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos madawit ang kanyang pangalan sampu ng ilan niyang mga kasamahan sa House Prosecution Team sa inilabas na listahan ng 18 umano'y bagmen.
4: Kahit kailan, kahit saang panahon, kahit saan mang lugar, wala po akong natanggap na maleta. At hindi ho makakapigil yung pong ganito pong slander laban sa House Prosecution Panel sa pagtutuloy sa paglalantad ng katotohanan sa Senate Impeachment Court proceedings.
3: Sa kabila ng mga aligasyon, puspusan aniya ang kanilang paghahanda para sa gaganaping trial sa July 6. Kaugnay nito, kumpiyansa aniya ang prosecution panel na mako-convict ang pangalawang pangulo dahil hindi aniya sa bilang ng Senado nakabase ang kanilang tiwala, kundi sa lakas ng bitbit na ebidensya.
4: Our confidence on convicting the Vice President is not based on the numbers of the Senate or the leadership of the Senate. No? Our confidence on convicting the Vice President is based on the evidence itself. So, on the AMLAC reports, on the NBI reports, on each and every piece of evidence that is there for the senator judges to see during trial proper.
3: Ayon sa kongresista, handa siyang humarap sa anumang forum sa kondisyong maglalatag ang mga umano'y bagmen ng mga ebidensyang may tiyak na basihan. Katakataka rin umano ang mga inilalatag na pangyayari ng mga ito na misto lang taliwas sa tunay na kaganapan.
5: Kung titilan natin, di ba, yung si Congressman Terry Redon, hindi na dawit, hindi naman siya congressman. Si Congressman Laila De Lima, kalalabas lang sa kulungan. No? Tapos hindi pa nga congressman, dinawit na raw. So paano siya na-involve sa flood control at hakulong ng 7 taon?
3: Sa pananaw naman ni Attorney Dino De Leon ng Team Pinas, isang estratehiya lamang ang mga lumalabas na paratang para i-discredit ang mga kritiko ng bise.
5: It's a clear case of discrediting credible people kasi nangunguna sila sa kritisismo dito sa mga Duterte.
3: Kaugnay nito, ibinalik naman niya ang usapin sa aniyay questionableng sale ng bise patungkol sa missing liquid assets mula sa taong 2019 hanggang 2024. Apelan niya nararapat na makulong si VP Sara.
5: Ako naman po ay naniniwala, kasama ko ng prosecution team, sa linaw ng ebidensya, ang like ko sinasabi kahit nung nakaraan na dito ako, ebidensya, may dapat makonvict si Sara Duterte at pwede pa rin makonvict si Sara Duterte. Things speaks for itself. Billion ang pumasok sa bank account mo, Sara Duterte, 6 na bilyon, labas-pasok, no? Tapos zero ang cash mo sa Sal-N. Anong klaseng mathematics ang gagawin natin dito kung papalampasin pa natin yan?
3: Samantala, kaugnay ng palitan ng liderato sa Senado, ipinahayag ni Redon na kinikilala ng Kamara si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang natatangi at lehitimong tagapamuno sa oras na mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Sa huli, bit-bit niya ang isang maleta na may lamang wig at mga bunga ng mangga. Buwelta pa niya.
1: Tapusin na ho itong farce na ito, nung po nga Blue Ribbon cosplay, nung pong 18 Marines, wala ho silang ebidensya, walang maleta sa pera, pero minsan may mangga at apeluka sa mga maleta.
3: Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, naglabas po ng pahayag ang law deans at mga profesor ng juridical science sa issue ng quorum noong June 3, session ng Senado. Binigyan din ng mga eksperto na napanatili ang demokrasya, hindi sa mahigpit na pagbibilang ng mga miyembro, kundi sa pagtitiyak na nananatiling gumagana, nananagot at nakapaglilingkod ang mga institusyon ng pamahalaan sa mamamayan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Kinundina ng National Union of Journalists of the Philippines ang mga pahayag ni Senador Rodan de Marcoleta laban sa mga miyembro ng media sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinawag ni Marcoleta ng mga bayaran o paid hacks ang ilang mamamahayag at kinestiyon kung bakit umano walang tumuligsa sa pagkansila ng pagdinig kaugnay ng alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Ayon sa NUJP, ang pahayag ay pagtatangkang pahinain ang tiwala ng publiko sa media sa gitna ng umiinit na hiwdwa ang pampolitika sa Senado. Iginit ng grupo na tungkulin ng mga mamamahayag na alamin ang katotohanan, managot, magtanong sa mga dapat managot at ihatid sa publiko ang tumpak at makabuluhang impormasyon. Binigyan din ng NUJP na ang pagpapakita sa media bilang may kinikilingan ay paglihis lamang sa atensyon ng publiko mula sa mahalagang isyong nararapat mabigyang linaw kabilang ang mga alegasyon ng korupsyon. Samantala, nagpahayag din ang pagkabahalang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pahayag ni Marcoleta laban sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTFOMS, walang sapat na batayan ang naturang akusasyon at maari itong magdulot ng panganib sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag na ginagampanan ng kanilang mahalagang papel sa demokrasya. Nanawagan ng ahensya sa mga opisyal ng pamahalaan na igalang ang papel ng media bilang bantay ng katotohanan at pananagutan. Humingi naman ng paumanhin si Marculeta sa kanyang naging pahayag matapos itong umani ng batikos mula sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado at iba't ibang grupo ng media.
7: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko.
6: Samantala, ayon sa grupo ng mga law deans, professors of juridical science at political theorists, hindi dapat maparalisa ang Senado dahil lamang sa pagtanggi o kawalan ng kakayahan ng ilang senador na dumalo sa sesyon. Iginiit nila na bantay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco at sa mga nakagawaan na ng Senado, maaari ibatay ang quorum sa mga senador na aktwal na available para gampanan ang kanilang tungkulin. Anila, ang layunin ng konstitusyon ay tiyaking tuloy-tuloy ang paggana ng legislatura at hindi hayaang ma-hostage ito ng mga hindi makadalo sa mga pagdinigo at sesyon. Nanawagan din sila sa mga mababatas na itigil ang mga hakbang na nakakahadlang sa trabaho ng Senado at ipagpatuloy ang mga mahalagang tungkulin nito kabilang impeachment trial ng vice-presidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tatalakayin na ng Senado sa Lunes ang formal na pagdinig sa testimonya ng mga umano'y bagmen na may kaugnayan sa irregularidad sa mga flood control projects. Ayon po kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi ni Gatchalian na ang Senate Blue Ribbon Committee ang mag-iimbestiga para malinaw ang mga paratang at mailahad ang mga ebidensya. Magiging resource persons ang mga umano'y bagmen sa pagdinig para sa karagdagang impormasyon sa kaso. Layunin po ng imbestigasyon na matukoy kung may pananagutan sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Naglabas na ng warrant of arrest laban kay Curly Discaya at iba pa ang Malolos Regional Trial Court Branch 20 para sa kasong malversation. Walang piyansa ang naturang kaso. Ito po ay kaugnay ng isinampang reklamo ng Office of the Ombudsman para lumabas or para sa lumabas na pambayad kahit walang aprobadong disbursement voucher kaugnay ng 53.9 million pesos na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Si Discaya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Senado habang ang ilan sa mga kapwa-akusado nito ay nakadetain na gaya ng kanyang asawang si Sara Discaya, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Hiniling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ang malinaw na pamamaraan sa paghawak ng ebidensya sa kanyang paglilitis. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Hiniling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na magkaroon ng mas mahigpit at mas malinaw na pamamaraan sa paghawak ng ebidensya sa kanyang paglilitis. Iginiit ng kampo ni Duterte na hindi dapat basta-bastang maipasok sa court record ang mga ebidensyang hindi umano mahalaga, lalo na kung paulit-ulit umano itong gagamitin. Gusto rin ng depensa na magbigay ang prosekusyon ng detalyadong listahan ng testimonya ng mga testigo, lalo na kung ang batayan nito ay mahahabang interview. Dapat malino umano kung ano ang tatalakayin ng mga testigo, ano ang pagkakasunod-sunod nito at saang bahagi ng transcript ito nakabatay. Hiniling din ng depensa na huwag payagan ang buong pagpasok ng malalaking dokumento, mahahabang video, call data records, reports o mensahe kung maliit na bahagi lang nito ang tinalakay ng testigo. Samantala, sa hiwalay na submission ng ICC Registry, hiniling nito na magtakda ng mas mabilis na proseso para sa mga in-court reductions o pagtakip sa sensitibong impormasyong nabanggit sa hearing. Ayon sa registry, dapat maisumite ang request para sa reduction sa lalong madaling panahon at hindi lalampas sa 12 minutes matapos mabanggit ang impormasyon sa pagdinig. Matapos ito, bibigyan naman ng mga partido ng 4 minutes para maghain ang kanilang tutol sa requests. Layo nito na mabilis na maprotektahan ang sensitibong impormasyon habang nagpapatuloy ang paglilitis nang hindi naaantala ang takbo ng pagdinig. Hiniling din ng registry na gamitin ang Judicial Workflow Platform kabilang ang Witness Entity at e-binders modules para mapanatili sa iisang sistema ang mga testigo, ebidensya at case record sa buong trial. Nakipagpulong na rin ang registry sa depensa, sa legal representatives ng mga biktima at sa prosecution kaugnay sa paggamit ng platform. Nakatakda naman silang magbigay ng sagot at report sa chamber pagsapit ng June 15, 2026. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at U.S. State Secretary Marco Rubio para pag-usapan ang mga mahalagang bilateral economic at security priorities ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Natalakay po ang chairship ngayong taon ng Pilipinas sa ASEAN, gayon din ang pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Muli ring pinagtibay ni Rubio ang commitment ng Amerika na i-develop ang Luzon Economic Corridor at ang paghahanap ng mga paraan na tugunan ang mga hamon pagdating sa enerhiya sa rehiyon. Binigyan din naman ni Rubio ang lakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa. Kasabay ng 80th anibersaryo ngayong taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Amerika. Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na po rito ang pangunguna niya sa ilang inspeksyon para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante.
8: Mas pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataas ng antas ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam tungo sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng pagbisita ni Vietnamese President Tho Lam. Pinagtibay ng dalawang bansa ang mas malalim na kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya, turismo at edukasyon. Pinangunahan din niya ang inspeksyon sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela sa Navota City. Sinuri niya ang mga programang nakatuon sa pagpapatupad ng kalidad ng pagkatuto, kabilang ang aral program ng Department of Education na nakapagpababa sa bilang ng mga struggling learners sa bansa. Binisita rin ng Pangulo ang mga batang Maynila Presidential Scholars at nangakong palalawakin ang bawat bayan makikinabang program na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nangangailangan. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, pinangunahan ng Pangulo ang pagpupulong ng Philippine Space Council kung saan inaprubahan ang mga programang magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa satellite development, telecommunications at paggamit ng space technology para sa disaster response at environmental monitoring. Sa infrastruktura, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng dekalidad ng konstruksyon upang mapabilis ang biyahe, mapabuti ang konektibidad at mapalakas ang ekonomiya sa rehiyon. Patuloy din ang diplomatic relations ng administrasyon matapos tanggapin ng Pangulo ang mga bagong ambassador mula Peru at Order of Malta upang higit pang mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa gitna naman ng mga usaping pampolitika, nanawagan ang punong ehekutibo sa mga senador na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at tutukan ang mahalagang isyung kinakaharap ng bansa, kabilang ang sitwasyon sa sektor ng enerhiya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
1: Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
9: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

PBBM at Work. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Bayan Weekend, aabot po sa mahigit 30 milyong piso na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga operatiba ng Police Regional Office 6 matapos ang sunod-sunod na ikinasang operasyon. Ayon po kay PRO 6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph Cuanyo, 14 na araw na walang patid ang ikinasan nilang anti-drug operations. Nagresulta ito sa pagkakasamsam ng 4,453 na gramo ng hinihinalang shabu. Aabot din sa 1.5 grams ng marijuana ang narecover ng mga otoridad. Bukod sa illegal na droga, naaresto din sa mga operasyon ang aabot sa 84 na individual. Git ni Tuanyo na ang tagumpay na ito ng PRO 6 ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na focus efforts ng mga otoridad para masawatan na ang illegal na droga sa rehiyon. Nasampahan na ng kaukulang kaso ang mga naaresto. Patuloy na binabantayan ng Health Department at World Health Organization ang sitwasyon ng Ebola sa Congo at Uganda. Samantala, nanawagan naman na ang Health Department ng mas maigpit na regulasyon sa vape products. Yan ang ulat ni Floyd Brenza.
1: Nanawagan ang Department of Health sa mga mambabatas, health advocates, media at iba pang sektor na unahin ang kalusugan ng kabataan sa harap ng tumitinding paggamit ng vape at iba pang produktong may nicotine. Binigyan din ng ahensya na hindi dapat maisantabi ang kalusugan dahil sa anumang interes habang isinusulong ang mas mahigpit na regulasyon sa mga produktong ito. Iginiit ng DOH ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para maprotektahan ang mga kabataan laban sa nicotine addiction at iba pang panganib na dulot ng pag-vape.
2: The department also continues to implement the National Tobacco Prevention and Control Strategy up to 2030 through stronger smoke-free policies, smoking cessation services, and community-based interventions.
1: Nabigyan naman ng pagkakataong masuri ang isang stroke patient sa pamamagitan ng programang Simba Kalusugan matapos hindi makapagtingin dahil sa kakulangan sa pondo. Layunin ng DOH na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa simbahan at mga lokal na pamahalaan bilang bahagi ng Universal Healthcare Program. Nakarating na ang Simba Kalusugan sa 6 na lugar mula noong Pebrero 2026 at inaasahang palalawakin pa ito sa Mindanao sa mga susunod na buwan. Samantala, tuloy naman na binabantayan ng World Health Organization at Department of Health ang sitwasyon ng Ebola matapos maitala ang 381 kumpirmadong kaso sa ibang bansa. Nananatiling walang naitalang kaso ng Ebola sa Pilipinas dahil sa mahigpit na border screening, health surveillance at monitoring sa paliparan at pantalan. Ipinagpapatuloy ng DOH ang mga hakbang sa pag-iingat para mapanatiling ligtas ang bansa laban sa posibleng pagpasok ng sakit. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ito po, good news dahil may alok po na libreng sakay ang MRT sa June 12 at bukas na ang bahagi po ng kalsada sa barangay Bulaan, Buog, Zamboanga, Sibugay. Matapos po na maapektuhan ang paghuhunang lupa dahil sa malakas na ulan noong Hunyo 4. Nagbabalik po si Floyd Brenz.
1: Maghahandog ang DOTR MRT3 ng libreng sakay para sa lahat ng pasahero bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12, 2026. Maaaring makapag-avail ng libreng biyahe mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Sa buong linya ng MRT3, layunin ng programa na makiisa sa paggunita ng kalayaan ng bansa habang nagbibigay ng ginhawa sa mga commuters. Nilinis at muling binuksan sa mga motorista ang isang bahagi ng kalsada sa barangay Bulaan, Zamboanga, Sibugay matapos maapektuhan ng pagguho ng lupa dahil sa malakas na ulan. Isinagawa ang clearing operation sa pamamagitan ng pinagsamang puwersa ng DPWH, lokal na pamahalaan at Bureau of Fire Protection para maalis ang mga debris sa kalsada. Dahil sa mabilis na pag-responde, naibalik ang ligtas na pagdaan ng mga residente, commuters at paghahatid ng mga mahahalagang supply sa lugar. Nakiisa naman ang DPWH Central Office of Regional Office 4 sa Brigada Eskwela 2026 sa Mayapa Elementary School sa Calamba City, Laguna bilang suporta sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Namahagi ang ahensya ng pintura at 350 school supply kits para sa mga mag-aaral ng kindergarten at nakibahagi rin sa pagpipintura ng mga silid-aralan. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maayos, ligtas at kaaya-ayang kapaligiran sa mga paaralan alinsunod sa direktiba ng pamahalaan para sa maayos na pagbabalik eskwela. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Agad binigyang aksyon ng Bureau of Customs ang mga reklamo sa paliparan at ang milyong pisong halagang kontrabando ng mga produktong agrikultural. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC ang nagkakahalagang 35 milyon at 400 milyong pisong bawang at sibuyas na ipinuslit mula sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. Dahil dito, nagsagawa ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga importer at kasabay ng internal investigation ng BOC sa kanilang mga personnel para malaman kung sino ang mga sangkot sa illegal na gawain. Bukod sa operasyon, ginawara naman ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ahensya dahil sa mahusay nitong pagpapatupad ng reforma para sa ease of doing business. Ipinakita ng pagkilalang ito ang tapat na serbisyo ng ahensya sa pagsusulong ng transparency at accountability sa kanilang mga proseso at operasyon. Pinabulaanan naman ng ahensya na sila ang naghahawak o nagpapalit ng mga baggage tag sa mga paliparan matapos kumalat ang mga reklamo sa internet. Hinimok ng customs ang mga biyahero na maging mapagmatiyag at picturean ang kanilang mga bagahe bago ang check-in para sa kanilang seguridad. Samantala, nasabat ng BOC ang 7 milyon at 700,000 piso na halaga ng mga misdeclared na carrots sa apat na container vans sa Port of Manila. Idineklara ang mga nasabing kargamento bilang mga assorted food products katulad ng egg noodles, fish tofu at wakame salad para makaiwas sa tamang pagbabayad ng buwis at kinakailangang permit. Sa kaparehong linggo, nakatanggap ang ahensya ng bagong patient transport vehicle mula sa PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa emergency medical response ng mga kawani. Nagpasalamat naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa PAGCOR at PCSO dahil malaki aniya ang maitutulong ng bagong ambulansya para masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Elijah Canlas para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, nasa mahigit 1,000 tupad beneficiaries ang na-deploy sa buong Region 2 para sa Brigada Eskwela. Nagtulong-tulong din ang mga guro, magulang at mga estudyante sa paglilinis ng kanilang mga paaralan sa Davao City. Yan ang ulat ni Joanne Atilia.
4: Naglaan ng 12.6 million na pondo ang Department of Labor and Employment para sa tupad beneficiaries na nakiisa sa Brigada Eskwela 2026 sa Tugagaraw City. Mahigit 1,000 beneficiaries ang naideploy sa buong Region 2 para makatulong sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan sa nalalapit na pasukan. Ang tupad Brigada Eskwela ay pagtutulungan ng DOLE at DepEd para suportahan ang paghahanda ng mga paaralan at matiyak ang mas maayos na balik-eskwela ng mga mag-aaral sa darating na Lunes. Bayanihan naman sa komunidad ng Davao City ang isinagawang paghahanda para sa nalalapit na pasukan sa 8 ng Hunyo. Abala ang mga guro sa pag-aayos ng mga libro at sa paglalagay ng dekorasyon sa kani-kanilang silid-aralan. Ang mga tupad workers ay nagsama-sama namang magpintura ng gusali at mga silid-aralan at sa pag-aalis ng mga damo sa paligid. Tumulong ang mga displaced workers kasama ng mga guro, magulang at mga estudyante sa paglilinis at pagkukumpuni ng isang paaralan na madalas bahain. Ayon sa isa sa mga benepisaryo ng tupad, malaking tulong ang nasabing programa dahil sa karagdagang kita na gagamitin niya sa pagbili ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak na papasok sa eskwela. Ayon naman sa isang principal, handa na sila sa darating na Lunes para sa pagbubukas ng klase. Nagtulungan din sa SOC Sergeant ang halos 5,000 tupad beneficiaries na itinalaga ng Department of Labor and Employment na kaagapay ng Department of Education para sa Brigada Eskwela 2026. Kaugnay nito, binigyang diin ng DepEd na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga magulang, komunidad at mga partner agency upang makapagbigay ng ligtas at maayos na lugar sa pagkatuto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lamang na paghahandaan ng ligtas, malinis at maayos na pagbubukas ng klase, para sa mga mag-aaral, kundi nabibigyan din ng pansamantalang hanap buhay ang tupad beneficiaries sa rehiyon. Joanne Atilla para sa Pambansang TV, para sa Bagong Pilipinas.
0: Tuloy na ang pagpapatayo ng bagong gusali para sa opisina ng National Bureau of Investigation called Cordillera na makatutulong para sa mas mabilis at mahusay na serbisyo sa rehiyon. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera. Balikan natin mamaya-maya ang ulat na yan. Samantala, nagsagawa ng serbisyo caravan ang Migrant Workers Department, katuwang ang iba't ibang ahensya sa Rizal Park ngayong araw bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Umabot sa 50 ahensya ang lumahok sa caravan na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Layon po ng aktibidad na ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng pagdiriwang ng kalayaan at pagkakaisa. Mas pinalawak ng Department of Information and Communications Technology ang access sa digital education sa Agsanayan National High School sa Guimaras sa pamamagitan ng pamamahagi ng 654 na bayanihan SIM cards sa mga estudyante at guro. Makalipas po ang 4 na buwan, naitala ang positibong epekto ng programa sa pag-aaral at pagturo dahil sa mas maayos na internet connectivity. Naging mas madali rin ang pag-access sa online learning resources, komunikasyon at iba pang digital services na mahalaga sa edukasyon.
5: Ipinapakita nito na kapag may koneksyon, mas napapalapit ang edukasyon sa mga komunidad at mas nabibigyan na pagkakataon ng bawat mag-aaral na maabot ang kanilang mga pangarap.
0: Samantala, naglabas po ng abiso ang Department of Labor and Employment sa mga babayarang manggagawa na papasok sa June 12 Independence Day. Sa Labor Advisory Number 11 na nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino, pinalalahanan nito ang mga employer sa pribadong sektor hinggil sa tamang pasahod sa mga manggagawa. Ang mga manggagawa na papasok sa June 12 o regular holiday ay dapat makatanggap ng 200% ng kanilang arawang sahod. Dagdag na 30% naman kapag nag-overtime. Ang mga empleyado naman na papasok sa June 12 na sakto rin sa araw ng kanilang pahinga o rest day ay may dagdag na 30% sa sahod nilang 200%. Dagdag na 30% naman sa hourly rate kapag sila ay nag-overtime. Ang mga empleyado naman na hindi papasok sa trabaho ay makatatanggap pa rin ng isang araw na sahod. Bilog, kulay kahel, punong-puno ng vitamin C. Yan ang Charmaine. Viral po ngayon sa social media ang comedy skit na yan kung saan tanong ng content creator bakit hindi pinag-isipan ang pangalan ng prutas na orange. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
1: Goodbye Orange, hello Charmaine. Ito ang bagong linyahan ng mga Pilipino online at maging sa mga palengke matapos mag-viral ang nakakatuwang comedy skit ng isang content creator. At pumalo lang naman ito sa 10.1 million views and counting.
6: Mamari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman?
7: Hindi kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan.
6: Bakit naman?
7: O diba, ikaw ang pangalan mo ay Mango.
6: At tapos?
7: O Mango ka, diba? Pero dilaw ka naman.
6: Ay, oo.
7: Diba, parang obvious naman kasi sa akin, te. Orange, wala namang ibang pangalan. Nakakalopa naman.
6: May point ka dyan.
7: Dapat kasi ginagawa nila ng paraan niya mga yan. Hindi tamad naman kasi gumawa ng pangalan.
6: O ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan?
7: Ay, ang gusto ko sana ang pangalan ay Charmaine.
6: Ay, ang ganda, no, no, oh.
7: Ayaw man ko ba dyan?
6: Ipanotaryo natin yan.
7: Sana naman ay baguhin mo.
6: Oo, Charmaine.
1: Ang pinagmulan ng rebrand ng taon, nagsimula ang lahat nang mag-viral ang video kung saan umalma ang isang orange sa kanyang sariling pangalan. Ayon sa karakter, tila hindi pinag-isipan ang pagbibigay sa kanya ng pangalan dahil tinawag na lang siyang orange base sa kanyang kulay. Hindi tulad ng mangga na tinawag na mango kahit ito ay kulay dilaw. Dahil dito, marahas niyang hinihingi na tawagin siyang Charmaine para mas maging elegante ang kanyang dating. Sa kasunod ng mga skit, lumawak ang universo ng karakter ng sumali si Vanessa at si Melanie. Ang abogado na sawa ng mapagkamalang abogado.
7: Ma, ayaw ko ng ganitong pangalan. Parang hindi pinag-isipan. O katulad niya, pinagkamalang mo akong abogado, eh abogado naman baga. Grabe din pala yung pinagdadaanan mo.
6: Sinabi mo
7: pa. O kung sakali, ano ba sana ang gusto mong pangalan? O ay, ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. Ay, ang ganda nun. O di ba mas maganda yun?
1: Pabiro pa nilang pinag-usapan na ipapanotaryo ang kanilang mga bagong pangalan.
7: Oo, ipanotaryo mo na rin yan. Sumama ka na sa akin, sabay-sabay na tayo.
6: Tara na, Melanie.
7: Tara, ipanotaryo natin yan.
1: Mula social media tungo sa tunay na mundo. Hindi nagtagal ang biro sa loob ng TikTok dahil mabilis itong niyakap ng publiko at ng iba't ibang sektor. Ang ending, nagwagi lang naman si Charmaine. Pero wait, there's more. Ang kanyang kamag-anak na si Kiat-Kiat ay may say rin.
7: Ay, teka lang naman, bakit parang galit na galit ka? Bakit parang kasalanan ko? Ay, hindi maganda yan. Pati kami nadadamay sa'yo.
6: Tulad na rin.
7: Ay, kung sakali ba tatanungin kita anong gusto mong pangalan na ipalit? Ay, huwag mo ko tinatanong, sasagutin ko talaga yan.
6: O, anong ang gusto mong pangalan?
7: Ay, gusto ko sana talaga pangalan ay Bernadette.
1: Kaya sa susunod na kayo ay mamamalengke, alam niyo na kung sinong pangalan ang iyong hahanapin sa product section. Lloyd Brands, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: Eto naman, patuloy po na nagpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Alamin pa natin ang iba pang update sa lagay ng panahon mula po kay PAGASA Weather Specialist John Manalo. John.
9: Magandang gabi po Sir Ryan. Nagganon din sa ating mga taga-subaybay dito sa PTB4. Itong si Bagyong Esther ay tuluyan pa na mas lumayo sa ating kalupaan at nasa labas na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa 680 kilometers na ito northeast ng Itbayat, Batanes. Wala na itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin ay itong hanging habagat, particular na dito sa Ilocos Region at Zambales. Posible pa rin na makaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas, patuloy pa rin na mananatili yung tsansa ng mga pag-ulan bahagyang makulimlim. At dun sa mga hindi naman natin nabanggit ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. May nakataas pa rin po tayo na weather advisory. Ibig sabihin ay posible pa rin na makaranas yung mga kababayan natin dito sa Ilocos Region at Zambales ng amount ng ulan na posibleng umabot ng 50 hanggang 100 millimeters. Ibig sabihin nito ay posible pa rin na makaranas o magkaroon ng mga ulan na posibleng magdulot ng mga localized floodings. Sa mga susunod na araw ay mas mag-improve pa po yung ating weather condition. Ibig sabihin ay mas bababa pa yung tsansa ng mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA.
8: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist John Manalo. Ito naman, asahan po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base po sa pinakahuling trading, posibleng tumaas ng 4 pesos ang kada litro ng diesel, habang 4 pesos at 60 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene, habang posibleng namang bumaba ng piso ang kada litro ng gasolina. Ang nakaambang oil price adjustments ay bunsod po ng panibagong tensyon sa gitnang silangan.

0: Matapos naman ang dikit na talo sa Game 1, agad nakabawi ang defending champions TNT Tropang 5G sa pagpapatuloy ng PBA Season 50 Commissioners Cup Finals nang talunin nila ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 2 ng serye nitong Biyernes. Diyan po yan sa Araneta Coliseum. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
1: Tabla na sa 1-1 ang serye sa PBA Season 50 Commissioners Cup Finals matapos pataupin ng TNT Tropang 5G ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 2 nitong Biyernes ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Calvin Oftana ang TNT matapos magpasabog ng 31 points at 10 rebounds kasama ang 5-3 habang nag-ambag si Chris Macolo ng double-double na 19 points at 16 rebounds. Maagang tinuhan ng Tropang 5G ang kontrol ng laro at umabot pa sa 21 points ang kanilang namang 81-59 sa simula ng fourth quarter. Pero tulad ng kanilang never say die reputation, hindi sumuko ang Ginebra sa laban. Pinangunahan ni RJ Abalientos ang paghabol ng Gene Kings at nailapit ang score sa 4 puntos, 98-94, wala na sa 1 minuto ang natitira sa oras. Ngunit isang crucial na turnover ni Justin Brownlee ang naging daan para makakuha ng hinga ang TNT habang 2 free throw ni Oftana ang tuluyang nagselyo sa 101-94 na panalo.
2: I thought a huge play was when we were just up by 4. Brownlee, I think, went for a layup and Macolo challenged, forcing the miss. And we came back to hit a 3-point shot. I think that was crucial. Like I say, the players make plays. We can plan all we want, but in the end, it's the players who make the plays on the floor.
1: Sa kabila naman ng pagkatalo, nagtala si Brownlee ng 24 points at 15 rebounds habang may 21 points si Abalientos para sa Ginebra. Sisikapin ng magkabilang koponan na makuha ang mahalagang lamang sa serye sa Game 3 sa Linggo sa Mall of Asia Arena. Jamaica Bayaka para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Isang dominanteng performance naman ang ipinamalas ng Filipina tennis ace na si Alex Ayala sa pagpapatuloy ng kanyang kampanya sa Birmingham Open kontra Mananchaya Sawangkao ng Thailand. Nanaig ang 21-year-old pride ng bansa kontra sa Thai netter sa isang straight set win 6-2, 3-6-2 para maibulsa ang ticket patungo sa semifinal round ng kompetisyon. Muling sumandal si Ayala sa kanyang solidong baseline play at serye ng breakpoints para makuha ang panalo sa loob lamang ng mahigit 1 oras na paglalaro. Ito na po ang 2 sunod na panalo ni Alex kontra kay Mananchaya na kanyang unang nakasagupaan sa gold medal match ng women's tennis singles sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Sunod na makakaharap ng kasalukuyang world number 37 ang pambato ng Switzerland na si Rebecca Masarabo sa semifinals ng naturang grass court tournament. Okay, good luck po ha sa mga estudyante natin na magsisibang balik ka eskwela sa araw ng Lunes. Mga nanay po na wala pang pambaon, pwede niyo po silang pabaunan ng Charmaine kasi uso yung tag-ulan. Malakas po yan sa vitamin C. At happy birthday pala sa aking pamangkin na si Kuya Kaloy. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin. Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Ryan Lisigas at inyong natunghayan ang Ulat Bayan Weekend.

0: Thai language, mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento,
1: pauso.
0: Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know, like praning,
1: tanyare,
0: and some that have even made it to the Oxford English Dictionary, like
1: bonga,
0: defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong i-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
11: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Ito

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Wake up!

0: Good morning! Kamusta po kayo? Araw po tayo ng Linggo, Piyesta Official. Ang huling araw, ha? Huling araw ng mga chikiting natin ng kanilang bakasyon. Sa atin, wow. Sa kanila,
1: oh no!
0: Balik sunduan na naman tayo. Pero wala pa akong anak, ha? Pero sanay ako mag-school bus, ha? Iba ini-school bus ko si Commander in Chief pa, eh. Pero, yun nga, no? Bukas ay, ano na naman, balik eskwela na tayo. Balik eskwela 2026, ayan na. Sino-sino na naman kaya mga iiyak, no? Pag inatid sa school. Nangihingi na ng baon. Mabaon! Ma, pengin pang project. Ganun-ganun na. Ito na naman ang kalbaryo ng ating mga magulang. Pero syempre, moving forward tayo dahil marami tayong mga pag-uusapan, ano, ngayong araw na ito ng June 6, ano? June 7 pala. Kahapon yung June 6, oh. Nasana, you know. Good morning, ha? Wake up tayo, yeah. Sorry na, Bell. June 7, oh. Last day na nga, sabi ko nga. Last day na ng bakasyon ng mga chikiting natin. Dahil sa Lunes, balik eskwela na. Tapos na yung kaka-computer na yan, ha? Tapos na yung mga kaka-video games nyo, ha? Aral-aral na uli tayo, ha? Yan, mga pag-uusapan nga natin, presyo ng produktong petrolyo, at the same time yung iba pang mausapin ng ating bayan.
2: Mga balitang mainit at komentaryong bumusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM.
0: Aras po natin 6:27 ng umaga, pakinggan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa Presidential Week. Atid sa atin ni Kuyang Alvin Baltasar. Narito po.
3: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, June 1. Bisita ni Pangulong Marcos si Vietnam President To Lam sa Malacanang na nag-state visit ng 2 araw sa Pilipinas. Sa welcome ceremony ay pinatugtog ang mga pambansang awit ng 2 bansa at isinagawa ang 21-gun salute bilang pagpupugay sa Pangulo ng Vietnam. Bahagi ng naging aktibidad ni na Pangulong Marcos at ni President Lam ay ang kanilang bilateral meeting. Sinaksiyan din ni Pangulong Marcos at ni President Lam ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan at kasunod nito ay ang kanilang joint press conference kung saan ay muling pinagtibay ng 2 leader ang kanilang pangako na palawakin ang kooperasyon na dikit pang papatatagin ang estratehikong pakikipagtuwang sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Bahagi din ng programa sa pagbisita ng Vietnamese President sa Palasyo ay ang state luncheon. Dito ay tinampok ang pagtatanghal ng tradisyonal na siyaw ng mga Filipino artists na nagpapakita ng yaman at pamanang kulturang Pilipino. Kinahapon na naman ay dinaluhan ng Pangulong Vietnam Philippines Business Forum na ginawa sa Maynila. Sa naturang event ay binigyan din ni Pangulong Marcos ang matatag at pangmatagalang lakas ng estratehikong partnership ng Pilipinas at Vietnam at ang mahalagang papel nito sa pagpapalago ng kalakalan, pamumuhunan at kaunlaran sa rehiyon. Pero bago ang mga naging aktibidad ng Presidente ay nagkausap muna ang Pangulo at si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa telepono. Sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang kanilang naging pag-uusap ng opisyal ng US kung saan ay kanilang napag-usapan ng mahalagang prioridad sa rehiyon at ekonomiya. Naging sentro din na niyan ang kanilang pag-uusap ang mahalagang prioridad sa usapin ng kalakalan ng Pilipinas at ng US. Martes, June 2, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa naturang paaralan ay ang CCTV area, ang library hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Pagtiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulo ang pagtalakay sa mga pangunahing akbang upang mapabilis ang pagbuo ng mga programang magpapalawak sa sovereign space capabilities ng bansa. sa 9th na Philippine Space Council meeting ay tinalakay ang mga satellite development, space infrastructure at mga inisyatibang magbibigay sa bansa ng mas malawak na akses sa mahalagang space-based data para sa agrikultura, disaster response, environmental monitoring at iba pang kritikal na serbisyo. Miyerkules, June 3, pinuntahan ng Pangulo ang meet and greet with Batang Maynila Presidential Scholars na dito ay muling pinagtibay ng punong ekotibo ang akses sa edukasyon sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong pinansyal sa mga mag-aaral. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mahigit 4,000 Presidential Scholars sa Maynila na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at sulitin ang natatanggap na suporta mula sa pamahalaan. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Miyerkules ang pagtanggap sa credentials ni Maria Lourdes Bernadette Benson ng Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes. Habang bisita din ng Pangulo ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa Malacanang, sa mensahe ng Pangulo, inikayat nito ang mga estudyante na ipursige ang kanilang interes sa inobasyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Biyernes, June 5, nagsilbing panahon pandagal at nagbigay ng kanilang talumpati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lisa Marcos sa 3rd graduation rites ng College of Law ng West Visayas State University sa La Paz, Iloilo. Ang batch ay binubuo ng 25 nagtapos na kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang sa kanilang pag-aaral ng batas simula noong 2022. Itinatag noong 2020 ang kolehiyo ng batas ng WVSU ang kauna-unahan at tanging pamantasang pang-estado sa relihiyong kanlurang Visayas na nag-aalok ng edukasyong legal. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kuyang Alvin Baltasar. Ayan, ayan po yung mga naging aktibidad ng Pangulo, no? Itong nagdaang linggo. Oras natin, 32 minutes, makalimpas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Petian balita na nakalap ng ating PBS Newsroom at ng PBS Production Team sa nakalipas na magdamag. Sa unang sigwada ng ating balitaan, maraing kinondena ng Senate Media ang binitawang pahayag ni Senator Rodante Marculeta na bayaran ng mga miyembro ng mainstream media. Aba, sa isang pahayag, sinabi ng Senate Media na ang sinabi ni Marculeta ay irresponsable at pag-atake sa isang institusyon na kinikilala bilang mahalaga sa isang gumaganang demokrasya. Giit ng Senate Media na ang naturang pahayag ay maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at magdulot ng mas matinding hostility laban sa media. Anila, makatarungan at mahalagang isang demokratikong lipunan ang pagpuna sa media, pero malaki ang pagkakaiba ng constructive criticism at ang paghusga sa buong propesyon. Binigyan din ng grupo ng mga public officials na gumagawa ng seryosong paratang laban sa mga mamamahayag ay may pananagutang magpakita ng ebidensya. Oo, dapat. At hindi umasa sa mga pahayag ng maaaring makasira sa mga demokratikong institusyon. Pinalalahanan ng Senate Media si Marculeta na ang hindi kakampi ng anumang political faction, hindi dahil ang pangunahing tungkulin nga ho nito ay hanapin ang katotohanan, verifikahin ang impormasyon at panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Samantala, humingi ng paumanhin si Marculeta sa media matapos ang kanyang naging pahayag. Aniya, hindi niya sinasadya. Aba, daw sinasadya. Ang pahayag at bunga lang ito ng kanyang frustration o pagkadismaya sa mga pangyayari kabilang na ang ani ang pagkaantala sa investigasyon ng flood control projects at ang hindi pagbanggit sa kanyang pangalan sa kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Enero 2025. Inilunsad nga ho, nga pala, 6:35 na umaga, inilunsad ng Department of Education ang project handa para sa mabilis at estratehikong pamamahagi ng resources na makatugon sa pangangailangan ng mga pampublikong paralan ngayong pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Sa Luniso yan, ha? Ito'y ayon kay Education Secretary Sonny Angara ay kasabay ng patuloy na monitoring sa kahandaan ng mga paralan sa bansa. Sa pamamagitan nga ho nito, maagang makakapagtalata at makakapamahagi ng mga kagamitan at pondong kinakailangan sa mga lugar na higit na nangangailangan. Binigyan din ni Angara ng proyektong ito ay direktang tugon sa utos ng administrasyon na wakasan ang pagpapasya ng walang matibay na basihan sa pamamahala at edukasyon. Malaki ang maitutulong nito upang mas mapakinabangan ang mga susunod na alokasyon ng pondo at mapabilis ang pagpapadala ng mga tulong sa mga gusali at pasilidad. Oras po natin sa buong kapuluan, 6:36 na umaga. May alok na libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa lahat ng mga pasahero sa susunod na Biyernes, June 12. Ito'y bilang pakikisa sa Araw ng Kalayaan. Ayon po sa Department of Transportation o DOTR, maaaring mag-avail ng libreng sakay sa buong linya ng tren mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muli mula hanggang alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Hinikayat ng MRT3 ang publiko na samantalin ng libreng sakay at makiisa sa mga aktibidad para sa paggunita nga ho sa Araw ng Kalayaan.
2: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:30 AM.
0: Alas natin 37 minutos makalipas pa rin ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Kalap tayo ng mga report ngayong umagang ito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Tungayan natin ang report ni EJ Lazaro kung saan Department of Trade and Industry nakikitang pasok sa price guide ang mga tinitindang school supplies ngayong taon sa Baclaran. Oy, eto nga, bilihan pala ng school supplies yung Baclaran. Ano? Ikaw ba, Isabel, nakabili ka ng school supplies dyan nung ikaw'y bata pa? Ha? Ayaw, no. Divisoria, oh. Yung divisoria na tatlong buwan lang yung black shoes. Ha? Sige. Alamin na natin ang report mula kay EJ Lazaro. EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas sa school year 2026 to 2027, nagsagawa ng malawakang inspeksyon ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga bentahan ng school supplies sa Baclaran. Pinangunahan mismo ni DTI Secretary Christina Roque ang special monitoring activity upang tutukan ang kalidad, tamang paglalagay ng label at makatarungang presyo ng mga gamit pang eskwela. Mahigpit na binabantayan ng ahensya ang pagsunod ng mga nagtitinda at retail establishment sa mga nakasaad sa opisyal na gabay sa pamimili na supply school year 2026 to 2027. Tinitiyak din nilang walang overpricing at mahigpit na nasusunod ang mga batas na nagpoprotekta sa mga mamimili. Ayon sa ahensya, ang inisyatibong ito ay para masiguro na abot kaya at di kalidad ang mga produktong binibili ng mga magulang para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya naman paalala ng DTI sa ating mga magulang estudyante maging wais at laging i-check ang presyo. Base sa inilabas sa gabay ng ahensya, ang mga notebook ay naglalaro mula 13 pesos hanggang 52 pesos. Ang pad paper ay mula 13 hanggat 47 piso depende sa kapal o dummy. Ang mga lapis ay mula 12 hanggang 18 pesos at mga ballpen mula 3 hanggang 21 pesos. Kung may napapansing overpricing o reklamo sa kalidad ng school supplies, huwag mag-atubiling tumawag sa DTI Consumer Care Hotline sa 1DTI o 1384. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. O yan ha, mga nanays. Pasok ha. Pasok daw sa price guide yung mga school supplies sa Baclaran. Okay? Diyan ako namimili dati ng mga notebook eh. Oh, dalawa pa 'yon, 'di ba? Nung araw, sino ba nang makaka-relate sa akin dito? Oh, 'di ba? Tama ba ako, Ma'am Tess? Dalawa 'yon eh, no, nung mga bandang yung mga de-stapler na notebook, 'yun yung pang grade 1 to 3. Tapos yung 4, 5, 6 'yun yung mga dalawa eh, may spring, 'di ba, Ma'am Tess? Tapos yung ditahe, 'di ba? Ayun, no, doon kami bumibili pag tinatamad magtahi yung nanay ko ng notebook. Kasi from spring tatahiin para maganda eh. Oo, kasi pag day spring, medyo pag napit-pit yun sa bag mo, ay pangit na, hindi kagaya ng tahi, maganda, di ba? Tapos yung mga yellow pad, no? Yellow pad paper, yung intermediate paper. Oo, yun, tama ma'am, nakakasugat din yung spring, oo. Kaya ayoko yan, hater ko nung spring, talagang tinatahi yan ng nanay ko. Yarn lang naman ang katumbas niyan, 'di ba? Yarn, oh. Tapos ayan na yung ito, magbabahagi lang ako ng mga naranasan ko nung ako'y nag-aaral pa. Ngayon nga, 'di ba, pagkapasukan. Sa una, wala pang hingian ng papel 'yan. Kasi lahat bago eh, 'di ba? Bago bag, bago yung ano, yung mga papel mo, yung mga one port, yung intermediate pad, yung yellow pad, 'yan ang mga madalas na hinihingi. Eto na, after a month and a week, ayan na, pare, pengi naman papel. Pare, pengi naman ng ano, hanggang sa hindi na papel ang hinihingi. Ha? Hindi na papel. Yung sagot na sa ano, yung sagot na dun sa test nila. Oo, yun ang hinihingi, di ba? Oras natin, 6:41 ng umaga. Abay, banggitin ko na. Habang inaantay natin yung ating panauhing pandangal, ano? Banggitin ko na ang presyo ng produktong petrolyo. Gusto mo ba, Ruban? Banggitin ko na, ha? Para malalaman mo kung makapag-pultang ka na o hindi. O yan. Alamin na natin ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ha? Ito'y batay ho, no? Sa pinakahuling galaw sa trading ng world market. Ano gusto mong unahin ko, pareng Arnel, para sa ikabubuti mo? Ano ba gusto mo? Diesel o gasolina? Ah, Nel, anong gusto mong unahin ko? Diesel o gasolina? Ah, sige, sige. Okay, unahin natin ang, ano ha? Ang diesel para hindi mo na masaktan si Ruban. Ano nga ba mangyayari? Unahin natin ang diesel kung tataas nga ba o bababa. Drum roll, please. Kaano? Ang diesel po ay...
1: Oh, no!
0: Ba, tataas ho. Tataas ho ang diesel next week, ha? Naglalaro nga ho ang diesel sa 3 pesos and 3 pesos up to 4 pesos ang kada litro ng itataas ng diesel, ha? So, abangan natin, no? Yung reaksyon, no? Ni Mr. Radyo Publiko Serbisyo, ha? Si Ninong. Ninong Kiko Flores, ha? Ayan. Yung kariton mong puti, medyo bawas-bawasan mo ng gamit ng konti, ha? At inaasahan natin na nakaw, eh, tataas. Medyo malaki kasi, 9 pesos last week, di ba? Tama ba ako? 9 pesos. Tapos ngayon, tataas ng 3 to 4 pesos. Ayan. Oo. So, alam mo na, ha? Kay Jun Malyare, kay Alex Agbalo. Sino pa ba yung mga gumagawa? Ayun, kay Reden Cruz. Kagagawa lang nung kanyang crosswind, eh. Balita ako, eh. Oo. Saka ito, si Francis Navales. Ayan, oo. Ito, magaling to sa mga diesel boy to, eh. Oo, oo. Ito naman, sa gasolina. Ito na, ayun na. Tumangod na si Ruban. Gasolina, magkano ba ang itataas at kung bababa nga ba ang presyo? Abangan natin. The drum roll, please. Magkano? Up! Ang gasolina ay...
5: Thank you! Thank you!
0: Iya. Yeah. Huh?
6: Oh, my agad.
0: Yeah, may pahabol pa ako. Oh my God. Dahil, ang gasolina nga ho ay bababa naman, talaga naman, ha?
5: Thank you.
0: Bababa po, ha? Posibleng bumaba. Ay, hindi pala posible. Inaasahan bababa ho, ha? Na naglalaro, ay, hindi humaba ho. Bababa ho. O yan, o. Baka sabihin kasi ni Jubel, mabaho. Oo. O yan, ha? Bababa ho tayo sa gasolina na naglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos.
5: Thank you. Thank you.
6: Oh my God!
7: Wala na. Finish na.
0: Oo, finish na. Kasi medyo malaki, ha. Magkano ba nung nakaraan, Arnel? 4 pesos naman, 'di ba? 4 pesos may get. O plus 2 pesos if ever. Abay, malaki-laki, 6 na piso na ang ibababa daw. Si Paring Roban, kaya nang gawing Quiapo ang Cagayan, no, Paring Roban. Oh, ha? Mura na. Nasa magkano na ba, Roban? Nasa 70 mark na, 'di ba, ang gasolina? Oh, 70 plus, 'di ba? Oo. Oh. Ayan, o di natutuwa na si Ruban, eh kung meron siyang yung kanyang yung kanyang commander in chief, kaya niya nang balikan ng Cagayan, no. Resistensya na lang. Oh, hindi, oh, yun. O, sa kerosene naman, ano ba ang mangyayari sa kerosene? Tataas ba o bababa? Alamin natin. Drum roll please. Magkano ang kerosene? Tataas ba o bababa? Ang kerosene ay...
1: Oh no!
6: Yay!
7: Wala na. Finish na.
0: Eh medyo finish tayo sa kerosene kasi tataas ho ang kerosene. At inaasahang naglalaro nga ho sa 5 pesos to 6 pesos ang kada litro na posibleng itaas ho sa kerosene. Eh, napakalaga ho ng kerosene. Ano, huwag niyong minimenos yan. Kala nyo, mahalaga lang diesel, gasolina. Ang kerosene ho, oo, kung sa inyong, kaalaman, eh, napakalaga ho niyan sa sektor ng pagluluto, no? Especially, dun sa mga gumagamit ng gasol de bomba. Oo, kung tawagin. Parang dalawa lang yata kami ni Ma'am Tessa nakakaintindi ng gasol de bomba rito. Ito, puro mga Gen-Z na yung kasama namin. Di na, ang alam na lang yata nila, Ma'am Tessa, ano, yung electric induction cooker. Yun, napakahalaga ho nun, ha, ng kerosene. Tapos, sa mga mekaniko, napakahalaga rin ho yan. Yan ho yung ginagawa namin, no? Ng degreaser, kung tawagin. Oo, yan, ng kerosene. Oo, gas, no, kung tawagin. So, yan. Ayan po ang ating presyo ng produktong petrolyo. Sa diesel, naglalaro ho sa 3 pesos to 4 pesos ang posibleng itaas. Sa diesel ho, ah. Sa gasolina, 1 peso and 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos sa gasolina, bababa ho. Ah. Hindi humaba ho, ah. Bababa ang singil. Ayan. At sa kerosene, tataas ho ng 5 pesos to 6 pesos ang kada litro ng kerosene. Ayan. So, sa makatwid, para ho sa ating mga kaka-tune in lang sa atin, ano, sa Radyo Pilipinas, ay tayo ho ay dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo next week. Ayan. At syempre, oy nga pala, shoutout, Jubel, tama ba? Nasa ano tayo? 1278? Tayo naka-anon ngayon, no? Sa Radyo Magazine, hindi ba? Saan ba tayo? Sa Capital? Ah, Radyo Magazine, okay. Sa lahat ng mga tagapakinig natin sa Radyo Magazine, 1278 AM, ayan. Ah, shoutout po sa inyo, ha? Maraming salamat mo. Nakahukap po pala tayo, no? Sa Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM, ayan. Uy, congrats, ha. Ang dami ng mga nakukuha ang award ng Radyo Magazine. Talaga naman. Napakasigasig dyan ng mga kaibigan natin dyan sa Radyo Magazine. Siyempre, alam nyo naman, mga tropa natin dyan, sila Ma'am Hazel Morada, Madam Shopee, shoutout sa'yo, no? Madam Shopee, Hazel Morada, siyempre si Madam Maru, no? Maru, no? Mary Rose Rosero 'yan, si Madam Iskultura at siyempre ang ating Mare diyan, ano? Si Mustaka Mare, nag-iisang Jolly Maracuyong, 'yan yung mga kabagang natin diyan sa Radyo Pilipinas 1270. Sino ba tech natin to sa ano, 1278? Ha? Sino? Shoutout man lang natin, oh, yung mga nakikinig sa atin dyan. Alam, kilala ko lang dyan si Boss Sam, eh. Ayun, si Ma'am Camille Umali. Yan, shoutout dyan kay Ma'am Camille Umali. Dyan ho sa, ano, sa Radyo Pilipinas Magazine. Ayan. Shoutout daw, sabi ni Boss Arnel. Ayan. Oh, okay. Ito naman po, no? Bilang pagdiriwang ng Migrant Workers Day, inilunsad nga ho, no? Ng Department of Migrant Workers o DMW ang kauna-unahan pong OFW Global Summit. Ayon nga po kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, layunin ng summit na magpagsama-samahin ang mga ahensya ng gobyerno, OFW organizations, kabilang nga din ho ang pribadong sektor, mga financial institutions, international partners, at iba pang stakeholders upang higit na mapalakas ang suporta natin para sa mga OFWs. Tampok nga sa summit, nagaganapin ngayong June 7, oy ngayong araw, Ma'am Tess, no? Ang mga programa at serbisyong nakatuon sa proteksyon at kapakanan ng mga OFWs. Kabilang nga ho rito ang reintegration programs, livelihood at skills training at employment at entrepreneurship opportunities, health services, social protection at iba pang tulong para sa mga OFWs at kanilang pamilya. Tatalakayin nga din po sa summit ang fair and ethical recruitment, digital transformation skills development at sustainable reintegration upang matiyak na may sapat na oportunidad at suporta ang mga OFWs sa kanilang pagbalik sa bansa. Bukod sa plenary session at workshop, nagkaroon din ng one-stop shop o magkakaroon din ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ensya ng pamahalaan sa ilalim ng National Reintegration Network, kabilang nga po na magbibigay ng serbisyo ang OWA, DFA, SSS, Pag-ibig Fund, DOLE, DOH, TESDA, PSA, Bureau of Immigration, Overseas Filipino Bank, at Securities and Exchange Commission o SEC. Nasaan din dadalawa ng summit ng nasa 1,000 land-based at sea-based OFWs. Maaaring makalihok online ng OFW leaders at organization mula po yan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng live stream at Zoom app. Ito na ang pinakamalaking selebrasyon ng Migrant Workers Day mula nang maitatag ang DMW.
2: Mga balitang mainit at komentaryong bumusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Eh, yun nga, no? Dahil yung binasa ko kung news item kanina hinggil dun kay Senator Rodante Marcoleta, no? Ito ay bilang ano lang, no? Bilang pagrespeto sa ating mga kapatid sa hanap buhay diyan sa Senate Media, ano? Eh ang akin lang ho, no, bilang maayos na kalinawanan, ano, dun sa statement nga ho, no, ni Senator Marcoleta. Wala naman po tayong ano, wala po tayong sentimento o wala naman po tayong ano, ha? Wala naman po tayong what do you call this? Wala naman po tayong dapat ika-ano doon. Pero, no, ito po ay medyo offendable, no? Hindi lamang po sa mga tiga-Senate Media, maging sa lahat ng mga media practitioners na nasa airwaves, nasa telebisyon, nasa radyo, na hindi lahat ay bayaran. Marami pa hong natitira dyan na nagtatrabaho ng maayos, naghahanap buhay ng maayos. Diba? Yun lang ang aking pahayag dyan. Sana ho, Senator, ano, eh, kung sino man yung nagchuchuhu sa inyo, I have nothing against with you, Senator Rodante Marcoleta, pero kung sino man ho yung nagchuchuhu sa inyo, baka siya yun. Ha? Baka siya yun. Di ba? Yun ang ano natin, ah, di ba? Hindi lahat ng media practitioners ay nadadala sa envelopmental journalism. Yan, ha? Paliwanag ko lang ho yan sa inyo. Hindi ho lahat. Marami pa ho kaming natitirang mga ganyan. Ha? At sana ho, no? Eh, willing naman akong ipatunayan 'yan. Pero 'yun nga ho, Senator, no? Huwag niyo hong lahatin, no? Lahat hindi pa naman lahat 'yan. Pero at hindi ko naman sinasabing meron, pero hindi lahat, no, ng kilala mo ay bayaran. Pero alam ko naman, no, humingi ho ng tawad si Senator Rodante Marcoleta, no, sa mga taga Senate Media. Pero kasi yun nga, no, maraming, especially ako, I'm an officer sa Southern Metro Manila Press Club, no. Syempre hindi alam ho namin 'yan, at alam ho namin ang aming sariling organisasyon ay hindi rin ho nababayaran.
2: Mga balitang mainit at komentaryong bumusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:30 AM.
0: Meron po ngayong umagang ito, meron po tayong makakapanayam, ano, mula sa Office of Civil Defense, ano. Ito po ay siyempre bilang paghahanda ho ng habagat at balik eskwela preparation, so, ng OCD. Makakapanayam po natin ang tagapagsalita, ano, ng OCD, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas at Radyo Publiko.
8: Good morning, AJ. Good morning sa ating mga tagapakinig at tagapanood na rin po.
0: Unang-una sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa aming programa. Unang tanong po, ano po ang mga hakbang at strategies ng OCD ngayong habagat season, at especially sa Monday nga ho ay pasukan na?
8: AJ, dito sa habagat season na nga po, ano, at saka ang DOST Pag-asa, right, ay nagdeklara na na tag-ulan na po, no? Panahon na rin ng tag-ulan. Ang Office of Civil Defense naman po, tuloy-tuloy yung aming koordinasyon sa iba't ibang mga ehensya. Ganun din po, you know, yung pagpapaabot ng mga impormasyon, mga early warning information sa ating po mga local DRRM councils, at saka ang direktiba po kasi talaga sa atin na ni USEC Harold Cabreros, ang aming administrator, ay dapat po itong mga impormasyon ay makarating talaga hanggang dun sa mga barangay, hanggang dun sa mga komunidad at sa mga kababayan po talaga natin, ano, na mangangailangan itong impormasyon para po makagawa rin ng kaukulang aksyon. Yung dun naman sa AJ sa balik eskwela na nga po, ano, sa offline balik eskwela na pinamumunuan po ng Department of Education kasama po ang Office of Civil Defense doon sa mga ahensya na tututok po talaga magmula bukas, no, dahil bukas na po ng eskwela. Bukas po yung aming mga operation centers, both dito sa national, sa regional, ganun din po yung mga local na DRRM operation center, no, 24/7 po Sir AJ na bukas, no, para mag-monitor dito sa offline balik eskwela.
0: Sir, gaano po kahanda ang ating disaster response sa panahon ng ganitong mga kalamidad? Siyempre, tag-ulan na rin po, no? Sir Juni, especially bagyo, yung medyo nag-aalboroto na rin yung bulkan natin, at siyempre yung lindol.
8: Tama po, no? Sa iba't ibang mga klaseng kalamidad, no? Mga bantang panganib na kinaharap ng ating bansa. Ang mga Office of Civil Defense po, no? Ganun din yung mga regional and local DRRM councils, no? Natin ay nakahanda po para tugunan itong mga pangangailangan ng ating mga kababayan, dahil ang direktiba nga po ng Pangulo sa atin ay pangalagaan po talaga ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya kung mapapansin mo Sir AJ, no, tuloy-tuloy yung mga pag-preposition. Ganito na po ang estratehiyang ginagawa natin ngayon. Naka-preposition yung mga pagkain, mga non-food items, ganun din yung mga tauhan, no, at saka mga kagamitan, para nga po kung kakailanganin ay nakahanda na ito para gamitin or i-deploy.
0: So ano po, ito bilang isa po sa mga panghuling tanong, ano po ang mga tools and sites na pwede nating i-utilize regarding nga po sa disaster management? Yung tama po ba yung Hazard Hunter PH po ba yun, Sir Juni?
8: Tama Sir AJ, ito pong Hazard Hunter PH na na-develop po, no, ng DOST FEVOX. Maganda po itong gamitin ng ating mga kababayan, no, kasi doon po sa Hazard Hunter, pwede nyo pong hanapin yung eksaktong lugar kung nasaan tayo sa mapa doon. Pwede nyo pong i-click, double-click, yung halos bubong na po mismo ng bahay ninyo, pwedeng double click, no? Pag na double click niyo 'yon, ang makikita niyo po doon yung hazard assessment mismo ng inyong lugar. So ibig sabihin makikita niyo kung gaano tayo kalayo sa fault system, kung babahain ba yung lugar natin, yung mga ganun pong mga assessment, no, kung gaano tayo kalayo sa bulkan, mga ganoon, para po at least alam natin eksakto kung ano yung dapat na prioridad natin na paghandaan, no, yung kanya-kanyang mga kabahayan mismo, yung kanya-kanyang mga bawat individual po, no, makikita natin doon kung ano. At saka meron na rin pong project handa, DOST pa rin po. Ito naman po ginagamit ito ng mga lokal na pamahalaan para po makita mismo, kasi nakalagay na rin doon para pong naka-AI na, no, na makikita mm-hmm. kung ano ang mga dapat gawin na mga paghahanda ng bawat isa. Kasama po yun doon sa mga pwede nating ma-utilize na mga platforms po.
0: Panghuli na lamang po, Sir Juni, ano po ang paalala at mensahe nyo sa ating mga kababayan ngayong pasukan na bukas at syempre itong mga pag-uulan na, at sana naman, no, wag nating asahan niyo itong mga kalamidad na darating. Sana wala muna, no, pahinga muna.
8: Opo, opo, no. Sa yun nga po ang panalangin natin, ano, na sana po ay maging ligtas tayo lahat. Pero ganun pa man po, no, yung paghahanda po kasama talaga na ito sa ating araw-araw na pumumuhay. Itong balik eskwela, siyempre po, sabi naman ng pag-asa po ay hindi na kasing lakas ng ulan ng mga nakarang araw, pero we still expect na may mga pag-ulan. So yung mga pagdala po ng payong, no, yung mga kapote ng ating mga estudyante, ay dapat po nakahanda tayo doon. At saka Sir AJ, dito naman po sa itong darating na June 18,
0: yes,
8: alas 9 ng umaga, balik na po ulit tayo. Meron na ulit nung nationwide simultaneous earthquake drill for the second quarter of the year, no. So sabay-sabay ulit tayo na magsasagawa nung duck cover and hold. Pero ngayon, and beyond. Opo, and beyond na yung ginagawa natin.
0: Yes.
8: Kasi kung ang lahat inihikayat natin, ano, na pag-aralan yon yung pagda-duck cover and hold, pero tayo naman po sa mga response agencies, no, lalo na sa pamahalaan, ang iniensayo naman po dito during the NSAID, kung tawagin, ay yung mga response mechanisms naman po kung paano responde, no, sa iba't ibang hazard na exposed tayo pagdating doon sa earthquake. So sama-sama po ulit sana tayo na sabay-sabay na magda-duck cover and hold and beyond po.
0: Okay, with that, Sir Juni Castillo, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan, and magandang umaga po.
8: Maraming salamat po, Sir AJ.
0: Thank you! Ano, si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita nga ho ng OCD. Bago tayo magtapos, ha, shoutout ko lang ito si Jim Olier. Good morning, Sir AJ, listening here in Tamban, Alcala, Cagayan. At si Francis Navales, nagpapabati. Uy, good morning, Boss AJ. Pabati naman ng happy birthday kay Anthony Agbalo. Nag-birthday noong June 6 kahapon. Happy birthday, Anthony Agbalo!
9: Happy birthday!
0: Ayan. At syempre, ito mga nanonood sa atin. Uy, si Commander-in-Chief nanonood, Donalyn Francisco. Si Roger Agustin Ramos, no? Si, eto, si Gina Gamao. Good morning, everyone. Magandang umaga, Sunday. At syempre, ang nag-iisang masipag na gwardiya, si Daniel Alegre. At yung mas pinakamasipag pa sa kanya, walang iba kundi si Rodel Balangkit, na mga hindi natutulog sa kanilang mga duty. O, shoutout din, ha, kay Reden Cruz at kay Ate Mirna Cruz. Ayan, yan, ha. Pumunta kayo sa kanilang tindahan, ha. Yan sa may Lewis and Clark. Yan. Yan, ho, sa may Marikina City. Ayan. Dito na po tayo nagtatapos. Magpapasalamat na ako sa ating mga nakatuwang sa technical side. Siyempre, no, si Mr. Pogi, Engineer Roban Malinlin, at si Johnny Delgado ng Radyo Pilipinas, walang iba kundi si Arnel Villamor, at ang dalagang magayon, walang iba kundi si Jubel Lustre, at ang aking mga executive producers, ang The One and Lonely Tess Ramirez, at ang cute ng silang Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Pakakasama po natin si Ma'am Cecil Kimlat. Muli, babati po ako sa inyo na isang magandang umaga, bayan, sinilangan. I love you all! Babayu, Bagong Pilipinas.
10: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas.
2: 7:38 AM. Keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa post ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit?
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 7:38.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Check your time, it's 7:08 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
19: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
18: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo? It's a Sunday once again. Andito na naman po ang Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Kami po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa Sports Radio 918. And syempre pa, lahat po ng mga katuwang nating istasyon from the provinces, Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is June 7, unang Sunday ng Hunyo. Ayan, ako, pasukan na naman ng mga eskwelahan, ano? Kaya ang mga parents ay abalang-abala sa paghahanda, no? At abala rin ang kanilang mga bulsa. Okay. So ito po, kasama natin si Pastor Charlie Opina ng Yahweh the Giver Christian Fellowship Church. Pastor, good morning to you.
20: Yes, Sister Cecil, magandang umaga rin po sa inyo. Ganun din po sa mga patuloy na tumatangkilik, nanonood, sumusubaybay po ng Celebrating Life. Patuloy yung pagpapala ng Diyos ay patuloy nating maranasan sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya dyan lang po kayo, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, Sister Cecil.
18: Alam mo, Pastor Charles, these days, no? Kailangan talaga nating mas we connect more kay Lord, no? Bakit ka mo nasabi ko? Pag talaga nag-ano ka sa social media, nanood ka sa TV, parang nakaka-anxious, no? Kasi syempre hindi sa ano pa man kundi concerned ka sa ating bansa, di ba? So tinitingnan mo 'yung mga pangyayari, magulo. Magulo talaga. Kaya kailangan medyo nagkaroon na tayo ng social media, ano rest, no? Wag muna. Let's pray for everybody, especially for our country, no? 'Yun na lang the best thing that we can do, di ba?
20: Tama po, kasi 'yung kapahingahan natin na 'yung ganap.
18: Yes.
20: Tanging Diyos lang siyang makapagbibigay nito sa atin.
18: Tunay na kapayapaan.
20: Kapayapaan.
18: Yun ang kailangan natin.
20: Kasi kung titignan po natin ngayon, kahit na sabihin natin hindi rito sa ating bansa, sa iba't ibang panig ng bansa, may mga kaguluhan. Para bang iisipin mo, no? Nasa panahon tayo ng hindi mo na tiyak kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas.
18: Yes. Yun pa naman ang nakaka-anxious. Uncertainty.
20: Iyan.
18: Yan, yung po. Wala kang control. Yan na medyo nakaka... Pero yun na nga, no, kasi minsan naman, that tendency is mag-overthink. Hindi rin naman nakakatulong yun. Diba? Kaya ano na lang ang the best thing to do? Well, focus on your job. Be good at it. Thank God may trabaho tayo. And look at the blessings. No?
20: Yun,
18: more on the blessings. Mm-hmm. Of course, there are bad days na talagang nakakainis. Diba? Ako man po ay nakakaramdam ng ganun. Kailan sabi ko sa sarili ko, talo ako.
20: Tama
18: ako
20: po.
18: Yung nainis. No? Mangungusumisyon lang ako. Kaya ano lang, let's pray for them.
20: Tama po.
18: Pwede rin naman mag-post ng Bible verses.
20: Oh, pwede po. Kasi...
18: Diba?
20: Dapat yan po yung magiging basihan natin sa lahat po ng bagay.
18: Yes.
20: Kung wala po yung mga salitang yan, wala pong magbibigay ng kalakasan sa ating espiritual.
18: Yes.
20: Kasi talagang yung katawan natin, talagang gugupuin po ng mga kaganapan sa ating mga buhay. Kaya kung wala tayong panlaban, at ang panlaban lang po natin talaga ay yung mga salita ng ating Diyos.
18: Armor, ano man tawag doon? Armor of God.
20: Opo. Yan po yung mga... ano natin eh, mga kalasag natin.
18: Kalasag, that's the word.
20: Opo, yung kasuotan natin.
18: Righteousness, ano
20: pa ba? Tama po yun, na dapat nating isuot sa atin. Kasi yan
18: walang
20: po yung...
18: hubaran, ha?
20: Opo.
18: Na para bang... Yan ang kilala, hinuhubad eh.
20: O, pagka nagkaroon ng problema, para bang huhubarin ko muna yung pagka-Kristiyano ko ngayon.
18: O kaya pag ano, mas...
20: Idalabas ko yung tunay kong ugali. No?
18: Tunay ugali, makikita mo naman yun eh.
20: Opo.
18: Di pwede itago.
20: Ayan.
18: Ano na lang, kung... yung pinost na mga Bible verses is yun yung ating i-reflect.
20: Tama po
18: yun. Yung nag-post, hindi naman importante na eh. Hindi ibig sabihin eh, wag na tayo mag-judge kung ano
20: tama
18: siya, ito
20: yan.
18: Siya, wag na. But the word of God, yun na lang tayo mag-concentrate. Okay? So ayan, so maganda umaga po sa inyong lahat. Warm up, no? Ang ganda ng topic natin for today, Pastor, and it's entitled Five, Life Changing Words. Yan. Ito ay may kinalaman sa bagay-bagay, panawagan.
20: Yan.
18: Challenging call of our God. Yan. Yan yung magiging topic. Ang ating scripture ay Isaiah 6:1-8. So sa mga nanonood, you can check it out. You can take note po. Isaiah 6, chapter 6, verses 1-8. Pero bago yan, syempre ang ating guest later on sa ating reflection segment ay Suki. no, ng Celebrating Life, kaibigan natin, ano po, si Pastor Gene Yonson. Yan. Si Pastor Gene Yonson po ay Bible Study Leader dyan po sa Baysa, Quezon City. Yun ang alam ko, Quezon City yung Baysa.
20: Opo, opo. Oo, yan. Pero nahati rin po yan eh, may Caloocan din po eh.
18: Oo, so either Caloocan o Quezon City, i-check nyo na lang po ah. Okay. Okay, so mamaya po siya yung magiging panauhin natin dito sa ating programang Celebrating Life. So Pastor, siguro simulan na natin ano ating pong topic for today. Maganda to, no? Kasi lahat naman tayo ay tinawag ni Lord to really share the word, no? Ang tanong lang, ito ba ay para lang sa mga pastor, sa mga evangelist, sa mga teacher, di ba? Hindi ho, para sa atin lahat. Yan, para sa atin lahat yan. So again, 5 life-changing words. Pastor, go ahead.
20: Sige po. Magandang simulan nyo kanina, ma'am. Para lang ba sa mga pastor to? Para lang ba sa mga manggagawa ito? Gusto kong maintindihan nyo, tayong lahat ay isinilang o nilikha ng ating Diyos para gampanan itong mga bagay na ito. Yung mga trabaho natin, yung mga negosyo natin, yung mga blessing natin, ay regalo lang ng Diyos para sa atin. Kumbaga, meron talaga tayong tunay na panawagan. Ito po yung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 8.
18: Yan, Isaiah 6, 1 to 8.
20: Opo, sa wikang English ko babasahin kasi po yes. Yung hanapin natin dito yung limang salita.
18: Yes.
20: Dito lang po natin siya mababasa. No?
18: Mm-mm.
20: In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, mm-mm, high and exalted, seated on a throne,
18: mm-mm,
20: and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings, they covered their faces. With 2, they covered their feet. And with 2, they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Ito po yung ating pong pag-aaralan.
18: Sino nagsabi nitong, and I said?
20: Yan po yung ating pong Panginoon. Mm-hmm. And I said, ito na po si, ano, si Zaya na po ito.
18: Yeah.
20: And I said, Here I am. Send me. Yun po yung ating pag-aaralan.
18: In-offer niya yung sarili niya, no? So, yung 5 life-changing words dito ay yung here, am I, send me. Pero dapat yan, here I am. No? Iba-iba kasi yung English, eh. No?
20: Opo, opo.
18: Here I am, send me. Yun, yung 5. Ganda, no? In-offer niya talaga yung kinumit niya. Dahil nagtanong, eh. Nagtanong dito, di ba? Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us.
20: Yeah.
18: Ganon din ba naging sagot mo, Pastor? Here I am, Lord, send me.
20: Actually, ma'am, nung tinanong po ako, nung pumasok po ako sa Bible school o yung training po namin, ano daw yung nagtulak sa akin para pumasok?
18: Tinulak ka talaga ba?
20: And sabi ko naman, inihanda ko lang yung aking sarili kung ako ay may panawagan.
18: Mm.
20: Kaya yung pala, meron talaga akong panawagan kung bakit ako nag-aral at inihanda ng Diyos sapagkat meron siyang naisin para sa akin na

0: parang ano eh, yung tinatakasan ko rin siya.
1: So you're living a ano, two phases of life.
0: Opo, opo.
1: Ano ka, nandadaya ka.
0: Opo. Hanggang dumating sa pagkakataon na ayoko nang ipagpatuloy kasi yung iniisip ko, kasi nung pumasok ako dun sa Bible school, kumbaga na-expose yung lahat ng ano eh, yung magaganap sa'yo. Yung
1: tunay na buhay ng isang
0: pastor. Yung tunay
1: pastor
0: na buhay bilang isang lingkod ng Panginoon.
1: Mm-mm.
0: Eh, parang hindi yun yung iniisip ko. Kaya nag-decide akong huwag ko nang ituloy.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang Diyos naman ay hindi humihinto dun sa panawagan sa
1: pag-reach
0: akin.
1: Pag-reach out to opo, you.
0: Hanggang nagkaroon ng mga problema dun sa pinapasukan ko, sa buhay ko, para makabalik ako doon sa dapat kong tahakin o daanin.
1: Parang na-figure out mo na talagang mukhang ito yung panawagan sa akin. Parang hindi mangyayari yan na matagumpay ang lahat ng papasukin ko. Para kasi no, si Jonah. Na saan ka mamang tumakbo eh.
0: Yun.
1: May hinohunt ka nung ano nung panawagan ni Lord sa iyo. Yun. So dito, pastor, balik tayo, no?
0: Mm-hmm.
1: 5 life-changing words. Sabi dito eh, millions of Christians live below their potential. Yan. No, they are caught in ruts of unchanging routines. O nga, no? Pag pare-pareho lang ginagawa mo, nakaka-bore yun eh, no? Boring, di ba? They are busy but feel their lives are barren. Yan. Ano ba ibig sabihin ng barren? Di ba parang ano to eh? Parang walang kwenta.
0: No? Parang walang...
1: Busy-busy ka pero walang...
0: Parang walang bunga.
1: Walang worth. Hindi valuable, di ba? And then they are active but feel the accomplished little.
0: Parang diba? Napakarami mo nang ginawa.
1: Dami-dami kong ginagawa but parang naman I feel so empty.
0: Uy, yung pare.
1: O, di ba? May mga ganong...
0: Parang may kulang.
1: Yes, oo. So, minsan ang tao may potential. May potential eh. Pero dahil sa takot, yun ang pumapatay sa potential.
0: Ayan,
1: mo. Diba?
0: Tama po.
1: Minsan nga eh, usapan nga kahapon eh, parang, ba't di ka kumakanta kasi natatakot akong mabigo. Natatakot akong matalo sa contest. Pero may potential.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, malakas loob.
0: Mm-hmm.
1: Matalo kung matalo, kakanta ako. Because I believe na meron akong talent.
0: Gusto niyang iporso talaga yung...
1: Oh, gusto ko to eh.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ganun daw yung tao. No? Pero dito, ang pinag-usapan natin ay panawagan ni Lord.
0: Tama po.
1: Diba? So, ano daw ang nawawala from the lives of this discontentment? Pastor, ano nga ba? Pag discontented ka, ano nawawala? Siyempre, joy.
0: Opo.
1: Wala kang joy,
0: saka
1: diba?
0: Yung mga experience, mga yes, karanasan na, na nagamit ka ng ating Panginoon.
1: Yes.
0: Wala kang, yung kwento bilang isang Kristiyano, mas ano eh, pagkabang mas nagiging makulay siya.
1: Yes. Naalala ko si Pastora Leia.
0: Oh, yan.
1: Sabi ni Pastora Leia, ang dating buhay kong walang kwenta, nagkaroon ng kwento.
0: Tama po
1: oh,
0: 'yun.
1: Oh, 'yun, 'di ba? Oo. So 'yun yung sinasabi mo, Pastor, no? Walang joy tapos yung ano pa, ano pa yung sinasabi mo?
0: Opo, kasi kunyari kung ikaw ay merong kunyari Kristiyano ka, no? Nahirati ka lang doon sa routine mo, 'yun lang ang laging ginagawa mo at hindi mo pinofulfill yung calling mo. Ang nangyayari nun, nagiging walang kabuluhan yung buhay. Sayang yung buhay kasi tayong lahat dito ay kumbaga dumaraan lang. Mga stranger lang tayo dito bilang isang mga Kristiyano. Hindi talaga ito yung ating destination eh.
1: Yes.
0: Pero mas nagiging mas mabunga ka kung habang nandirito ka sa mundong ito, ginagampanan mo yung pagkatawag sa iyo.
1: Amen.
0: Pagkatapos nun, ng buhay natin dito, eh, haharap tayo dun sa Diyos na siyang lumika sa atin na, kumbaga, i-reward niya yung mga ginawa niya rito sa buhay natin dito. Kasi kung titignan talaga natin, yung mission natin at saka yung reason kung bakit talaga tayo isinilang at nabubuhay ay para gampanan yung ipinag-uutos ng Diyos sa bawat isa atin. Kaya kung hindi natin ito ginampanan, parang walang saysay o walang bunga, walang kabuluhan yung inilagi natin dito sa ibabaw ng lupa.
1: Amen.
0: Kasi lahat ng bagay na accomplishment mo rito na pang mundo, pang dito lang siya.
1: We exist to worship God.
0: Yan.
1: Diba? We exist to glorify God. Eh, paano ko yung buong buhay mo, i-evaluate mo nga. Gina-glorify mo ba si Lord sa buhay mo? Di ba?
0: Opo.
1: May panawagan sa'yo si Lord, pero patuloy kang tumatalikod. Ang tawag doon? Tumatalikod?
0: Tumatalikod.
1: Kasi sabi mo,

0: Ay, busy ako. Tsaka mahirap yan. Mahirap kasi ganito, hindi ko masingit eh. Kasi sisingit mo lang pala, no? Kaya sa pagtakbo mo na yan, eh, hindi ko sinasabing hindi ka magiging... Pero yung bunga, yung galak, yung fulfillment, purposeful life na tinatawag, wala yun. Wala yun sa'yo. Di ba? Kaya, kumbaga, eh, sabi nga, no, they need to say with Isaiah, here I am, send me. Minsan may mga panawagan talaga kasi inuuna natin yung buhay natin dito sa earth. Di ba?
1: Tama po yan.
0: Natrabaho ako eh. Paglinggo, sarap-sarap matulog eh. Di ba? Kaysa gagawin mo to celebrating life.
1: Oo, di ba?
0: Agay, no?
1: Hindi, tsaka ito, kung sakali, ito yung ano eh, day of mo, Ma'am Cecil eh. Sister Cecil eh. Na dapat ini-enjoy mo yung sarili mo eh. Pero hindi eh. After nito, kunyari ikaw, meron kang ano, meron kang schedule sa Sunday service, no? After nito, nagre-recording ka na eh, no? Kumbaga yung araw mo ay inilalagak mo, dinidevote mo doon sa panahon na kung saan ay gusto mong magamit ka ng ating Diyos.
0: Amen. Tsaka talagang ano, pastor, sa totoo lang yung ministry masarap gawin.
1: Tama po 'yan.
0: Kasi at the end of the day, nare-realize mo, wow, I did something for God. Na talagang siya lang yung focus ko today, no? Hindi ho tayo nagtataas ng bangko dito. Ang sinasabi lang natin is minsan talaga may tumarating sa punto, alam ni pastor to. Sabi nga ni Brother Rick sa'yo, buti pa si Lord, 10 lang ang utos. Ikaw ang dami-dami mong utos, pastor. Nagrereklamo po kami sa kanya, marami siyang utos. Na naman, ano ba 'yan? Pero pag ginagawa na namin, that's the joy. When you start working, like gawa ka ng preaching for 1 year. One year? Ang hirap naman. Pero pag tinrabaho mo na, wow, pag nag-re-research ka na, may joy eh.
1: Di ba?
0: Kasi unti-unti nakikilala mo si Lord. Opo, nagbabasa ka ng Bible, nagbabasa ka ng... Ang sarap, after that, ganun pala yun. Oh, may joy. Di ba?
1: At saka ito, Mame, yung ginagawa natin ay nag-i-impok tayo ng kayamanan dun sa langit.
0: Wow, invest. Oo. Nag-i-invest ka sa
1: yan.
0: Langit.
1: Kasi ang ginagawa natin ay... Kumbaga, kung ano yung gusto nating mangyari sa atin sa kabilang buhay, ay simulan natin dito sa paglilingkod natin dito sa
0: dito
1: Diyos.
0: Dito pa lang, dito pa lang.
1: Kasi naalala ko yung sinabi ng wife ko sa akin, ang ibig mong sabihin, hindi pare-parehas yung buhay natin doon sa kabilang langit. Buhay, saka doon sa langit o doon sa kaharian ng Diyos. Hindi. Base yan doon sa ipinaglingkod mo dito sa ibabaw ng lupa. Para bang napaka-unfair naman kung yung iba ay masigasig na naglingkod dito sa Diyos, ay kaparehas lang doon sa hindi naglingkod at
0: naglingkod na lang na may sakit na. Mas ano na.
1: 'Di ba? Siyempre, mas yung favor ng Lord ay doon sa mga naglingkod sa kanya. Kasi kung makita natin yung mga 12 disciples at yung mga 12 tribes, yung pangalan nila isinulat doon sa bahagi ng kaharian ng Diyos.
0: Amen.
1: At yung iba sa kanila ay kasamang uupo ng ating Panginoon.
0: Wow.
1: Doon sa kaharian ng Diyos.
0: Imagine mo na lang yung gusto mo.
1: O, di ba?
0: Tsaka ano yung sasabihin sa'yo ni Lord na pangarap nating lahat? A faithful servant.
1: Opo.
0: Ano yan, pastor? Nakalimutan, hindi ko sa ulamin.
1: Parang
0: pupurihin ka niya dahil hindi dahil sa mayaman ka, hindi dahil sa maganda yung position mo sa trabaho, hindi eh. Kung ano yung ginawa mo sa kanya.
1: Opo. Tsaka ano, i-invite ka niya na makisalo doon sa kanyang kagalakan.
0: Yes.
1: Yung po yan.
0: Tapos yung daw bahay, maganda.
1: Oo.
0: Diba? Tapos magaganda ako doon sa lang glorified body, di ba?
1: Tsaka yung mga crowns na ibibigay sa atin, yun yung pinakamanda. Kasi kung mapapansin niyo po, sa Biblia may sinabi rin na ligtas nga siya pero para siyang nasunugan. Pag sinabing ganon, ibig sabihin, alam naman natin yung nasunugan, wala kang kayamanan na naitabi dahil nasunog lahat.
0: Yes.
1: Eh pero kung naglingkod tayo dito sa Diyos, nag-iimpok tayo ng kayamanan natin doon sa kanyang kaharian.
0: So yung magnanakaw na ipinako sa krus na sinabi niya, alalahanin mo ako. Mm-hmm. Anong sabi sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa aking
1: paraiso.
0: Paraiso. Mm-hmm. Eh yun, di parang nasunugan niya kasi nagnakaw yun. Pero ligtas siya.
1: Ligtas siya. Plain lang, malamang plain lang yung
0: pero
1: kanyang...
0: Pero ligtas siya, buhay
1: ligtas
0: siya.
1: Yun ang pinakamaganda ron.
0: May glorified body siya.
1: Pero yung kanyang kalalagayan doon, plain lang.
0: Okay na rin. Okay na yun. Pero hindi mo i-desire na maging plain ka lang.
1: Pero kasi... hindi natin alam kung anong katatayuan dun eh. Mm-hmm. Di ba? Kasi kung mapapansin po natin, kahit na yung mga angels, may mga ranking po yan.
0: Mm-hmm. Di po ba? Talaga pala hanggang sa langit, may rankings, no?
1: Meron po rin.
0: Kasi fair naman si God eh.
1: Opo.
0: Kung ano yung mm-hmm. paglilingkod na ginawa mo sa kanya dito mm-hmm. sa earth, ay syempre titingnan niya yun. No? Loving siya, pero just din siya. Ibibigay niya yung mm-hmm. what is due you.
1: Yun, yun. Tama po yun.
0: Kaya andito mm-hmm. tayo ngayon mga kapatid, aba edi, talagang mag-invest na tayo sa langit.
1: Opo.
0: Di ba? Mm-hmm. Kung ano yung mga panawagan ni Lord sa atin, paano mo malalaman yung panawagan niya sa'yo? Malalaman at malalaman mo yun. Kaya nga, we are here to read the Bible, fellowship, aattend tayo ng mga Sunday services. Kasi, minsan si Lord, marami siyang iba't iba yung uri ng kanyang pakikipagtagpo sa atin, di ba? Sa'yo iba.
1: Opo.
0: Sa akin iba. Di ba? Kaya, kailangan lang talaga, spirit sa spirit. Talaga yung espiritu natin, iba na yun. Nade-discern na natin, natatanggap na natin yung kalooban ng Diyos sa atin.
1: Amen.
0: Alright? Mm-hmm. So, 7:30 in the morning, Pastor Charles. Babalik po kami ni Pastor Charles matapos ang ilang paalala, Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life.
3: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Pagod.

0: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
7: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
11: Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati natin si Richard Arsenio, San Jose del Monte, Bulacan. Good morning. Thank you for watching and thank you for listening dito po sa Celebrating Life. Okay, Pastor, puntahan na natin yung pinaka main ingredient ng ating message for today. Pastor.
12: Yes, ma'am. Sister Cecil. Siguro bibigyan ko muna ng pansin dito yung yung binasa natin yung seraphim.
11: Yes. Angel yan, di ba?
12: Opo. Pag tinitignan natin, napaka-mysterious po talaga ng Bible. Kasi yung tinuturo sa atin ng mundong ito, iba dun sa itinuturo ng Biblia.
11: Mm-hmm.
12: Yung itsura po kasi ng seraphim, meron siyang apat na mukha eh. Yung apat na mukha niya ay yung mukhang tao, no? Mukhang leon, mukhang ox or bull, no? At saka yung eagle.
11: Yan yung dami niya mukha.
12: Apat yan eh.
11: Mm.
12: Kumbaga hindi na sila iikot para makita nila yung apat na sulok ng mundo.
11: Oh.
12: Yun po. At tapos yung seraphim, meron siyang anim na pakpak.
11: Wow.
12: Yung isa ay pantakip dun sa kanilang mga mata,
11: mm-hmm,
12: dahil sa sobrang kaningningan ng ating Diyos.
11: Yes.
12: At yung
11: hindi mo
12: dalawang
11: matitingnan eh, no?
12: Opo. Mahirap talagang yung may nakakasilaw talaga yung kaningningan ng ating Diyos. At yung dalawa, pantakip dun sa kanilang mga paa na nire-recognize nila na madumi.
11: Mm.
12: At yung dalawa ay ginagamit sa sa kanilang paglipad.
11: Oh.
12: Yun po yun. At yung kanilang kinalalagyan ay nasa ulunan ng ating Diyos. Umiikot-ikot sila at nagsasabi na nga na, "Holy, holy, holy is the Lord."
11: Wow.
12: Kaya, kung bakit nasabi ni Isaiah rito na "Here I am, Lord, send me." "Here I am, send me." Dahil kinikilala niya yung ating Diyos na banal.
11: Mm.
12: Kumbaga makapangyarihan. Kaya karapat dapat lang na ibigay yung ating buhay sa kanya at tayo mismo ay tumugon dun sa kanyang panawagan.
11: Mm.
12: Kaya tayo para kumbaga yung ating paglilingkod sa Diyos. Tignan natin kung sino yung tumawag sa atin. Di ba? Yun ang pinakamaganda, di ba?
11: Mm.
12: Tayo, excited tayo, proud tayo, honored tayo pagka yung tumawag sa atin ay yung kilalang mga tao. Presidente, di ba? Mga kilalang mga tao. Pagkatapos mapapabilang tayo doon sa kanilang team, parang, wow, proud na proud tayo. Kaya ganun din si Isaiah. Kaya nasabi niyang, "Here I am, send me." Dahil yung tumawag sa kanya ay banal, makapangyarihan na siyang lumika ng lahat ng bagay. Kaya nasabi niyang, "Here I am,
11: send me. So, andito ako. Ipaghayo mo ako, parang something like that.
12: Kasi ang tanong ng ating Panginoon, sino yung aking isusuko?
11: Yes.
12: Para bang sinabi ni, dahil nga si Isaiah, kinilala niya yung Diyos na makapangyarihan, heto ako, isugo mo ako.
11: Yes. Yun yung sinasabi, we must see God as He is. Diba? Mm-hmm. Nakilala niya yung Diyos. Sino yung Diyos? Ano ang kayang gawin ng Diyos?
12: Yun.
11: Kaya, willingly, in-offer niya yung sarili niya. Diba? Yun. So, dapat talaga kasi kilala mo ang Diyos eh, para talaga i-offer mo ng buong buo, you surrender your life to our Lord. Hindi pwedeng susunod ka, hindi mo naman kilala yung Diyos, di ba? Kaya nga, magbabasa tayo ng Bible. Diba?
12: Alam mo, ayan ang pinakamagandang ano, kaganapan sa buhay ko, kung bakit ako napasok dito eh. Unang-una, talagang tingin ko sa sarili ko, ano eh, wala akong kabuluhan.
11: Yes.
12: Makasalanan ako eh.
11: Mm-hmm.
12: Kung babalikan ko yung mga nakaraan ko, kinatagpo ko ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang kabataan na, kumbaga, ano ako dun sa aking pagiinom, di ba? Kaya sabi niya,
11: mahal ka ng Diyos.
12: O, mahal ka ng Diyos eh. Mm-hmm. Sabi ko, sinong magmamahal sa katulad kong isang ganitong tao? Sabi mm-hmm. kong ganun.
11: Mm-hmm.
12: Sabi niya, naparito ang ating Panginoon para sa mga makasalanan, katulad ko,
11: mm-hmm.
12: katulad mo, katulad nating lahat. Doon ako nagkaroon ng anay, parang nagkaroon ako ng realization na sino nga naman ba ako?
11: Tama.
12: Diba? Oo. Na yung Diyos mismo ang siyang lumapit sa akin, na siyang makapangyarihan, siyang lumika sa akin at lumika ng at lumika ng lahat ng bagay.
11: At mahal ka niya.
12: At mahal niya ako. Kaya nga nung naalala ko na nag-work ako noon, tapos nagkakaroon na ako ng mga problema sa buhay ko, sabi ko, Lord, suko na ako. Mm-hmm. Ikaw na yung bahala sa buhay ko. Kung ano yung kalooban mo, susunod na lang ako.
11: Mm-hmm.
12: Kasi hindi
11: palpak
12: na naging...
11: Palpak eh.
12: Opo eh.
11: Sablay. Kumbaga,
12: yung aking work, hindi naging maganda yung mm-hmm. result. Mm-hmm. Para bang... tama po yung sinabi yung palpak. Kaya mm-hmm. sinabi ko, Lord, ikaw na yung bahala. Kasi sa tuwing ako ay... Nakakadamay pa tayo eh.
11: Yes.
12: Naalala ko yung pinasukan ko. Sabi niya, Charles, yung ating... negosyo, wala tayong mga order.
11: Mm. So, nalugi?
12: Nalugi. Walang mga dollars na pumapasok. Walang laman yung banko natin. Siguro, pwede ka munang magpahinga.
11: mm.
12: E banda nun, sinabi ko,
11: nadamay pa yun.
12: Na-realize ko na yun, yung tamang sinabi niyo po, yung si Jonah.
11: Mm.
12: Parang yun na yung naging buhay ko na sabi ko, kung hindi akong tutugon dun sa panawagan ng Diyos, mandadamay pa ako.
11: Mm.
12: Kumbaga may magsasuffer pa sa buhay ko na meron akong panawagan. Katulad po dun sa kwentong yun na kung saan ay gusto siyang dalhin dun sa Nineveh. Pero ayaw niya. Diba naapektuhan niya yung... Kung sakali hindi pa rin siya tumugon nun, yung sinasakyan niyang barko, lulubog yun at maraming mamamatay dahil lang sa kanya.
11: Mm.
12: Kaya ang ginawa niya, nag-sacrifice na lang siya, siya na lang. At doon na naganap yung...
11: Pagkain sa kanya ng ano.
12: Doon na naganap yung ano, eh, panawagan ng Diyos sa kanya.
11: Yes.
12: Kumbaga dumaran tayo sa mga pangit na buhay, hindi natin tignan ito na negatibo, pero tignan natin ito, baka may panawagan ng Diyos.
11: May nais ipagawa.
12: At nais ipagawa sa bawat isa sa atin.
11: So nadali mo na yung dalawa doon, Pastor, no? Na dapat makilala natin ang Diyos at mm-hmm. the same time makilala din natin at tanggapin na makasalanan tayo. Sino oh, tayo? Sino ang Diyos? Oh, di ba? We must see ourselves as we are.
12: Mm-hmm.
11: So, inamin na dyan, unclean lips, unclean life, di ba?
12: Mm-hmm.
11: He had been made aware of the holiness of God. This made him aware of his own sinfulness. Sabi niya, woe is me. I am undone. I am a man of unclean lips. I dwell in the midst of a people of unclean lips. So, inamin niya na makasalanan talaga siya.
12: Opo. Di ba? Mm-hmm. Napakaganda po nun, ano? Para bang... Para bang merong isang kilalang tao at pinili ka, para bang isipin mo, ako?
11: Mm, yes. Mm.
12: Hindi ako karapat dapat.
11: Yes, yeah,
12: parang,
11: yes.
12: Para bang wala akong kakayanan. Mm. Naalala ko tuloy si Moses, ano, nung tinawag siya ng ating Diyos.
11: Mm.
12: Marami siyang mga reason para hindi bigyan ng katugunan yung kanyang panawagan.
11: Yes.
12: Di ba? Ang sabi niya, sino ako? Ano yung sasabihin ko, di ba?
11: Marami siyang doubts.
12: Tapos sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Parang ganun. Para bang yung bandang huli, send another one. Parang magsugukan na lang ng iba. Pero ang Diyos kasi, alam kasi yung potential natin eh.
11: Yes.
12: Alam ng Diyos yung kakayanan natin.
11: Kilala tayo ng Diyos.
12: Kilala tayo ng Diyos. Yun. At alam ng Diyos kung saan tayo nararapat.
11: Tama.
12: At yun ang pinakamaganda, hindi ang Diyos hindi tumitigil sa atin. Yun nga lang, depende na ron dun sa tugon natin sa panawagan ng Diyos sa bawat isa.
11: Yes. Alam mo, yung yung discernment o kaya yung acceptance no sa panawagan ng Diyos. Mm. It takes a lot of ano rin eh. Kailangan malago ka sa pananampalataya mo. Mm. Kasi pag hindi, talagang ang lagi mong gagawin, ba't ako? 'Di ba? O kaya hindi mo tatanggapin kasi marami kang nakikita pero hindi mo nakikita yung sovereignty ni Lord.
12: Tama po 'yun.
11: Yung kapangyarihan niya na. Mm-hmm. Oh nga, hindi ko nga kaya 'to pero hindi naman siguro ipapago kung hindi ko 'to kaya. Kasama ko naman si Lord. Mm-hmm. Basta umano ka na lang. Umano ka sa panawagan ngayong pagpalpak, eh I'm sure hindi naman nahayaan ni Lord. Hindi ka papayaan ni Lord, 'di ba? 'Di ba? So 'yun, we must see ourselves as we are. At 'yun na nga nabanggit ni Pastor at ang pinakahuli doon, we must see the world as God sees it. Yung paano to, no? Siyempre, panalangin natin, lagi makita ko that I wear the eyes of God, the way He sees the world, the way He sees other people, di ba? Paano to, Pastor?
12: Kasi kung makikita po natin, may problema rito, no? Kasi yung tao ng Diyos, eh kumbaga, tumalikod na sa Kanya.
11: Mm-hmm.
12: At nabuhay na doon sa kalayawan sa mundong ito.
11: Mm-hmm.
12: Kaya kinakailangan merong tumugon doon sa panawagan ng Diyos para magbigay ng warning o magsalita doon sa tao ng Diyos sa lugar na ito.
11: Mm-hmm.
12: Kaya kung titignan natin, ganun din po tayo eh. Kunyari, ako, nandurun ako sa lugar ng magulo.
11: Mm-hmm.
12: Nakikita ko yung kaguluhan na yon at tinawag ako ng Diyos para gumanap o gampanan yung layunin ng Diyos para itong mga taong ito ay makilala sa Diyos.
11: Yes.
12: Kung hindi ako tutugon, magpapatuloy ito. Hindi po ba?
11: Yes.
12: Kaya ang gagawin natin ay tignan natin yung kalalagayan ng tao. Titignan natin yung kalalagayan ng mundo. Ano ba yung kalalagayan nila sa harapan ng Diyos?
11: Yes.
12: Ano yung magaganap sa kanila, mangyayari sa kanila doon sa paghuhukom ng ating Diyos? Totoo po, Ma'am Cecil, magmula ng tinawag ako ng Diyos para pangunahan ang Yahweh the Giver Christian Fellowship, marami akong tanong sa buhay ko eh. Marami akong takot kasi alam ko yung realidad eh. Realidad, alam ko eh. Pero, nanaig pa rin yung panawagan ng Diyos at
11: tumugon ka.
12: Tumugon ako dun sa panawagan ng Diyos kahit na alam ko na talagang magbabata ako doon sa takbuhin, doon sa aking pangungunahan ko yung ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Yun eh. Alam ko yung ano yung hirap, yung kakulangan. Talagang ano eh, talagang iisipin mo para bang paano ko ito may pagpapatuloy. Pero yung nga yung sinabi niyo Ma'am Cecily at Sister Cecily, ang Diyos ang siyang bahala sa atin.
11: Yes.
12: Tinawag niya tayo.
11: Tiwala ka kay Lord.
12: Siya yung magbibigay sa atin ng mga gagamitin natin, no? Sa simula, talagang ite-test yung ating commitment, ite-test yung ating ating calling kung talagang magpapatuloy tayo. Kaya nga naalala ko yung awit na ano, no one go with me still I will follow.
11: Ano 'yun, Pastor?
12: I have decided to follow Jesus.
11: Wow.
12: I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No one.

0: follow.
1: Commitment.
0: I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Naalala ko, miniting ko yung pamilya ko. Miniting ko yung pamilya ko eh. Si Cedric, ako, at saka si Beth. Sabi ko, paano pag wala nang dumadalo?
1: Mm-hmm.
0: Sabi naming tatlo, mag-worship pa rin tayo.
1: Tama.
0: Magpapatuloy pa rin tayo.
1: Troy.
0: Kahit na tatlo na lang
1: tayo.
0: Yun.
1: Yun ang commitment, no, Pastor? Oo, kasi it should not define you, your ministry, your commitment to God, yung a-attend, yung kukunti uma-attend, mm-hmm, sasabihin ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Talagang ganun yung kay Lord eh. Minsan hindi talaga madali.
0: Mm-hmm.
1: Talagang maraming tinik, maraming bato, maraming mm-hmm mountain na aakyatin. Mm-hmm. Pero ang nakikita ni Lord sa'yo, ba, sige pa rin, di ba? Mm-hmm. Yun pa rin, mm-hmm, yun pa rin. Mm-hmm. Kaya nakakatuwa naman, no? Ang ganda ng awitin mo, Pastor. Mukhang baka kuhanin ka na nilang recording artist, no? Okay. So, ako sabi nga, no, yung bahagi ito ng mga buhay ng pastor, may doubts, may mga paghihirap. Pero sabi nga, no, ask God to enable you to see lost people as you see them. Meron isang kwento rito, no, ang isda, no, natutunan ko to sa Bible study namin kay Brother Erwin. No? Sabi niya, ba't ang isda? Nasa dagat yan, di ba? Pero ba't pag ipiprito mo siya, lalagyan mo pa siya asin?
0: Tama, no?
1: Di ba? Bakit hindi siya umaalat?
0: Oo nga, no?
1: Mm-hmm. So, ganun daw dapat tayo mga tao. We are in this world. This is a wicked world.
0: Mm-hmm.
1: Hindi maganda. Broken world, no? Pero dapat ang Kristiyano, napapanatili mo na ilaw ka.
0: Yan.
1: You are salt mm-hmm and light.
0: Tama po.
1: Hindi ka nahahawa nung takbo ng mundo. Mm-hmm. Parang isda, di ba? Bakit kailangan lagyan ng isda? Galing nga siya sa maalat, di ba? Minsan nakainom ako sa ano. Ang alat pala talaga ng dagat. Pero, ang ganda ng analogy, di ba? Napag-isip kami dun eh. Di ba? Ba't nga ba? Pag-aralan natin yun. Mm-hmm. So, yun lang, no? Share natin. So, Pastor, bago tayo maubusan ng oras, ano? what is your answer to God's challenging call? Sabi nga, Isaiah's 5-word answer gave him a purpose for living. Make Isaiah's commitment and life will never be boring again. So, ibig sabihin, tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Pastor, takeaway message natin.
0: Amen. Alam niyo po, yung aking pong ginagawa, naging makabuluhan sa akin.
1: Okay.
0: Mm. Hindi ako, kumbaga, bukas na naman, ito yung gagawin ko.
1: Mm.
0: Hindi yan eh. Para bang mas naging
1: excited ka.
0: Opo, mas naging makabuluhan nga yung ginagawa ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, ang trabaho natin ay hindi lamang tayo nagliligtas physical,
1: mm,
0: kundi spiritual. Yun yung po yung pinakamaganda nun eh.
1: Mm-hmm.
0: Ako nga iniisip ko, no, darating ang panahon, pag nandoon na ako sa kaharian ng Diyos, hahanapin ko yung kabataan na siyang, ano,
1: Mano sa'yo, nag-reach out sa'yo.
0: Nag-reach out sa akin. Mm. At yung sister na nagsabi sa akin nung binato ko yung kanilang pananambahan na dati yung panahon na papasok ka din dito o gagawin mo rin ito. Hahanapin ko yan. At magpapasalamat ako sa kanila. Isipin mo, ikaw.
1: Pathetic yung sinabi niya sa'yo, no?
0: At isipin mo rin ikaw na marami kang naidala sa paanan ng Diyos. Darating din ang panahon, mamimit mo sila.
1: Mm.
0: At sasabihin nila, maraming salamat.
1: Wow.
0: Dahil nagpagal ka.
1: Sarap, no?
0: yun yung pinakanay na hindi ka nanawa. At heto kami ngayon, nararanasan namin yung isang buhay na ganap.
1: Yes.
0: At kasiyasiya, yes, sa piling ng Diyos. Naging instrumento ka ng kanilang kaligtasan.
1: Sarap, no? Okay, lalapitan ka, di mo kilala.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po sa Bible na binigay niyo kasi
0: wow.
1: naging maligayang tao ako, naligtas ako. Parang yun ang mga, talaga, hindi mo akalain. Mm-hmm. Kaya, salamat po dahil nakinig ako sa programa niyo, napanood ko kay Pastor okay Charles, ganito mm-hmm sinabi niyo. Mm-hmm. So, those are the things na hindi natin alam, no? Na kumikilos si Lord talaga.
0: Saka ang pinakamaganda mo, Meta, eh.
1: Mm.
0: Salamat. Nalaman ko yung kahalagahan ko pala sa Diyos.
1: Amen.
0: Dahil sa iyo.
1: Yes. God values each and every one mm-hmm of us. Yeah. Na hindi tayo baliwala sa Kanya, hindi mm-hmm niya tayo i-ignore, di ba? Mahalaga tayo sa Diyos at mahal tayo ng Diyos.
0: Amen.
1: So, yung panawagan, no, talaga yung message natin dito, Pastor, hindi madaling tumugon. But, sabi nga, tatlong bagay.
0: Mm-hmm.
1: Kilalanin mo ang Diyos.
0: Iyon.
1: Kilalanin mo kung sino tayo, sinong tao. At syempre, ano yung huli? We must see the world as God sees it. Tatlong bagay yon. Pag nagawa mo na lahat yan, then you will realize na, oh nga, deserve ko talaga. Na hindi ako deserving tawagin, pero dapat susunod tayo. Dahil yun ang design ni Lord sa atin. Hindi mo pwede labanan yun. Di ba?
2: Tsaka lahat tayo, walang exempted dyan.
1: Yes. Oo, design niya talaga yun. So, wow, ang sarap naman. No? Nakaka-challenge. Nahamon ba kayo, mga kapatid? Ako nahamon ako. Eh, no? Na minsan talaga dumarating yung medyo spiritual dryness. Mm-hmm. Di ba, Pastor?
0: Mm-hmm.
1: Nakakapagod. Pero minsan, pag binalikan mo, teka, baka mapagod din ang Diyos sa akin. Ayoko yun, ha? Di ba? So, dapat ituloy-tuloy pa rin natin. We always pray na maging lagi tayong excited to serve God. And the passion, the drive, dapat mainit lagi tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pastor, maraming salamat. God bless you.
0: Maraming salamat din po, Sister Cecil. God bless you rin po.
1: At good morning sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Maganda umaga po sa Visayas at sa
0: Pulilan.
1: At
0: yung ating Bible study sa Baysa.
1: Sa Baysa, yan. Yung mga nag-a-attend po. Ayan, maraming salamat. At sana po ay... ito ready na, nakita ko na yung guest natin, dumating na si Pastor Gene Yonson. Kaya abangan nyo po ang aming talakayan mamaya after the news with Tom Reyes. Maraming salamat po sa inyo lahat, babalik pa kami sa ikalawang oras. Please stand by for the news with Tom Reyes.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 7:53 na umaga.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Naglabas na ang Department of Education ng bagong guidelines upang tulungan ang mga hepe ng mga paaralan na madetermina ang mga suspensyon ng klase at mapili ang nararapat na paraan ng pagtuturo sa panahon ng emergency. Sa isang kautusan, inoautorisa ng DepEd ang mga hepe na mga paaralan na makipag-ugnayan sa school division superintendent at local government units upang magpatupad ng suspensyon ng klase base sa aktwal na sitwasyon sa komunidad. Ayon sa DepEd, dito tinitiyak na target ng mga class suspension ang mga pangangailangan ng mga apektadong classroom or grade level. Nagtatakda rin ang mga guidelines sa mga pamantayan para sa emergency learning resources at karanasan gaya ng printed o digital modules, broadcast materials, check-in guides at emergency kits. Ipapatupad ang mga bagong guidelines sa lahat ng pampublikong elementary at secondary schools, mga community learning centers at accredited alternative learning system providers sa bansa. Samantala, sinabi ng kagawaran na maaring ipatupad ng mga pribadong paaralan, pribadong alternative learning system providers at basic education units ng state at local colleges and universities ang mga bagong guidelines. Sa ibang balita, Department of Labor and Employment naglabas ng panuntunan sa tamang pasahod para sa araw ng kalayaan sa Biyernes, June 12. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng labor advisory nito na nagtatakda ng tamang pasahod para sa regular holidays sa Hunyo 12, araw ng kalayaan. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho sa naturang regular holiday ay dapat makatanggap na 100% ng kanilang sahod basta nakapasok o nasa bayad na leave sila sa araw bago ang holiday. Samantala, ang mga papasok sa trabaho sa Hunyo a 12 ay dapat bayaran ng katumbas ng 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras sa trabaho. May karagdagang 30% bayad para sa overtime work. Kung ang regular holiday ay tumapat sa itinakdang rest day na empleyado, may dagdag pang 30% sa holiday pay. Mas mataas din ang overtime pay para sa mga magtatrabaho ng lampas 8 oras sa ganitong sitwasyon. Kasabay ng pagdiriwang na 128 taon ng kalayaan ng Pilipinas, ay magsasagawa din ng kalayaan job fair ang DOLE sa iba't ibang bahagi ng bansa na handog para sa ating mga kababayang job seekers. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At piso ibababa sa pamasahe sa mga traditional na public utility jeeps sa Baguio Benguet simula bukas. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bababa ng piso ang pamasahe sa mga traditional jeepney sa Baguio Benguet matapos ang bagong kasunduan ng mga transport group kung saan magiging 15 piso na lamang ang voluntary rate o fare rate mula sa dating 16 pesos. Kasabay nito, magiging 12 piso naman ang pamasahe ng mga estudyante at senior citizen. Sa modernized jeepney, magiging 17 piso ang minimum fare para sa mga regular na pasahero, habang 14 na piso naman para sa mga estudyante at senior citizens. Samantala, may karagdagang 2 pisong singil para sa bawat succeeding kilometer na lalampas sa 4 na kilometro. Sa payag ni Jeepney Federation Baguio Benguet President Wilson Bumayet, napag-usapan at napagkasundo ng fare adjustment kasama ng kinatawan ng Land Transportation Office, Department of Transportation, Cordillera, City Engineering Office at City Administrator's Office. Ayon kay Bumayet, ibinatay ang desisyon sa kasalukuyang computation ng presyo ng langis na naging pangunahing konsiderasyon sa pagrebisa ng pamasahe. Epektibo ang bagong fare adjustment simula Lunes, Hunyo a 8 sa pagbabalik eskwela. Tiniyak din ang opisyal na magre-rekomenda sila sa tanggapan ng LTO kontra sa mga lalabag sa napagkasunduan, partikular na mga patuloy na maniningil ng mas mataas na pamasahe. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
13: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
1: Check your time, it's 8:02 in the morning. Yan, maganda umaga po. Welcome back sa Celebrating Life. Ikalawang oras natin. Ang tawag po sa ating ikalawang oras ay reflection segment wherein we invite guests that will give reflection dun po sa ating topic earlier o sa first hour. Ang ating guest ay Suki. Suking-suki natin dito sa Celebrating Life. At ngayon po ay abala siya sa pagiging leader ng Bible study sa Baysa. Ano ba to? Quezon City or Caloocan? Quezon City. Okay. Ang aking pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Gene Yonson. Pastor, good morning!
17: Hi, good morning, Sister Cecil, at sa lahat ng mga tagapakinig at tagasubaybay ng programang
1: si Pastor
17: Celebrating Life. Yan.
1: Kumusta ka, Pastor? Mukhang meron kaya. You're under the weather. May karamdaman ka bang konti?
17: Kagaling ko lang sa parang trangkaso.
1: parang
17: buti
1: uso.
17: Buti nilang pinagaling agad ni Lord.
1: Yun. Amen for in time for today's program, di ba?
17: Apo.
1: Oo nga. Anyway, Pastor, unang-una, kumusta ka? Ano ba mga pinagkakaabalahan mo?
17: Ayun, yung
1: Bible, businessman po ito .
17: Bible study sa Baysa. May BG group din kami sa church. Tapos, yes. Ayun nga, yung business.
1: Business pa rin. Tuloy pa rin, ano?
17: Tuloy pa rin.
1: Oo. Kumusta po business ngayon, these days?
17: Sa biyaya ni Lord na nakakaraos pa naman.
1: Nakakaraos pa naman. Oo, si Pastor talaga. Oo. So, Pastor, gusto ko, ang ganda kasi ng topic natin kanina, di ba, yung pagtugon no, sa panawagan ng Panginoon. Ikaw ba, balikan natin. No? Let's take us back. Yun. Doon sa panahon na ang Diyos ay nakipagtagpo sa iyo. Paano ba nangyari ito?
17: Way back, nanguusap ang ating Panginoon sa akin sa pamamagitan ng dream.